0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: You are currently listening pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. 3 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. At today is October 6, 2026. 80 days to go bago magpasko, mga ka-vibes. My name is DJ Frankie. At ito na ang aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. At today, kasama natin si DJ Joy Boy on the other line para sa ating balitaktakan na Good Vibes Morning, DJ Joy Boy.
2: Good Vibes Morning, DJ Frankie, na nakaka-good vibes ang weather ngayong morning talaga, DJ Frankie.
1: Parang dito makulim na yung DJ Joy Boy. Hindi ko ma-share yung same excitement with you. Parang ano, parang kulang. Medyo makulimlim dito sa ating istasyon. Pero sana ay hindi umulan kasi wala pala akong payong. Patapos na yung programa ko, isang oras na lang. So wala akong payong, sana hindi umulan. But anyway, DJ Joy Boy, kamusta ga ang lagay ng panahon? Bakit tapos na daw pala ang tag-ulan? Ito ba ay anong sabi ng pag-asa dito sa ating panahon?
2: So, sabi nga ng pag-asa, DJ Frankie, ay tapos na daw yung habagat season. Ano, ibig sabihin ay hindi na ho masyadong mag-uulan. At kung napakinggan nga ng ating mga ka-vibes yung ating balitaan, na El Nino ang naging usapan natin. Ano? So ayun nga ho sa pag-asa, mga ka-vibes, kanila pong inanunsyo na yung habagat season ay nagtapos na. At sa mga susunod na araw o linggo ay unti-unti na nating mararamdaman ang simoy ng hanging Pasko. Ayan. At tama ka nga, 80 days to go before Christmas. Ayan, ay naghahanda na din ang mga ilong at ang mga gamot na pang ubo at pang sipon, DJ Frankie.
1: Oo, at syempre, siguro naman, if super El Nino, mararamdaman kaya yung amihan or postponed yung amihan? Kasi yung mga allergies sa amihan dyan, Good Vibes Morning sa ating lahat. Ano, talagang struggle, ano, pagtaglamig. Pero eto nga, DJ Joy Boy, on a serious note, on a serious matter, sobrang kinababahala ng karamihan ang pagpatak ng, ang kategoryang itinawag ng pag-asa ay Very Strong El Nino. Grabe, meron palang very strong na category. At ito ay hindi biro, mga ka-vibes. Actually, best practice sa bahay namin. Medyo kasi mahirap yung tubig doon kahit may stock, kahit may tangke, kahit may booster, ganyan. Talagang walang tubig na dumadaloy. So, best practice lang, nag-add ng drum, ganyan. Para lang yung ano, yung mga halaman mo di mamatay. At syempre, mga stock water, ganyan. Pero not too much, yung just enough for our family na lahat makakaligo, na may reserba, yan, mga ganyan. So para ka na rin may tangke pag may drum ka. At DJ Joy Boy, no, mag-share din tayo in the future ng mga best practice para dito sa Super El Nino. And mga ka-vibes, yung electricity natin, papalo din yan na mataas kasi nga yung heat din, nakaka-affect yan. For example, yung phone mo, exposure sa heat, it eats a lot of energy sa inyong battery, so you have to charge all the time. What if yung mga appliances mo pa na nahihirapan? Kasi temperature, it matters also. For example, sa computer mo, kunwari dito sa istasyon natin, ano, may mga computers dito, kailangan nalalamigan yung computer. So pag mainit yung panahon, parang it will take a lot of energy. So, di ba, parang ganun din yung katawan ng mga tao. Kaya mag-drink lots of water tayo, o, di ba? Holistic, mula sa appliances ninyo hanggang sa katawan ng tao. Pero ito, may nakita tayong magandang balita, DJ Joy Boy, kanina. Inassure naman ng Department of Agriculture na tiyak daw ang bigas at agricultural products na supply dito sa Pilipinas at sa harap ng darating na Super El Nino. And one thing about Romblon, ito ang galing ng Romblon, yung agricultural office nila ay namigay sa magsasaka ng munggo at mais. Why? Dahil ang munggo at mais po, onting tubig lamang ang demand nitong pagtanim nito. At I think this is an alternative para sa mga gulay or prutas na if ever man talagang tagtuyot, ay munggo at mais po ang itanim natin, mga ka-vibes. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
2: Correct. At maging ano, maidagdag na rin natin yung mga kamote at saka gabi. Yan. Yan yung mga ano eh. Oh, yan yung mga crops na hindi mo na kailangan na alagaan, hindi maselan. And at the same time ay available. Talagang alam natin na mabubuhay at makakain natin. Yan, ano. Napapag-usapan na lang din ang agrikultura, DJ Frank, at ang El Nino. Kahapon nagbabasa-basa din ako ng mga articles at saka mga alternatives about farming. Kasi nga meron kami ditong ano eh, konting taniman sa aming lugar. So at least kahit pa paano ay we want to be ready, ano. So doon sa mga ka-vibes natin na may mga tanim, ano, tapos nagre-require talaga ng tubig, halimbawa, or let's say magkakaroon tayo ng problema sa supply ng tubig. May napanood ako, DJ Frankie, na magandang alternative. May mga farmers sa ibang lugar, specifically sa Thailand, na ang ginagawa nila ay yung parang bottle technique. So ang ginagawa nila, tinataniman nila ng 1.5 plastic bottle yung tabi ng halaman nila. Pero bago nila taniman, parang binubutasan nila yung ano, yung mga bote. Tapos nire-restore nila, parang doon nila inilalagay yung tubig.
1: Mm-mm.
2: So yung tubig doon ay parang hindi naman siya totally ma-empty.
1: Pero kasi from dahan-dahan time to time, yan.
2: Ay magiging hydrated. Oo, correct. So magiging hydrated yung inyong mga pananim. So since kakaharapin natin yung ano, yung water shortage, ang sabi ano, again, wala pang announcement kung talagang magkakaroon ng water shortage, at sana sa as early as now yung ating pamahalaan at yung mga local concessionaire, tao po, Hiraya, ayan, ay sana po ay mag-prepare din kayo ano sa mga water reservoir natin. Ayun. Pero yun nga, yung mabalik ako dun sa technique, din yung napanood namin na alternative na nilalagyan nila ng tubig o tinataniman nila ng 1.5 bottles or mas malaki pa, binubutasan yung katawan noon bago itanim, tapos dun mag-store ng tubig yung mga magsasaka para yung kanilang mga pananim ay hydrated. May reservang tubig.
1: Yes, at other than that, DJ Joey Boy, mayroong mga ano ha, may mga hacks, no? DIY hacks sa pagtatanim kung paano mo ma-prolong. And yung aquaculture, mga ka-vibes, yan. Yung nasa pond or nasa tubig or yung nakapatayo, yung mga ganyan, yung mga hydroponics.
2: Vertical garden.
1: Oo, yung mga ganyan, vertical garden, mga hydroponics. Kaya wala nang dahilan, DJ Joey Boy. Actually, ang hydroponics, walang kailangan lupa. O kung walang garden area yung iyong bahay, ay pwede pa rin, DJ Joey Boy, no? Pwede pa rin. At ano lang, yung tubig na nagsa-circulate, hindi naman karamihang tubig, yung enough lamang. At other than that, ayan, ang camera po, ang House of Representatives ay hinihikayat na lahat ng government agencies, no? Kasi nga, hindi lang sa pagkain, sa pangkabuhayan din, sa food security ng ating bansa, ayun mga ka-vibes, important yun na dapat alam natin yung supply ng ano, ng is it enough, ganyan. Kasi pag nagka-crisis, ano yun, nagkakagulo, pag ganyan. Pero ayun nga, DJ Joey Boy, kanina nabalita natin, ang House of Representatives ay hinihikayat ang mga ahensya at sangay ng gobyerno na maghanda na. So, DJ Joy Boy, ikaw sa bahay niyo, paano ka maghanda para sa itong ini-expect nga na very strong El Nino?
2: Ngayon kasi DJ Frankie, ang ginagawa natin kasi when I'm reading the forecast ng PAGASA, ang Batangas province naman technically ay hindi pa daw makakaranas ng sinasabi ng El Nino sa mga susunod na buwan. Siguro kung mararamdaman pa ito dito sa atin sa Southern Luzon, again mga ka-vibes, ito po ay ayon sa ulat ng PAGASA, ay baka by January pa next year. Ano, pero yun pong sa ibang lugar ay nararamdaman na yan dito sa bahagi ng Ilocos region, more on Northern Luzon area, DJ Frankie, na as early as this month, October hanggang December, ay mararamdaman na nila yung drought o pati yung talagang tuyo na at may pagbibitak-bitak ng lupa. Pero sa atin dito sa Southern Luzon ay hindi pa daw po, ang sabi ng PAGASA, makakaranas pa rin tayo ng normal or near normal na ulan. Ano, dahil mga ka-vibes, hindi ibig sabihin El Nino ay talagang completely dry na talaga, ano, na hindi na magkakaulan o magkakatubig. Magkakaroon pa rin po mga ka-vibes. Ano, dahil yan ay weather system. Pero yun nga lamang, hindi ito kasing normal o kasing dami ng ating nakasanayan noong mga unang panahon. Ano kaya kung may El Nino? So, may ulan pa rin, pero kung sa isang buwan tayo, ay lalo na kapag paparating ang Bermans, kung tayo nakaka-experience ng 3 or 2 to 3 typhoons kada buwan, ngayon ay isa hanggang dalawang bagyo na lamang. Nabawasan, pero hindi nawala, DJ Frankie. Yun yung gustong linawin din ng pag-aras na ano. Na hindi ibig sabihin na super El Nino, very strong El Nino, ay completely talagang matutuyo na tayo. Ganon, parang hindi naman ganon. Mababawasan lang.
1: Matutuyo na tayo. Grabe yun ni si Joey Boy. No? But anyway, other than that, ayan mga ka-vibes na established natin na very strong El Nino ang category nito sa darating netong October to December. Other than that, tatawid pa po yun ng 2027. That's the forecast. Ng first, siguro, January, February. Mararanasan pa rin yan sa 2027. And ayan, panahon, no? Yung panahon natin, ganyan talaga, climate change. Pero this is a natural phenomenon, mga ka-vibes. Fun fact lang, na nangyayari talaga to every once in a while. Siguro every 7 to 10 years ata yun, yung ating nasa liksik. Pero other than that, let's be ready. At ito pala, mga ka-vibes, nagdaas po ang presyo ng gasolina. Check natin, ano, nasa na ba yung ano, yung ating update ngayong araw na ito. Ang presyo po ng diesel ay bumaba ng 1.30 pesos per liter. Ang gasoline po ay tumaas ng 1.93 pesos per liter. At ang kerosene po ay tumaas rin ng 3.30 pesos per liter. Effective po yan ngayong umaga ng 6 a.m. Kasi Tuesday morning, ano? Laging Tuesday morning yan. Or minsan nga, pagpatak ng 12 a.m., yung ibang stasyon, nagtaas na. So, mga ka-vibes, ito rin nakita rin sa BSP, no? Nitong September. Itong nagdaang September na naging weaker yung ating peso. Tapos yung inflation, tumaas ng 6.7%. Ang taas na, no, mga ka-vibes. And DJ Joey Boy, ano masasabi mo sa ating ekonomiya?
2: Kapit lang talaga mga ka-vibes. At dahil nga alam naman natin ang trend, ano, pagpatak ng bear months, ay talagang sumisipa din talaga ang presyo ng mga produkto ng ating mga binibili. Ano, dahil syempre may demand dahil nga mapalapit ang holiday season. So talagang asahan po natin ang pagsipa pa ng mga yan. So ano pa ang ating magagawa? E di maghihigpit muna naman po tayo ng sinturon. Siyempre, ang pagtitipid, kung kakayanin, alam naman natin na tayo nagtitipid na. At alam ko, mga ka-vibes natin, talagang all of the opportunities ay kanilang kinukuha na ano, para makapagtipid, para magkaroon ng dagdag na kita. At yun nga, tamang pagpaplano, tamang paggastos, at tamang kaalaman ang ating magiging katulong para mairaos ang pang-araw-araw natin, DJ Frank.
1: Oo. Pero other than that, epekto po sa ating ekonomiya. Punta tayo sa global. Ang Iran po ay nagsabi ng statement na ang Strait of Hormuz stays and remains shut until ang US po ay ma-meet nito ang mga kondisyon nila. At ayun, so dahil doon, since ang ally din, ang US and Saudi, may mga alliance, ganyan, nag-back sila ng forces, they nag-launch sila ng mga offensive strategies or offensive mga ganyan sa war against Yemen Houthis, kasi yung mga Yemen Houthis naman ay doon naman sa kabilang side. But anyway, this is a developing story, and yes, naka-close pa rin po ang Strait of Hormuz. Nagbabangayan pa rin sila, apektado pa rin ang buong mundo. And other than that, let's just hope and pray that this will be ano na, magkakahiling dito sa area na ito. Talagang let's declare that over these areas, kasi ang dami na apektuhan. At the same time, yung mga phenomenon na nangyayari sa bansa, and not just sa bansa, dito sa karagatan ng Pacific, at maraming maapektuhan, mga ka-vibes, maraming maapektuhan. But anyway, punta tayo sa ano, mayroong good vibes balita dito na na-caught yung interest ko. Lumang salapi ng Pilipinas, itinanghal sa special exhibit sa Oriental Mindoro. DJ Joey Boy, baka pwede dito yung aking ano, 10 pisong papel na luma.
2: Naku, pwedeng-pwede yan, DJ Frankie. Ano, dahil yan ay maituturing na rin natin talagang lumang papel. Ano ba yan? Yung mga papel na luma, parang mga 1990s yan, no? 1995, ganyan.
1: Yung
2: kasi inabutan ko din yun eh. Tsaka yung 5 pisong papel, inabutan ko pa yan. Yung kulay green na Emilio Aguinaldo na papel. Ayan. Eh, pwedeng-pwede yan. At tama ka nga, DJ Frankie. Eh, nagkaroon nga ng exhibit dyan sa Mindoro. Kung saan nga yung mga lumang papel ay i-display sa isang museum. At ito ang nakakatawa dito, DJ Frankie. Ano ha? Isang tao lamang ang nag-ano nito. Ang nag-collecta. Ano? Siya ay si Brian Ibrahim Mendoza, isang taga-Kalapan at OFW na 2 dekada na ngang nakabase sa Saudi Arabia. So nakakatawa na kahit siya ay wala sa Pilipinas, ano, 20 years sa ibang bansa, pero nagawa pa rin niyang kolektahin at ipunin ang mga lumang pera ng ano ng Pilipinas.
1: Yan, at DJ Joy Boy, yung mga ganito, kailangan hindi nawawala eh. Tinan mo nowadays, yung mga, kunwari, litrato pa lamang eh. Hindi na siya piniprint, hindi na uso yung mga print. Tapos, ano, nilalagay na lang siya sa memory card, tapos mapupuno, tapos i-delete. Parang, ito kasi yung mga gantong artifacts, mga history to eh. This is how the people will know in the future, ano yung buhay in the past. So, in the past, meron palang mga papel na 5 piso, yung 20 nga, minsan, di na kilala ng mga kabataan ngayon na meron pang papel na 20. So, yung coins na lang yung nakakagis na nila. But anyway, DJ Joy Boy, bakit may ganitong special exhibit sa Oriental Mindoro? Ano yung ano doon? Ganap, bakit may pa-museum or may pa-special exhibit? Would we know?
2: Wala namang ganap, DJ Frankie, pero ginawa yung ano yung exhibit kasi ngayong buwan ng Oktubre ay pinagdiriwang yung Museums and Galleries Month. So basically wala siyang, hindi siya festival, hindi siya fiesta, pero merong lang pagdiriwang ng Museum and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre. At yun nga ang kanilang tema ngayong taon ay Salapi, the history of Philippine money. Ang gusto nilang i-flex dito, DJ Frankie, ay ang pera hindi lang naman halaga ang tinitingnan, ano, dahil kakibat ng halaga ng bawat salapi ay yung alaala at yung pagkakakilanlan at yung kasaysayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino.
1: Yes, ayan yung mga currency natin, ano, and how it looks like. Dati mga tao pa yung nakalagay, tapos ngayon pinalta ng animals and mga landmarks dito sa Pilipinas. And I think that's really important na sa new generation napapakita pa rin natin yung mga anong itsura nito before. Eh dati nga, syempre yung mga bahay natin, dati naman talahiban yan, tapos kubo lang yung nakatayo dyan. Yung mga ganong bagay. Mm-hmm. And it's important that we preserve our historical richness, especially here in the Philippines. Sobrang yaman po ng kultura, ng kasaysayan. Actually, Philippines is one of the richest in terms of history, yung kasaysayan ng Pilipinas. And since ngayon, nabanggit mo, DJ Joey Boy, ang Museums and Galleries Month, ngayon din po kasing buwan na ito ay Art Month, ang October actually. I love this month and at the same time, meron pong gaganapin na mga art events around Batangas and not just in Batangas, sa mga Karatig Bayan natin and also sa Manila, meron din. Pero ito po sa this coming October 16 to 18, 2026. This year po yan, October 16 to 18. So, bali, baka next week na ata ito. Meron pong gawa-gawa sa lawa. Ang tema nila ay Sama All, Likha sa Lawa. Free registration to, mga ka-vibes. At gaganapin to sa Club Balay Isabel. Meron pong creative workshops, inspiring talks, mga shared stories. Merong mga mini art market. So, parang mga flea market for artists. So, yun, mga ka-vibes. Kasama nila dito yung grupo ng Gawa-Gawa sa Lawa. Mga ano to, mga enthusiasts and environmentalists around Taal Lake, ang mga taong ito. And meron din silang gawa-gawa sa lawa sa, I think sa Siargao, if I'm not mistaken. So, good vibes morning kay Sir Robin. And also, kasama rin nito yung Design Week Philippines na magla-launch ng proyektong ito. Bisitahin lamang ang kanilang Facebook page, Gawa-Gawa sa Lawa. If wala kayong gagawin doon sa weekend na yon, October 16 to 18. Ayan. I will be there and syempre, kasama ang Design Week Philippines, kasama ang Club Alay Isabel, and at the same time, buhayin natin yung sining at paglilikha, mga ka-vibes, kasi that's how we create culture. That's how we create art. And grabe, yung mga simple artworks na nakikita natin or yung mga exhibits, it really matters kasi that's how the artists are being validated nowadays, no? Sometimes, parang ang tingin na lang sa kanila, ay, nagda-drawing, ay, nagpa-paint, no? Parang malaking factor din yung art doon. Kasi nga, di ba yung art, it has value and all. So, pag natunghayan mo or nakita mo or naki-immerse ka sa mga artists na ganito, makilala natin sila. It's really healthy, parang ano siya. Do something for your soul na pasayahin mo yung iyong soul. Minsan trabaho tayo, no? DJ Joey Boy. Ayan, DJ Joey Boy, mag-ano ka daw. mag-appreciate tayo ng sining. Wag daw puro work. But anyway, we enjoy differently. Pero ito po, sinasabi natin sa inyo mga ka-vibes na may mga ganitong programa na you can go to. Diyan ba sa Batangas City, DJ Joey Boy? Baka meron dyan.
2: Wala pa ako nababalitaan, DJ Frankie, pero ang alam ko meron yang celebration na gagawin ang lokal na pamahalaan ng Batangas City, ano, dahil nga ngayong Art Month. Ang alam ko, DJ Frankie, diyan sa Isla ng Tingloy sa Batangas ay mayroong activity.
1: Wow.
2: Meron silang Tingloy Art Camp at sa ating nabalitaan kaninang umaga kay Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez. Yan, good morning po, Dr. Mikey. O, dyan sa ipinagmamalaking Masasa Beach ng Tingloy, Batangas, yeah, ay gaganapin yung ikalawang araw ng Tingloy Art Camp. Kung saan nga ay dinayo sila ng iba't ibang mga grupo. Ilan na dyan yung Arte Bawan, Yelcast Visual Poetry, yung mga artist na sina Miss Ada Panopio, Sir Artemio Garcia at si Attorney Ruby Bagsit. Yan, si ilan lang sila, DJ Frankie, na magbibigay ng gabay, magtuturo at magbibigay inspirasyon sa mga kabataan na ang na gustong matuto sa larangan ng sining. At nagpaabot nga ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Tingloy, Batangas sa mga artistang ito at sa mga grupong ito. Mm-mm. Dahil bagamat sila ay islang bayan, ano, talagang sasadyain, at ang Masasa Beach ay hindi pa bukas sa ano sa turismo, ay pinuntahan at sinadya para lang magturo sa mga kabataan. So, yes, nakikita natin sa mga larawang ibinahagi ni Vice Mayor na yung mga bata ha, nakaupo sa tabi ng dagat, nagdo-drawing, nakaupo sa ilalim ng puno. Nun,
1: grabe vibes.
2: Yes, nag-art at talagang ano, talagang meron silang flexibility na i-express yung kanilang mga talent at yung kanilang mga emotion through art. Mm. Kaya naman congratulations na agad-agad dito sa mga kabataan.
1: Ayan. At good morning din po sa mga lahat na nagkatutok at nakikinig sa atin sa online streaming platform na GV999.live at sa mga nagme-message sa ating live chat. Ayan, suki dyan si DJ Joy Boy sa live chat. Kasi mga nakatambayan dyan sa ano sa live chat. And anyway, mga ka-vibes, may mga art nga na ganyan, buhayin natin. Tsaka sa mga flea market, minsan nakakakita tayo ng mga may mga design sila na artworks. Grabe mga ka-vibes. If you get to talk to them and ask ba't ganun yung art nila or why they pick their style, ang gaganda ng kwento ng mga ito. And lately, I've been exposed to this kind of things. So DJ Joy Boy, thank you for sharing with us yung na dyan sa Tingloy, kasi isi-share ko rin to sa friends ko. Baka we can create a project there. We can facilitate an art class over there. Kasi yun yung mga trip natin ngayon. Kasi noong summer, right, ano, mga activities, physical activities, So, nagtag-ulan, dito muna tayo sa art. So, yan, i-appreciate natin yung sining ng bawat isa. But anyway, DJ Joy Boy, gusto ko lang pasadahan itong ating nabalitahan kanina. Meron pare at saka 34 na environmentalist. Wait lang, at Timonan Quezon ba yun patungo Maynila? Naglakad sila as a protest?
2: Correct, DJ Frankie. Ongoing ito ha, hindi pa sila tapos. Sila ay kasalukuyang naglalakad pa rin hanggang sa mga oras na ito, DJ Frankie. At yun nga, ginagawa nila ang paglalakad na ito at dadaan sila sa iba't ibang bayan ng Quezon at Laguna para makarating ng Maynila at ihain.
1: Garabi.
2: At makipagdialogo sa mga lokal na pamahalaan sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno para nga bigyang pansin ang agrikultura, ang ekonomiya at ang kapaligiran lalong-lalong na dyan sa Quezon Province. Dahil may mina dyan, DJ Bracky. May pagmimina na tinututulan ng mga grupong ito.
1: Oo, dyan sa Quezon. So, pinangunahan ni Father Warren Puno. Talagang perfect yung sorry, yung surname niya.
2: Correct.
1: Dr. Father Warren Puno. Talagang gabi. Siguro the Lord has ordained him na Puno talaga yung kaniyang surname. At yung tema ng kanilang ito ay tinatawag na Lakbay Panaghoy 2. Kalikasan, kapayapaan, katarungan. Ayan. So, 154 kilometers ang lalakarin nila. Naalala ko tuloy ngayon yung sa aking binasang libro. Nag-run siya from south to north ng buong Pilipinas and just to raise funds for a foundation. So, ngayon, yung foundation na yon ay maraming napapaaral dahil sa pagtakbo niya from south to north ng Pilipinas. And I'm included in that foundation. Nagko-coach po tayo doon, life coaching. And thank you so much sa Real Life Foundation. Thank you sa mga sumusuporta po dyan. I know if may nakakarinig nito, siguro kilala nyo rin ako. Unti lang tayo may alam yan. Pero malaking bagay yung mga naaabot ng ganito. And going back to this, na 154 kilometers, para lakadin mo yun, it takes an effort and passion just to save the nature, ang ating kalikasan, karapatan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at hustisya para sa community kasi nade-destruct nga naman yung environment. Hindi naman mali na magmina pero mayroon mga environmental standards kasi. Pero at the same time, pag may environmental violation ka naman sa DENR, nababayaran lang, yun lang yung penalty. So ito, patawag na lang din po sa DENR. Pag nabayaran po ba yung violation, ano po yung repair na ginagawa sa environment if nabayaran na nila yung violation? Anong tingin mo doon, DJ Joy Boy?
2: Nako, parang kahit bayaran nila, DJ Frankie, yung violation, parang it will take time kasi hindi lang naman ito. No, hindi lang naman ito pera-pera. The fact na nasira ang kapaligiran, ang kalikasan, ay it will take decades. Panahon din ang pinag-uusapan. Sabi nga nila, DJ Frankie, madaling magtanim ng puno, pero mahirap magbuhay at magpalaki ng puno. Ayun, sana lang ay kahit pa paano ay mabigyan ng pagkakataon. Sana ay marinig, bagamat ito ay kakaunti. Sa totoo lang, DJ Frankie, ilan-ilan lang itong mga taong ito na maglalakad ng kilo-kilometro. Pero sana sa kanilang gagawing ito, sila ay marinig at sila ay mapansin ng pamahalaan.
1: Oo, tama yan, DJ Joy Boy. And inaasahang matapos to sa October 12. Pero ang ruta nila magiging from Quezon. So dadaan silang Lucena, Sariaya, Chaong, San Pablo, Calawan, Bai, Los Baños, Calamba, tapos Cabuyao, Binian, then San Pedro hanggang makarating ng Maynila. So pataas silang ganun. Tinututulan po nila yung 1,200 megawatt coal-fired power plant. Ang coal-fired power plant, mga ka-vibes, iyon ang pinaka-maruming power plant. That's how I profile it. Kasi, syempre, coal-fired nga, di ba? Magpuputol ka ng puno, yung mga ganyan. And at the same time, it's not really healthy for the environment. At the same time, sa community, lalo na if may mga bahayan sa malapit. So, marami pong kumukontra na mga advocates and residents. And, syempre, pag big companies, di ba, nahihirapan tayo. Pero ayan, maglalakad po sila para magsumite ng community protest letters sa Quezon City. So yon, DJ Joey Boy, ano masasabi mo doon na it's taking their life, their passion to save the environment. At the same time, bahay kasi nila yon, tama ba?
2: Totoo, taga doon sila at syempre doon sila lumaki. Kahit naman tayo, ano, kapag threatened siguro at may pangamba at panganib na paparating sa ating kabahayan, ano, hindi na isama DJ Frankie sa report kung yung coal-fired power plant ay naitayo na, nagsisimula na. Pero isa ang malinaw, may itinatayong plano, may planong itatayong 1,200 megawatt coal-fired power plant sa Atimonan na sabi nga sa ulat, matagal na itong kinokontra, pero siguro alam naman natin talagang pag may supporter at may ika ngayon nag-uudyok, eh kahit gaano pa katagal yan ay ipipilit at ipipilit pa rin nila.
1: Oo, at yan DJ Joey Boy, sana ay na-put into light natin and important din na we know about this and ma-share natin sa ating mga ka-vibes na may nangyayari pong mga ganito. For example na lamang, sa Galapagos of Asia, sa Sibuyan, ano, DJ Joey Boy, heartbreaking na it is being overpowered by a mining company. Tapos walang say yung mga residente doon na especially ancestral domain na ginagalaw. Parang that's not rightful. Hindi siya rightful. But anyway, talan tayo dito sa Batangas, DJ Joey Boy. Talagang let's hope for the best sa kanilang journey, sa kanilang paglalakad. For sure, they're walking right now siguro. Ano, DJ Joey Boy, biglang uulan, tapos biglang iinit. Sana they are well and their health is good. And let's just hope and dream for them. Anyway, dito naman sa Batangas, dito sa spillway incident na to, sa Panansingin River, sa Barangay Kolongan, Rosario, Batangas. DJ Joy Boy, ang dami nang na dito. Ano? Ang dami nang na-aksidente dito.
2: Oo, DJ Frankie, talagang ano eh. Dahil nga ito ay spillway, it's an active body of water na dinadaanan. Yes. Ano, at hindi lang naman sa Rosario, Batangas. May mga ganitong daanan, DJ Frankie. Pero yun nga, nagkataon lang talaga na may na-aksidente. Hindi natin alam, ano, sana ay makikipag-ugnayan tayo sa MDRRFO ng Rosario para malaman gaano ba kadami ang nadidisgrasya o ang na-aksidente sa specific na lugar na ito. Kasi parang ngayon lang nag-trend, ngayon lang nabalita muli ang nasabing spillway, pero alam natin na ito ay active na kalsada at dinadaanan talaga ng mga residente. So kahit papaano ay may mga maliliit na insidente dyan, ano, so gusto nating malaman. Pero ang good news dyan, DJ Frankie, finally, ano, talagang hindi natin alam kung bakit kailangan pa talaga may magwawis ng buhay, bakit kailangan pang may ano, madisgrasa para gawa ng paraan. Pero yun nga ho, dahil nga ho sa aksidente nangyari, ay magkakaroon na daw ho ng pondo. Ang nasabing daan na ito, DJ Frankie, at tulay na ang itatayo para daw ligtas ang mga residente.
1: Yan, at thank you DJ Joy Boy. At yan, matagal na daw, sabi, matagal na daw naghahanap ng pondo. Ano bang hinahanap? Saan ba naghahanap? At sino ba ang dapat tanungin at hanapan ng

0: So, syempre, pag nagpagawa ka naman ng kalsada or ng bridge, i-maintain mo pa rin yan. Ini-inspect pa rin yan. Hindi yung nag-resign na yung main project manager or yung nag-hold ng nagpatayo niyan. Hindi porket bumaba na sa pwesto yung dating nagpagawa, tapos iba na ngayon. Hindi porket ganun, hindi na i-inspect. So, may mga ganun. May follow through yan para ma-preserve ng ayos. So, anyway, mga ka-vibes, ito, another, dito na tayo sa Good Vibes Balita. May mga drone and handheld radio na ipinamahagi sa pulisya at Barangay Tanod sa Batangas. So, DJ Joy Boy, ma-share ko lang, no, ang drone po, when it comes to police surveillance, it's very helpful, especially if may mga by-bust, mga ganyan, or may crime na ongoing, malaking tulong yung drone kasi may napanood akong documentary sa ibang bansa na ang drone nila parang mas efficient, parang 80% efficient than for example buong SWAT team, tapos instead of that drone na lang yung ano mo doon, kasi hindi pa marinig, hindi pa makikita at a certain distance hindi nila rinig yung drone, so caught on act. So yun, mga ganon, DJ Joy Boy. And Tanod for handheld radio for the Barangay Tanod is really important din, of course, for communication, and sila mismo yung roots na kilala yung bawat isa sa kanilang community. And thank you so much po sa lahat ng mga Tanod. DJ Joy Boy, can you add more dito sa balitang ito, kasi maganda. Maganda. Sana may mas mga mabigyan pang bawat bayan.
1: Oo, DJ Frankie. Well, programang yan, DJ Frankie, ay sa pangunguna nga ng panlalawigang pamahalaan ng Batangas. So ito ay programa ni Governor Vilma Santos Recto, DJ Frankie. At syempre, ang highlight nga nito at ang gustong mangyari ay yung mas matatag at mas maayos na kagamitan at pagbabantay para sa lahat ng nasasakupan. So doon nga sa nangyaring ceremonial turnover ng mga drones sa BPPO dyan sa may Batangas City, sa may Capitol Compound, ay nabigyan sila yung ng drone at saka ng handheld radio. Ang mga Tanod, DJ Frankie, yung ang tumanggap nito ay yung Provincial Barangay Tanod Federation President na si Sir Armando Bradnya at Sir Alan Kaisip. Sila ang mga kinatawan ng City Municipal and Cluster Barangay Tanod Federation. Ang dahilan naman kung bakit gustong bigyan ng radyo na ang mga Tanod ay syempre para mas mapalakas at mas maayos yung koordinasyon at komunikasyon ng mga Barangay Tanod sa kanilang nasasakupan. Bagamat ang mga Barangay Tanod ay may kanya-kanyang ika nga ay service, area of service, syempre kapag ang krimen naman ay hindi lang exclusive na nangyayari sa isang lugar, ay at least kung may mga ganitong radyo, nakakaroon ng koordinasyon sa kalapit na barangay o sa kalapit na bayan, at mas mabilis na re-respondihan ang mga kailangan. Pagpatak naman sa mga drones, DJ Frankie, tama ka, bukod nga dun sa mga bypass operation, meron ding ginagamit din ang drone pagpatak sa mga rescue. Kung sakaling may mga tao na nawawala sa gitna ng kagubatan, imbis na yung mga rescue ang mismong dumiretso o mag-ikot, at least mas mapapalawak yung paghahanap pagpunta sa mga rescue operations sa tulong ng mga makabagong teknolohiyang ito. Kaya nagbabuti naman ang pasasalamat, DJ Frankie, ang mga kapulisan at syempre ang mga Tanod sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, and they're hoping na sana ay ma-implement at magamit ng maayos itong mga bagong kagamitang ito.
0: Yes, thank you DJ Joy Boy sa pag-share sa atin yan. Anyway, 8:41 AM on the clock, 80 days to go bago magpasko, mga ka-vibes. Binabati ko rin yung mga nakikinig sa atin sa ibang bansa gamit ang GV999.live na ating online streaming platform. Pwede nyo mapakinggan anytime, anywhere, saan mampanig ng universe. At DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this Tuesday morning.
1: Oh, yan, pati ko lang DJ Froggy, yung ating mga ka-vibes, sana nakatutok sa atin pa rin ngayong umaga. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Makulimlim at may chance ng pag-ulan sa buong maghapon, DJ Frankie, ayon sa PAGASA. Kaya kung kayo po ay may mga pasok, ano, sana ay mayroon kayong dalang mga payong. Ano, kung hindi pa nakakaalis ng bahay, abot pa, huwag kakalimutang magdala ng payong o kapote para kung

0: umulan man tayo ay ready o kung uminit man tayo ay may panangga sa init ng araw. At the same time, DJ Frankie, pating ko lang din si Sir JM Panya. Ayan, ay nakarating ako sa kanilang pharmacy ulit nung isang araw. Ayan, binabati natin sila. At congratulations. Abay, bagong ano eh, bagong renovate ang Blessing Pharma. Kaya mga ka-vibes, baka po kayo ay may mga kailangang maintenance medicines, over-the-counter medicines o medical supplies. Lalo na ho din sa Batangas City, ang Blessing Pharma ho ay kompleto sa mga medical supplies. Murang-mura yan, di kalidad, original. At syempre pa ay napakabait pa ng may-ari. Ano ang kagandahan niyan, DJ Frankie? Napaka-accessible nila dahil sila ay along the highway. Talagang hindi ka mahirapan silang hanapin. Pagbaba niyo lang sa Lawas area ng Batangas City, nandiyan na ho sila, makikita niyo ang napakalaking Blessing Pharma na logo at inyong makikita yan.
1: Oo, blessing din ito sa mga tao. Ayan, yes. Kanina kinakanta ko yung kanilang ano. Yung kanila. Tawan-tawa ako. Siguro nga yung ating event coordinator, nandito siya ngayon. Feeling ko tinatawanan na niya ako. Kasi yung ads nila, lagi ko kinakanta. Yung Blessing Pharma. Thank you sa Blessing Pharma. Talagang blessing po kayo dyan sa community ninyo. And sana magka-branch pa kayo. O yan, declare natin yung prayer na yan sa kanila. And anyway, TJ Joy Boy, maraming salamat no sa pagsama sa ating Good Vibes Balitaktakan. Minsan na lang eh. Minsan na lang magka Good Vibes Balitaktakan. But anyway, mga ka-vibes, once again, 80 days to go ha bago magpasko. At 8:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat, DJ Joy Boy, sa pagsama sa ating programa. Once again, my name is DJ Frankie at manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV 99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami!
2: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yarn!
5: DJ Honey!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
6: Vibes! Ang oras sa buong Pilipinas, 9:45 ng umaga! At syempre, welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes! At syempre po mga ka-vibes, inyo na pong nakakasama, opo, ang programa talaga, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey para po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Araw po ngayon ng Martes. Yes mga ka-vibes, Tuesday po today, October 6, 2026. Uy mga ka-vibes, isang magandang morning muna sa inyo and happy Tuesday. Welcome na po sa ating programa. Magkakasama-sama ho tayo simula sa mga oras na ito hanggang mamaya pong alauna ng hapon. Kaya nga mga ka-vibes, huwag nyo na ho akong iwan, huwag nyo na hong patayan ang inyong mga radyo. At tayo po ay magkakasama-sama ho dito hanggang mamaya. Oo, marami ho tayong nga pagkukwentuhan, pagchichikahan, pagchichismisan, sisiraan. Tsari, bawal yon, bawal lang manira ng tao mga ka-vibes. Pero yung mga ka-vibes no, ngayong araw ho ng Martes, nako talaga na mga mainit ang ating nararamdaman. Parang ano eh, parang Marso sa Oktubre itong nararamdaman natin. Well, ayon ho sa pag-asa, tapos na ho, natapos na ang habagat. Oo, wala na ho tayong pag-ulan daw na mararanasan or bawas na ho ang mga pag-ulana sa transition na daw ho tayo ng amihan. Pero mga ka-vibes, pero may mga paalala pa rin, no? Posible pa rin yung mga panakanakang pag-ulan. Posible pa rin yung mga thunderstorm. So mga ka-vibes, mahalaga ay magdala ng payong kapag aalis ng bahay, ganoon. Well, bago ang lahat nga pala, no, sa lahat ho ng mga nakikinig dyan, kung nais nyo hong magpa-shoutout, o kung gusto ho nyong mabanggit ang inyong mga pangalan, o gusto nyong bigyang pansin ang inyong special someone, eh, pwedeng-pwede nyo ho yan, oo, ipadala or i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GV99.9 FM. Uy, mga ka-vibes ha, pag kayo ay nabisita na ho sa ating Facebook page, eh, huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. Eh, syempre naman din ho, ang ating online streaming, oho, napapakinggan pa rin tayo dyan. Para kahit anumang oras, saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng ibang planeta, pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. At saka syempre ha, pwede ka pa rin makapakinig dito sa GV. Basta i-search mo lamang sa inyong mga browser ang GV999.live. O di kaya naman mga ka-vibes, ano, pag kayo ay nagawi na sa ating Facebook page, ay nandoon na ho yung ating mismong link. O isang click lang po ay diretso na agad yan sa ating online live streaming. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo na po ako sa mga kwentuhan natin. Marami tayong pagkukwentuhan ngayong araw at iintayin ko po lahat ng inyong mga revelations. Iintayin ko lahat ng inyong mga ano, mga pabati, opo, yung inyong mga pa-shoutout. Dahil ngayong araw, tayo po ay magkukwentuhan. Oo, namiss ko makipagkwentuhan ng mga nakakaraang araw kasi, di ba? Tayo po ay may mga nakasama na mga candidates po mula sa Mr. and Miss Teen Batangas. Opo, sa pamamagitan nun, di ba? Unti-unti nating nakilala ang mga kandidato at kandidata. Oo, sa patimpalak na iyon. Uy, pero ha, aminin nyo, marami rin tayong natutunan mula sa kanila. Oo, kaya mga ka-vibes, ngayon naman, ngayong araw na ito ay kwentuhan na tayo. Oo, chismisan na tayo dito. Tugtugan din. Oh. Tugtugan at kwentuhan na talaga tayo simula ngayong araw. Oo, namiss ko kayo eh. Namiss ko yung ganitong setup. Yung kwentuhan lang tayo. Oo. Ay, nako talaga. Pero, well, mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Martes, sa mga paalison ng kanilang mga bahay, paalala lamang po ni DJ Honey, mainit po sa labas. Opo, magdala ng payong. Opo, wag mahihiyang magdala ng payong, han. Meron ako mga kakilala dyan. Abay, tinitiis ang sikat ng araw dahil nahihiya raw magbitbit ng payong. Aba, bakit gayon? Uy, wag ganun na. Nako, mahalaga po na tayo po ay may pamprotekta, lalong-lalo na ho at talaga namang matinding init itong ating nararanasan. At syempre, maglagay ng mga sunscreen, maglagay ng mga sunblock, opo, at magbaon ng maraming tubig. A shout out. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga nakikinig, opo, simula kaninang kanina pang morning. Thank you so much po. At ngayon pa lang nagpapasalamat na po ko no na sasamahan niyo po ako hanggang mamaya sa ating programa. Pero for now, 9:51 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Kung magbalik tugtugan muna tayo, ito muna si Earl Agustin para sa awiting Ayaway. Magandang morning, 9:51 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas, muli po ako magbabalik. Dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GB99.9. Sandali lang. Your good vibes.

0: mga kabibes, ang oras sa buong Pilipinas, 10:33 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Syempre, dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga kabibes, nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Welcome pa rin sa ating program, 10:33 na po, no, sa lahat ng mga paalis dyan ng kanilang mga bahay. Kayo po ay magdala ng payong at magbaon ng maraming tubig. Anyways, mga ka-vibes, tayo po ay live na po sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po, GB99.9 FM. Opo, i-search nyo lamang sa Facebook. Tayo pong magkwentuhan, tayo pong magchikahan. Opo, at dahil nga po ngayon ay araw ng Tuesday, medyo ano, na para palang boring kapag wala akong kasama sa ating programa. Para palang naninibago na ako na wala ako kakwentuhan. Kaya ngayong oras na ito, mga ka-vibes, ano, ay nakakasama natin, nakakasama natin, opo, si Kiko Barako. Oo, kasi nga, syempre kailangan natin ng mataas na energy, kaya tinawagan na natin si DJ Kiko. DJ Kiko, nandyan ka ba? Bakit ganon? Bakit hindi ko... Oo, bakit hindi ko marinig?
1: Try mo hanapin yung iba pang
0: five. 1, 2, 3, 4.
1: Ano yung 2 and 3? Tingnan natin.
0: Tingnan nga natin.
1: Yan, Wala pa din.
0: Bakit ganon?
1: Yung ibang five.
0: Okay, ito muna. Mga ka-vibes, okay, pasansyahan tayo. Ah, magbibilang muna tayo, ha?
1: Oh,
0: naririnig ko yung sarili ko, DJ Kiko. Okay, itataas natin yung mic 2.
1: Mic
0: 2, hello.
1: Wala.
0: Okay, mic 3.
1: Wala
0: talaga, ha? Mic 4.
1: Alam ko na.
0: Oh.
1: Yan,
0: talaga ba? Anong dito? Ito.
2: Yan.
0: Oh my goodness! Ano ka ba? Nakakaloka ka talaga. Sabi, nagpawisan ako. Pasensya na po, mga kabay.
2: Kinakabahan na kami. Kasi sabi namin, bakit kaya wala tumutok, no?
0: Parang wala. Oo. Hey, nako, ikaw talaga.
2: Pero ayan na.
0: Oh, okay ba tayo? Nakikinig okay tayo sa Facebook.
2: Yes. Naririnig ako sa Facebook. Naririnig ka rin sa Facebook.
0: Okay.
2: Ayan.
0: So, kamusta ka naman?
2: Oh, alam mo, kanina sinabi mo, parang ang boring pag wala kang
0: yes,
2: kausap, diba?
0: Yes, totoo.
2: Mag-ingat-ingat sa sinasabi mo.
0: Ay, joke lang. Wala.
2: Ano sa Facebook?
0: Alin ang wala? Naku, pasansyahan tayo,
2: wala
0: mga
2: ako ka-vibes. Hindi malino yung audio ko.
0: Naku, yan ang mahirap, mga ka-vibes, no? Sabi ko sa inyo, mas maigi talaga na may kausap tayo.
2: Ayoko nga, wala ako.
0: O, ano gagawin ko dito?
2: Teka, ha? Sige, mukhang microphone ng camera yung gamit ko. Pero sige, diretso ka sa talk time mo, DJ Honey. Habang i-assist kita on backstage, ano ba ang pag-uusapan mo ngayon?
0: Hindi, ako muna, mga ka-vibes. Ako muna ang nakikita nyo pansamantala.
2: Oh, i-switch mo muna yan sa sarili mo para habang nag-aayos ako.
0: Pero mga ka-vibes, ha, dahil nga tayo po ay naka-live sa Facebook. Nako, welcome pa rin po sa inyo. Welcome pa rin dito po sa ating programa, sa ating Facebook page. Ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout po. Dahil nga mga ka-vibes, ngayong araw ng Martes, marami tayong pagkukwentuhan at pagchichikahan. Isa sa mga pagkukwentuhan po natin, mga ka-vibes, no, ay yung Super El Nino. Mga ka-vibes, nararanasan na ho natin at kailangan ho talaga natin, mga ka-vibes, na maghanda. No, hindi paghahanda na tayo po ay nagpa-panic buying. Bagkus. Wow, bagkus yun. Kundi mga ka-vibes, opo, na tayo po ay manatiling prepared sa pamamagitan ng hindi pag-hoard ng mga tubig at kung ano-ano pa. Pero syempre, ayan na siya.
2: Agree
0: okay
2: ako
0: na
2: dyan. Sige, sisubukan. Titignan ni DJ Rowan kung mapasok ako sa Facebook Live. Pero agree ako dun sa sinabi mo, DJ Honey. No? Yung pag-iwas sa mga hoarding, di ba?
0: Yes.
2: This is not the perfect time to panic.
0: Mm-mm.
2: Actually, yung pag

0: Wala naman daw dapat ikabahala.
1: Correct.
0: Oo, dapat lang din daw talaga tayong mag-ready. Kaya mga ka-vibes, kayo ba, dahil marami na po kayong nababalita tungkol saan sa Super El Nino, paano po ang inyong paghahanda? Oo, ikaw ba DJ Kiko, paano ka naghahanda ngayon?
2: Wala, normal pa rin. Normal. Diba? Hindi ko kailangang, kumbaga hindi ko kailangang paghandaan yung muna yung so far yung Super El Nino.
0: Yes.
2: Diba? Kasi unang-una, wala pa naman din talagang, may official statement na may Super El Nino, pero wala pa namang official na ano ba yung dapat gawin. Diba?
0: Oo.
2: Kasi alam nyo mga ka-vibes, wag tayong maniniwala kagad sa mga social media posts na nakikita natin. Diba? Yung sasabihin nila, hala, matutuyo na ang tubig, magkakaubusan ng tubig, di ba? Alam mo, na-experience ko yan, yung asawa ko, isa rin sa nagsabi niyan eh. Siya actually, siya yung nagsabi sa akin, tingnan mo, yung mga tao, nagpa-panic buying na sila, bumibili sila ng water ng anak nila.
0: Yes.
2: Di ba? Kasi may mga baby, ako may baby din ako. Tapos sabi ko sa asawa ko, anong meron? Dahil ba sa Super El Nino? Sabi niya, oo, dahil daw magtatagtuyot. Sabi ko, unang-una, may planta yung tubig.
0: Actually.
2: Diba? Tsaka kung meron mang threat, mag-a-announce naman niyang mga businesses. At tsaka mga business owner, hindi nila hahayaan na mawala ang business nila.
0: Yes.
2: Diba?
0: Oo. At tsaka di naman kinukuha sa anggat dam yung iniinom natin na tubig. Diba? Kaya wala dapat ikabahala pagdating sa malinis na tubig.
2: Yes, correct. Oo. Although, yung anggat dam, supply ng tubig sa maraming, sa maraming lugar.
0: Uh-oh.
2: Pero hindi rin naman nahayaan ng mga management, ng government, na matuyo yan. Kasi at the very beginning, kapag ka natuyo yan, buong bansa ang apektado
0: yes.
2: dyan.
0: Yes,
2: diba?
0: Mostly din sa Manila kasi doon nagkukuha ng supply ng tubig. Alam mo ba yung na-experience mo ba yung sobrang tagtuyot or nakakita ka na ba ng parang nagka-cloud seeding sila?
2: Ay, oo. Sa Middle East madami yan, nagka-cloud seeding.
0: Dito sa Philippines, wala kang napansin.
2: Meron na ba?
0: Nung high school ako, hindi ko alam kung totoong nagpa-plant sila ng mga clouds. Pero kasi sabi ng teacher ko, Happy National Teacher's Day.
2: Ay, oo,
0: kahapon.
2: Sabi,
0: yung nagpa-plant daw ng clouds para daw makabuo ng ulan kasi nga, natutuyo na dun sa ibang part ng lugar.
2: So, para magkaroon ng tubig.
0: Yes,
2: diba?
0: Para syempre pag kumulimlim, uulan, di magkakatubig.
2: Correct.
0: Eh kasi ngayon, di ba, dahil nga since tapos na yung habagat, DJ Kiko, nagta-transition na daw tayo sa amihan.
2: Correct.
0: Pero kasi bawas na din yung mga pag-ulan. So sana ay hindi maapektuhan itong mga ating magsasaka.
2: Correct.
0: So siguro DJ Kiko pala no, kung ang pinoproblema ng karamihan ay malinis na tubig maiinom, siguro dapat din natin ngayong pag-aralan kung paano tayo makakabuhay ng mga pananim.
2: Yes.
0: Kakainin natin.
2: Correct.
0: Oo, kasi possible magtaas ang presyo ng mga gulay.
2: Totoo. Tsaka dapat matutunan natin na magtipid pa rin.
0: Yes.
2: Diba? Kasi alam nyo, mga ka-vibes, ang dami kong nakikita na nagsasayang, alam mo yung nagsasayang ng pagkain.
0: Yes.
2: Diba? Alam nyo, hindi porket may supply kayo ngayon, it will last forever.
0: Totoo.
2: Tandaan nyo yan, mga ka-vibes, no? Tsaka matuto kayong kumain ng gulay, namimihikan kayo sa pagkain.
0: Akala kasi nila, kapag kumakain ka ng gulay, mahirap ka.
2: Ay, hindi. Kapag kwarantahin ka na, marirealize mo, importante.
0: Yes, doon mo alam mo, kapag unti-unti talaga tayong tumatada, doon natin nare-realize yung mga bagay
2: correct.
0: Na importante pala sa buhay
2: totoo,
0: natin.
2: Correct. Yung kumbaga doon mo marirealize na ang dami mo palang inabuso.
0: Yes.
2: Nung kabataan mo, di ba? Kasi nakakaramdam-ramdam ka na ng pagbawi ng katawan mo.
0: Oo nga, yung pananakit ng likod, tagiliran.
2: Correct. Oo, yung tagiliran. Just ko sa pagkaano, teka lang, ang sakit ng tagiliran. Uminom ka lang ng soft drinks. And teka lang, ang sakit ng tagiliran ko.
0: Di ba? Kumain ka lang ng instant noodles.
2: Oo, di ba?
0: Parang natakot ka
2: correct.
0: Na. Pero ikaw ba, DJ Kiko? Hindi natin i-reveal yung age mo, syempre. Oo. Pero kasi, sa tingin mo, ano na yung mga sa pag-transition natin, no? Sa makabagong buhay.
2: Oh. Okay lang, kahit i-reveal mo yung, kahit sabihin mong matanda na ako, okay lang.
0: Hindi, ano yung napapansin mo na pagbabago bago na parang sana pala ito yung ginawa ko habang bata-bata pa ako.
2: Ano ba to? Are you talking about health?
0: Yes. Okay, yeah. Ayun na lang yung lifestyle mo na lang noong

0: Ikaw ay medyo bata.
1: Ayan, o, sige.
0: Oo, yun na lang.
1: Nung bata pa, laks mo ang dami. may pang-beauty pa tayo dyan. nung medyo, nasa 20s yan, early 20s pa, ang hilig ko magpuyat.
0: Okay.
1: Ang hilig-hilig ko talaga magpuyat na parang ang tulog ko 2 hours, 3 hours. Ngayon na medyo nagta-transition na ako sa pagkatito.
0: Okay.
1: Parang na-re-realize ko, ang importante pala ng tulog.
0: Yes.
1: 'Di ba? Na parang yung makatulog ako ng complete 7 hours, isang masayang parte na ng buhay ko 'yun. 'Di ba? Kasi parang ako sa ngayon, kapag nakatulog ako ng 7 hours, ang ganda-ganda ng mood ko.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Na parang ang ganda-ganda ng morning ko, na parang akong nakainom ng energy drink, 'di ba? Good morning sa lahat, 'di ba?
0: Yes.
1: Parang ganoon. Pero pag nung kabataan ko,
0: they
1: party dito, 'di ba? Punta sa ganito, bar hopping. Okay. Ang lakas ko mag-bar noon.
0: Wow.
1: 'Di ba? Pero 'yun nga, ngayon parang pag niyaya akong lumabas, itutulog ko na lang. 'Di ba? Para man gusto kong sabihin, sige kayo na lang, itutulog ko na lang 'yan. Lalo na kung walang kasamang kita 'yan. Pero kung may TF 'yan.
0: Wow. Ay, totoo.
1: Kung may perang involved.
0: Oo, basta pagkakaperahan.
1: Oo, di ba? Go tayo dyan,
0: ganyan rakit. Ganyan tayo. Pero kasi, di ba, DJ Kiko, yung pagpupuyat din talaga, alam mo, tamang-tama, ano, timing na timing, 3 oras lang yung tulog ko. Talaga naman. Para gusto ko na humimlay dito, mga ka-vibes. Hindi what? Kasi,
1: ano yun? Huwag humimlay dyan. Nakakatakot yung termo na himlay.
0: Hindi kasi alam mo, DJ Kiko, totoo na nakakabago talaga ng mood kapag puyat ka. Parang, ay, talagang bukod sa itsurang zombie ka,
1: totoo.
0: Yung attitude mo talaga sa maghapon, naapektuhan.
1: Oo, sobrang iksi ng pasensya mo.
0: Yes.
1: Oo, yun.
0: So, parang may mabibira ka talaga.
1: Yung tipong, naku, huwag ka magkakamali.
0: Hindi, tsaka ano, parang may nabasa rin ako na parang isang article siya na kapag madalas ka magpuyat or every day ka talaga nagpupuyat, DJ Kiko, bawas na din yung buhay mo dito sa mundo.
1: Tsaka sabi nila, pag napuyat ka, hindi mo na pwede mabawi.
0: Yes.
1: Di ba sabi nila, ay hindi, babawi ko ng tulog. Mm-hmm. Hindi mo na daw mababawi yun, ka-vibes. Puyat
0: yes.
1: na yung katawan mo.
0: Totoo. Sinabi ko pa naman yung kanina. Sabi ko, ay, 3 hours lang itulog, eh, babawi ko ito mamaya.
1: hindi mo na siya mababawi.
0: Ano daw, kapag hindi naman pala yung, halimbawa, ay ikaw ay ano night shift ka, graveyard shift ka sa trabaho mo. Kung ang tulog mo naman ay dire-diretso, I mean, lagi kang ganung oras.
1: Correct.
0: Yung cycle
1: consistent.
0: Mo, yes, consistent yung cycle ng tulog mo. Hindi mo siya masasabi na pagpupuyat.
1: Oo, basta nakaka 7-8 hours
0: yes.
1: ka, di ba? Okay
0: oo.
1: Yun. Pero kung sabihin mo na 2 hours, 3 hours lagi yung tulog mo, tapos kinabukasan magsa 7 hours ka, yung merong hindi tama yung pattern, yung sleep
0: yes.
1: pattern. Yun medyo abnormal yun na ka-vibes.
0: Yes. Pero may iba tayo, DJ Kiko. Nandiyan ka na rin naman. Itatanong ko na rin sa'yo. Kasi ngayon nga po, ay parang may pagpaplano or parang may isang senador na nagsasuggest na ibaba daw 15 to 17
1: okay.
0: yung mga kabataan na pwedeng tumakbo bilang SK.
1: Uy, ang baba 15
0: to 17,
1: 15 to 17
0: ha? Anong grade yon? Mga grade 9?
1: Grade 8?
0: Sa tingin mo, ano ang iyong take doon? Dapat bang ituloy? Dapat bang aprubahan? Pero syempre, nananatili pa rin yung current age na parang hanggang 24, ganyan. Mm. Pero yung voters until hanggang 30 years old.
1: Okay.
0: Pero yung mga tatakbo lang, papayagan na kahit 15.
1: Well, alam mo, sa akin, kasi alam naman natin na ang mga kabataan talaga ngayon, politically and socially
0: yes.
1: aware. Siguro kaya nasabi rin ng senador yan na ibabasa ganun. Pero kasi sa akin, yung leadership skills, dapat i-check natin yon.
0: Yes.
1: Diba? Kasi kung halimbawa tatakbo ka ng SK, ano kaya eh, leadership yan eh. So dapat, merong sapat na kakayahan yung isang bata na mag-lead ng community, di ba?
0: Yes.
1: Ngayon, excuse me, yung may namumuo na kasi yung sama ng flame. let's say 15, wala siya, I don't think na merong leadership skills eh. Kasi, pero pwede nating i-consider na yung 15 to 17, i-train mo muna siya sa leadership skills.
0: Yes.
1: Pero it doesn't necessary na dapat payagan mo siyang tumakbo in a leadership position.
0: Mm-mm.
1: Kasi halimbawa, nanalo yan, eh wala siyang proper training for leadership. Yes. Wala siyang idea how to lead a community. Anong Mm-mm. project papagawa niya?
0: I see.
1: Di ba? Parang ang question doon is, kapag naupo ka na as a leader, na at a very early age, anong gagawin mo?
0: Yes. Di ba?
1: Kasi kung magiging katulad ka lang din ng mga old generation ng SK na ganito yung ginagawa, magiging traditional lang, eh bakit mo pa binaba yung edad?
0: Yes.
1: Di ba?
0: Oo. Pero alam mo, DJ Kiko, ito yung take ko dyan.
1: Oh, go.
0: Umaagree ako sa'yo na baka wala pang ganoong kakayahan at skill yung bata na yun. Imagine correct. 15, parang... Oh, oh. Nag-ano lang yun, nag-online gaming lang yun, online application.
1: Naka-cellphone pa yan eh.
0: Diba, napupuyat pa yan sa mga ganun. Pero hindi ko nilalahat.
1: Correct.
0: Kahapon, nung mga nakakaraang araw, yung mga kabataan na in-interview natin, close sa 15 eh.
1: Yes.
0: 16, 17. Pero pag pinakinggan mo sila patungkol kung ano yung mensahe nila sa government patungkol sa ganito, ganyan na issue, may buga sila eh. Kaya, may sinasabi sila.
1: Kasi ano sila eh, yun nga, yung sinabi ko kanina, politically and socially aware sila.
0: Oo, dahil na rin yan sa social media.
1: Yes.
0: Pero sa akin kasi, DJ Kiko, possible na wag na natin ibaba itong mga edad sa mga nais tumakbo. Pero ang gawin natin, wag na nating baguhin yung batas na i-move yung eleksyon. Kasi ang nangyayari, halimbawa, katulad ko na lang, DJ Kiko.
1: Oh, yan na. Oh, go. Share mo na yan.
0: Nag-rant na ako eh. Shout out po dyan, mga kabataan dyan. Shout out. Hindi, katulad ko din kasi, DJ Kiko, ang hirap sabihin na kaya kong balansehin sa edad ko ang responsibilidad ko bilang SK, bilang may trabaho, at syempre, yung responsibilidad mo bilang anak, yung parang gustuhin.
1: Personal.
0: Yes, parang gustuhin mo na makapagbigay ng something na parang gusto mo nang ibalik sa magulang mo.
1: Correct.
0: Pero kasi, DJ Kiko, no, sa panahon ngayon, lalo na na-extend pa itong election. Yung term ng mga SK ngayon, sabihin na natin ng edad 25, 26, 27. Dahil nga na-extend, aabot sila, possible magte-30 na sila, DJ Kiko. Imagine.
1: Magiging kasing edad ko na.
0: Diba? Imagine. Parang kailangan na bumuo ng family ng ganyang edad.
1: Correct.
0: Diba? Kumbaga, yung focus din nila nawala na doon sa barangay.
1: Totoo.
0: So, instead na babaan siguro yung edad, siguro, yun na lang, wag na lang nating ipalipat-lipat.
1: Correct.
0: Oo,
1: ituloy na kung dapat ituloy.
0: Ituloy na kung dapat, oo.
1: Magpalit na ng liderato.
0: Kasi nga, kasing-kasing.
1: Kasing-kasing naman eh. Di ba? Parang nagkaanak sila, tas sila pa rin yung SK.
0: Di ba? Nakakaloka. Baka iboto na rin sila na susunod. Hindi, pero yun nga, yung 15 to 17, kung titingnan, may point na baka kulang.
1: Mm-mm.
0: Kulang pa yung kakayahan nila. Pero kasi kung titingnan, dyan din, alam mo yung mga student government sa mga school?
1: Oo, yan.
0: Diba?
1: Yung mga organization.
0: Yes.
1: Yan.
0: Oo, doon, natitrain na rin sila kung paano mamuno.
1: Correct.
0: Oo. Alam mo, yan din yung reason kung bakit gusto ko rin tumakbong SK sa amin before.
1: Before?
0: Before. SK! Hello! Oo. Oy, huwag ka tumawa ng ganyan. Alam ko yun. Grabe ka talaga.
1: Oh, sige.
0: Papawisan ako. Pa-showbiz.
1: Hindi naman ako magsasalita ng kung ano.
0: Ikaw talaga. Pinapawisan na talaga ako dito. Pero yun nga, sana ay pakinggan kasi ang mga kabataan. Ano ba talagang kailangan?
1: Correct. Tsaka ako, instead of babaan yung edad, siguro yun nga ang magandang tignan natin. I-hone mo na lang yung mga 15 years old na mag-leadership. Tapos, kapag na-hone na sila, meron na silang enough knowledge how to lead, then I think that's the time na patakbuhin mo sila para makita natin yung potential nila.
0: Oh.
1: So, pero hindi necessary babaan mo yung edad ng kandidato. Diba? Ng mga tatakbong SK.
0: Diba? Kasi baka gusto rin nila mag-tour sa sa Siargao. May seminar sa Siargao.
1: Baka merong work issue doon.
0: Diba? Sabi ko sa'yo, yun yung tinatawag nila na leadership training. Taga ayoko na nga mag-ingi-ingi.
1: Hindi, basta kasi, yun na yun.
0: Oo, isa kasi yun sa perks.
1: Makakapag-leadership training sa Siargao.
0: Oo, di ba pangarap mo mag-Boracay, mag-Siargao. O, yan na yun.
1: So, ng koron.
0: Padawan pala tayo dyan. Hindi, sana may natutulong yung correct, mga ganong seminar. Oh, oh. Kasi malaki rin yung nagagastos eh. Oh, hindi naman yan pera nung SK.
1: Yes. Pero yan ay allocated budget. Yes. Diba? So, dapat diba? Kahit papaano, merong napupunta sa may sense. Mm-hmm. Diba? Hindi yung basta nag-leadership training and then what?
0: Yes.
1: Diba? Actually, yan nga yung ano eh, yan din yung sinasabi ni... Sorry, yung Saturday program si DJ Ronnie.
0: Oh, shout diba? Out,
1: shout
0: DJ
1: out
0: Ronnie.
1: Sa DJ Ronnie. Mm. Na kapag ka, nagsa-seminar, yung isang, not just DSK, but the other branch of government, diba? Yung mga LGUs. Kapag po kayo ay nag-seminar, make sure na may matututunan after the seminar at maa-apply nyo yung natutunan yes. nyo. Hindi yung nandun lang kayo nag-seminar, umupo, nag-my day sa hotel. Diba, yun yung sabi ni DJ Ronnie, ha?
0: Ganun?
1: Diba, parang kumbaga, dapat kahit papa, kasi ang purpose ng pag-alis nyo ay para matuto, eh.
0: Yes.
1: Diba, ang purpose ng pag-alis nyo is mahun yung leadership skills nyo. Hindi lang para mag-leisure kayo ron.
0: Mm-hmm.
1: Diba, kaya sana, after the seminar, ma-apply nyo yung natutunan. Yes.
0: E Baguio City. Sasama ka ba?
1: Baguio City?
0: Lagot ka talaga. Pero wait lang, may nag-comment sa ating live.
1: Oh, ayan.
0: Sabi, akala ko naman related sa ating topic. Sabi dito ni Talisen yung Gala.
1: Oh.
0: Hello ka, GV. Talisen yung Gala po. Ito ng Talisay, Batangas. Ang inyong food vlogger, small business promoter ng Talisay, Batangas. Hindi lang pagkain, pati history ng ating bayan, ating aalamin. Wow.
1: Ay, tama yan.
0: Gusto natin yan.
1: Correct. Magandang umaga sa'yo, Talisen yung Gala vlog.
0: Yeah. Yes. Wait, nakapunta ka ba ng Talisay?
1: Hindi pa.
0: Pumunta ka doon.
1: Ano pa lang eh. Usually, yung mga pinupunta ko pa lang, Batangas City, Lobo.
0: Ay, kailangan mong bisitahin ng Talisay.
1: Bakit? Anong meron sa Talisay?
0: Paan Lake din. O hindi, talong natin, Talisay yung Gala. Ano pong meron dyan sa Talisay?
1: Oo. Ano may pagmamalaki ng Talisay?
0: Oo. Ano pong pwede nating puntahan dyan?
1: Correct.
0: Dahil ikaw nga po ay small business promoter, ano ang pagkain na masarap dayuhin dyan sa Talisay?
1: Correct. Tsaka kung Talisay yung Gala ka, samahan mo kami.
0: Oo. Lakad ka ba dyan sa Talisay?
1: Ilibre mo kami na pumunta.
0: Totoo. Talaga ikaw dyan. Ano ba tayo dito? Up to sama ba itong ating usapan
1: hindi
0: dito?
1: Hindi naman. Ababa niyo mo mag-extra.
0: Hindi, ewan ko. Baka may gusto ka pang anuhin. Tingnan, well, i-check, ano, i-shout out.
1: I-shout out ko na lang yung programa ko. Alam niyo mga kababes. So, anong oras na ba? Mag-aalas 11 na. Mag-aalas 11 na ng umaga. After po ni DJ Honey, isusunod po ang aking programa na Siesta Wanan, 1 p.m. to 5 p.m. Samahan niyo po ako. Wala na kaming i-interviewin, so magto-talk time na ako mamaya.
0: Oo. Pero DJ Kiko, i-shoutout ko muna yung yung kapitan namin.
1: Oo.
0: Kasi nga naka-live tayo nga sa Facebook na pag-usapan natin kanina tungkol sa SK Barangay, ganyan. Kapsami Ilagan, hello po. Magandang araw sa iyo. Oh, happy yan. Fiesta!
1: Oy, happy fiesta!
0: Barangay Hanopo!
1: Oy, happy fiesta! Bakit wala kang dala?
0: Hindi naman ako taga doon. Nakalimutan mo ba lumipat na kami?
1: Ay, wala ka na pala doon.
0: Oo, oh, nagkasawa na ako. Isumama na ako sa
1: kasi
0: lalaki.
1: Kasi sabi mo kanina, kapitan namin.
0: Hindi, kapitan namin dati.
1: Ah, okay.
0: Kapsami, makikifiesta ho kami.
1: Oy, upcoming fiestas. Ano rin to?
0: Ano yan?
1: Magpipiesta sa may Barangay Pangaw. Shoutout ko si Konsehal Mark Silva.
0: Yun.
1: Ini-invite ako niyan. Bukas yun, Miyerkules. Sana makapunta ako, Konsi. Alas 4 ng hapon.
0: Saan yung Pangaw?
1: Malapit sa ano? Malapit sa, doon papunta sa amin.
0: Lipa lang.
1: Oo, Lipa.
0: Ah, Konsi.
1: Konsi, baka naman.
0: Konsi. Kung di ba kami makapunta, may ano naman.
1: Pwede mo magpadala.
0: Oo, marami naman hong paraan para makapagpatikim ng inyong
1: correct,
0: mga handa.
1: Correct, correct.
0: Ano bang gusto mo? Lechon? Ay,
1: sus ko. Ano okay na sa akin yung lechon? Caldereta, di ba? Di ba yung masasarap? Tapos meron pa yung
0: Cordon Blue.
1: Wow, social Cordon Blue. ang hihingin ko lang sana ay yung paksiw na pata.
0: Ay, gano'n.
1: Di ba yun lang yung mga usually nasa handaan.
0: Oo.
1: Pero Pero yan yung mga handang tinatabi, hindi nilalabas.
2: Kayo dadamot niyo talaga. Nagaya pa kayo pumunta sa bahay niyo, tatago niyo yung handa. Ikaw talaga. Parang may kilala akong ganun.
1: Na?
2: Tinago yung handa. Ay, DJ Kiko, sabi ko sa'yo. Kilala mo yun?
1: Handa?
2: Kilala mo yun? Parang may, may certain potahe sila na hindi nakalagay dun sa, sa table.
1: Marami rin ako kilalang ganyan.
2: May ganun kang kilala.
1: Nung nagpunta na kami, nung nakaalis na kami, biglang may lumabas na leche flan.
2: Ganon?
1: Oo.
2: Grabe ka talaga.
1: Sabi ko, teka lang, may leche flan pala.
2: May natatawa ako. Mahilig ka ba sa barbecue?
1: Ay, oo.
2: Mahilig ka. So, pag pumunta ka sa handaan, magtatago ka ba ng barbecue?
1: Hindi.
2: Hindi
1: ako madamot sa pagkain.
2: Dapat.
1: Hindi ako madamot. Alam mo, sabi ko nga, eto nga, pag nagdamot ka sa pagkain, ang cheap mong tao.
2: Yes.
1: Sobrang cheap mong tao, promise. Eto, sasabihin ko, on-air and online. Kapag nagdamot ka, halimbawa, either anong mang klaseng pagkain yan. Pag nagdamot ka sa pagkain, napaka-cheap mo. Kasi, ibig sabihin, hindi mo kayang bumili nun para ipagdamot.
2: Oo. So, huwag kayong magdadamot ng pagkain.
1: Lalo na kay Kiko.
2: Ibabash kayo nito on air and online. Gulat ako ha. May ganun ka pala ha.
1: Ay, marami akong kakilala.
2: Oy, kakilala ka pala. Parang may kakilala din ako. Ay, wag na lang namin syempre yung papangalanan at kasiraan nyo ng tao.
1: Wag na.
2: Di naman tayo nandito para manira.
1: Correct.
2: Pero totoo kasi.
1: Basta alam namin nagtago.
2: Basta wala nang magtatago kasi.
1: Correct.
2: Oo, pero again, bago tumatapos, no? Happy Fiesta, Barangay Hanopol, and shout out sa lahat ng mga mga namumuno sa ating barangay. Sa pamumuno po ni Kapitan Sammy Ilagan, isang magandang araw po and happy fiesta!
1: Yun! Happy fiesta! Kapa, Sammy Ilagan!
2: Yes!
1: Pwede ka magpadala kahit hanggang bukas.
2: Uy, ini-invite ko nga siya dito.
1: Pumunta ka pala!
2: Kasi magaling siyang umawi.
1: GV artista mo.
2: Kap, punta ka dito, Kap. Kwentuhan tayo dito. Ay, siya, tama na ito, DJ Kiko. Nakakaloka na. Baka saan pa mapunta itong pagtatago ng ulan. Well, mga ka-vibes, mamaya ho tayo muling magbabalik, no, sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Nakakasama po natin si DJ Kiko. DJ Kiko, bye-bye.
1: Bye-bye, DJ Honey.
2: Bye-bye, para iwanan ko muna kayo ng isang awitin, mga ka-vibes. Ito muna ang Lagi by Beanie. Muli ito po si DJ Honey. Nakakasama natin si DJ Kiko. Ito po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9.

0: Sito.
1: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: Paring dayo, paring dayo.
1: Ano ka naman?
0: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
1: Abay, oo naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
0: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa, ayaw ka na.
3: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
0: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
4: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan
4: tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
6: GV 99.9.

There you have it, mga ka-vibes. Something from Aiza Segura. Anong nangyari sa ating dalawa? Grabe, mga ka-vibes. 11:35 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Medyo ano mo ta, magdadrama-drama muna tayo ng kaunti. Pero welcome muna po sa ating programa na Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So kayong ganito yung kanta natin. Tapos ang taas ng energy ni DJ Honey. Well, bakit nga ba ano? Bakit nga ba ito ang ating pag-uusapan ngayon? Alam niyo, sa totoo lang, no, parang binabagabag kasi ako. Parang ginugulo kasi ako ng ano, ng stop the wedding trend po sa TikTok. Yung mga ka-vibes, no, na parang sila po ay ikinasal na or ikakasal pa lang. Tapos sakalang nila na-realize na may mga red flags pala yung babae or lalaki. Pero alam niyo yung pinakamasaklap po doon? Ano eh, naikasal na eh. Kayo ay nagsumpaan na sa harapan ng Diyos, sa harapan ng pamilya nyo, ng kaibigan nyo. At hindi lamang yun yung problema. Gumastos na kayo. Oo. Siyempre, di ba, sa panahon ngayon, hindi na ho biro na magpakasal. Opo, di ba? Parang parang mahina na yung ano mo, 200k eh. Depende na lang sa inyong plano, no? Pero alam nyo, binabagabag talaga ako. Parang sabi ko, wait lang, kailangan natin tong pag-usapan sa ating programa. Kasi for sure, maraming mga nakikinig ngayon sa ating mga radyo na talaga naman po na hindi biro na sila po ay may pinagdadaanan sa relasyon. Sila man ay nasa mag-boyfriend or girlfriend stage pa lamang. O baka naman sila po ay nasa ano na, sila po ay kasal na, may pamilya na. Di ba, mga ka-vibes, alam nyo, sabi nila sa pagmamahal, talagang nabubulag daw talaga tayo sa pagmamahal. Yung hindi natin nakikita yung kamalian na ginagawa ng isang tao kasi nga mahal na mahal na mahal natin siya. Oo, alam natin ng mali. Alam natin na hindi tama yung ginawa niya sa'yo. Hindi tama na ikaw ay sinaktan physically, binugbog, sinampal, sinipa. Name it, mga ka-vibes. Alam mo na hindi yun tama, pero dahil mahal mo siya, akala mo magbabago siya, pinatawad mo pa rin. Tinanggap mo pa rin sa buhay mo. Ikaw talaga, marupok ka talaga. Hindi, kasi nangyayari yan. Alam nyo, nung ano, nung weekend, nung Saturday or Sunday, well, shout out sa'yo, oo, kakwentuhan ko siya noon eh, nung Sabado or Linggo yata yun. Ano, akala ko isang beses lang siya na sinaktan nung ex niya. Oo, akala ko isang beses lang, tapos yun na, naghiwalay na sila, ganyan. Aba, si ate mo, girl. Ilang beses na pala na ulit. Kumbaga dun sa pinaka-last na, saka lamang nauntog. Anong

ang partner mo? Ano talaga? Alam nyo, ibang usapan kasi yung cheating. Okay, sa cheating, nangaliwa si partner mo, oo. Hindi ka man niya sinaktan physically, hindi ka man niya sinampal, hindi ka man niya binugbog, wala ka mang pasa. Pero yung epekto no na naiwan sa'yo mentally, di ba? Ang sakit. Pero ibang sakit kapag sinaktan ka physically. So paalala lang ni DJ Honey ha, baka may mga nakikinig dyan ngayon na nakakaranas o ng pang-aabuso mula sa kanilang partner. Kung kayo po ay mahal ng partner nyo, naku, hindi kayo niyan iiwan, hindi kayo niyan sasaktan. Wala namang perfect po na tao, walang perfect na relationship. Pero naku, ibang usapan kasi yung pananakit, pang-aabuso, diba? Panggigilan ka pa lang yan. Diba? Sumara lang yung kanyang fist, sumara lang yung kamay niyan. At naisip niya na siya ay nanggigigil sa'yo at gusto niyang saktan. Naku, para sa akin, red flag na agad po yun. Diba, manggigil ka lang. Oo. Ano nga, ihaya mo lang yung kamay mo sa pagmumukha ko. Nako, bye-bye. Goodbye sa'yo. Oo, hindi na tayo magkita forever and ever. Hindi, kasi kailangan ng ano, kailangan maintindihan yan ng ating mga listeners. Kailangan maintindihan yan ng ating mga kababayan. Opo, sa kabilang linya. Kabilang linya talaga. Oo na, ang pang-aabuso, hindi tama po talaga yan. O, kahit sabihin nyo na mahal nyo yan, magbabago naman yan. Nako, kapag nagawa niya na yan ng isang beses, maaring mahulog at mahulog siya ulit doon sa kasalanan yung tao na yon. At ulitin sa'yo for the second time, for the third time, and so... Oh, diba? Bahala kayo! Nasa sa inyo po yan, mga ka-vibes. Kung kayo ay magsistay sa ganyang relationship, bahala kayo. Oo, kayo naman yan eh. Diba? Hindi ka nga nakikinig sa kaibigan at magulang mo kay DJ Honey pa kaya? Oo? Well, sana po ito ay makapagpagising ho sa inyo, mga ka-vibes. Ano? Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Kapag naririnig ko yung kanta na to, parang kasi napapatanong ka, anong nangyari sa ating dalawa? Di ba parang mapapatanong ka, saan ako nagkulang? Ano ba, binigay ko naman sa'yo lahat? Pero bakit ano ka pa rin, naghanap ka pa rin ng iba? Diba? Para mga ka-vibes, ano bang ginagawa nyo ngayon? Ano bang naramdaman nyo? Nagising ba kayo sa katotohanan? O magpapatuloy pa rin kayo sa ganyang setup? O di kaya naman ay syempre mahalaga na tayo po. Alam natin sa una pa lamang ang ating mga gusto at ayaw. Para mga ka-vibes, sa lahat po ng mga nais ho magpabati, magpa-shoutout, makipagkwentuhan, ang ating pong hotline number, ang ating text line po ay 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Kanina po ay nag-live tayo kasama si DJ Kiko. Ang ating ho doon na ano na napag-usapan ay patungkol ho sa SK, sa Super El Nino. Kung gusto ho nyong balikan, ay nasa ating Facebook page lamang po iyan. At saka mga ka-vibes, no, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Kapag kayo ay nandun na sa situation na ikakasal na kayo, oo. Kapag may doubt na kayo na nararamdaman, parang di pa ready, parang gusto nyo pang umatras, ipagpatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo yung pag-atras. Diba? Kumbaga, yung gut feeling natin na yung nagsasabi na, uy, huwag ka nang tumuloy. Diba, ganun eh. Diba, may mga ganung eksena. Well, totoo yan mga ka-vibes. Kaya sana po, pakinggan nyo din yung sarili nyo. Diba? Huwag puro love, love, love. Napanag-iisip kayo. Diba? Sabi nga nila, huwag puro puso ng puso ng puso. Gamitan nyo po ng utak ang pagmamahal. Ay siya, tuloy-tuloy ang ating senti na kantahan. Gusto ko tayo po, ayan, no, mag-senti-senti muna ngayong mag-aalas 12. Mahaga pa naman.
yun, oo. Yung mamaya pa tayo magkakasama-sama dito. Pero syempre, iwanan ko muna kayo ng awiting Hanggang Kailan by Michael Pangilinan na 11

9:44 na po ang oras sa buong Pilipinas. Ito po si DJ Honey na medyo nagdadrama lang ng kaunti. Enjoy the music. May enjoy nyo ba to? Parang hindi naman, oh. Well, mamaya ulit ako magbabalik. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Yoy, good vibes. It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

13 minutes makalipas ang alas 12 ng hapon, 12:13 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Hello, magandang hapon! DJ Honey pa rin ang inyong nakakasama sa programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang iyan sa GV99.9, Your Good Vibes! At syempre po, DJ Honey pa rin to, no? Tayo ay hanggang alauna pa ng hapon. Pero, alam nyo, wait lang, may ipapanawagan lamang ako sa inyo. Oo, kasi may kilala ako na ngayon ay nasa ospital. Opo, siya ay nasa ospital, senior citizen. At naghahanap ng dalaw mula sa kanyang family. Oo, naghahanap ng dalaw mula sa kanyang mga kakilala. Eh, baka ikaw ngayon dyan, no, ay nakalimutan mo na may kamag-anak ka pala. Baka ikaw dyan ay may kakilala na ngayon ay nasa ospital. Eh, alam nyo po, laking bagay na dumadalaw tayo sa taong may sakit. Oo. Yung pagpapakita ng concern at pag-aalala mula ho sa atin. Opo. Alam nyo, ano po yun, nakakatuwa po, no? Parang nakaka-enganyo talagang gumaling. At talagang yung alam mo na may sumusuporta at nagmamahal sa'yo, malaking bagay po yan habang nagpapagaling po ang isang patient. Oo. Paalala ngayon yan ni DJ Honey na huwag nyo ho sanang kalimutan. Oo, yung mga kamag-anak ninyo na nao-ospital. Eh, sana naman po yung mga dalaw-dalaw po ninyo. Oo, mahalaga po na dalawin natin sila. At yung mga lolo at lola po ninyo, kung sila po yung nabubuhay pa, oo. Eh, dalawin nyo rin ho once a week, twice a month, or once a month, diba? Minsan po kasi yung ating mga kamag-anak, yung lalong-lalo na yung ating mga senior, no, yung mga lolo at lola natin, ang bagay rin po talaga na nagpapabuhay sa kanila ay tayo pong mga apo, tayo pong mga anak, tayo pong mga kapatid. So ngayon, mga ka-vibes, paalala ni DJ Honey, hanggat nabubuhay ang ating mga kamag-anak, sige, hindi naman lahat na kamag-anak ko. Kasi alam ko naman talagang may mga masasamang ugali ng mga kamag-anak. Oo, alam ko na yan. Ba naman kayo? Kala nyo naman. Walang perfect na family, no? Lahat may mga magkakaaway. Habulan ng itak para lang sa lupa, di ba? O, di ba? Yung mga away ng mayayaman. Oo, awayang lupa. Oo, agawang base. Diba? Ganyan talaga eh, no? Kapag wala daw kayong awayan ng lupa, agawan na lang ng bunga ng puno. Oo. Nagkakaaway-away yung mga magkakapamilya dahil dyan. Well, mga ka-vibes, nagpaalala lamang naman si DJ Honey ho na kahit paminsan-minsan ay ating silip-silipin ang ating mga minamahal sa buhay, kamustahin kasi mahalagang bagay talaga yung pangangamusta. At pag-aalam kung ano na bang nangyayari sa mga buhay-buhay ng ating mga kalapit, ka-close na kamag-anak. Diba? Hindi naman kasi rin talaga masasabi natin na lahat ay totoo. Talagang may mga inggit, sama ng loob, diba? Tampo. Kaya huwag kayong mga magpakatiwala. Diba saan pakatiwala? Oo, sa inyong mga kamag-anak. Kanina sabi ko dalawi, tapos ngayon magkatiwala. Hindi, ito lamang naman po ay ano laang. Oo, nangyayari naman talaga iyan. Pero, bago ko makalimutan, baka may nakikinig po dyan ng mga taga-Tanawan City, Batangas. Ako, fiesta ho ngayon. Ay, bukas pa naman ang fiesta. Oo, bisperas ho ngayon, October 6, 2026. Ay, binabati ko muna ng Happy Fiesta, Barangay Hanopol ng Tanawan City, Batangas. At binabati natin si Kapitan Sammy Ilagan at ang mga konsehales at pati na rin lahat ng mga SK, lahat ng mga Lupon, ng mga BHW, ang ating Vowsy, ang ating mga Tanod. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, alam nyo, maraming salamat ha. Bukod sa mga leaders, o yung mga ini-elect natin na mga leaders, o sa ating mga barangay, isa rin sa ipinagpapasalamat natin
ang ating mga barangay tanod na talaga naman hong 24/7 ay talaga naman hong nakaantabay dyan sa barangay hall, nag-iikot-ikot sa barangay dahil syempre pinapanatili natin ang kaligtasan ng ating komunidad. Thank you, thank you, thank you so much. At maraming maraming salamat din sa mga ka-vibes natin ngayon dyan na nakikinig. Saan mang kayong sulok ng Pilipinas, saan mang kayong sulok ng Batangas, ng Calabarzon, isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay araw ng Martes, Tuesday pa lang po today. Pero alam nyo, bawat araw binibigyan po tayo nito ng chance na makabawi. Binibigyan po tayo ng opportunity for more blessings, mga ka-vibes, for more money. Oo. Pero-pera lang talaga dito no? Mahalaga kasi yan. Sino ba namang may ayaw sa pera? Kayo talaga. Mga ka-vibes, sa lahat po ng mga may pabati ngayong oras na ito, mag-text lamang kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Hintayin ni DJ Honey ang mga pabati po ninyo. Again, 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Mga vibes, kapag sinerch nyo yung ating Facebook page, pwede kayo dyan mag-message. Opo. At huwag nyo hong kalimutan, ang pangalan ni DJ Honey ay may kasunod na pretty. DJ Honey Pretty. At ang ating online streaming po, GV999.live. Research nyo lamang po yun sa inyong mga browser. I-type nyo lamang again, GV999.live. Para kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng iba't ibang mga parte ng ating kalawakan, kayo makakapakinig pa rin sa ating programa at sa ating istasyon. At syempre dito, si Samino Elmarine. Gandang tanghali po. Cute DJ, wa? Hindi nga ako papayag na cute. Gusto ko'y ganda. Oo. Well, thank you so much, Samino Elmarine, sa iyong pabati ng isang magandang tanghali. Nawa na ikaw ay mag-ingat sa buong maghapon. Ayos siya mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo. Muli ako magbabalik para po sa ating last push ng ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang iyan sa GV99.9, your good vibes. And ito muna, iwan ako muna kayo ng asawiting Redbone by Childish Gambino. Enjoy the music mga ka-vibes habang tayo po ay nag-chill sa katanghaliang tapat habang tayo po ay nanananghalian. Muli po ako magbabalik, DJ Honey po ito!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rehen mag-teleport.
2: Aba yun naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ka na.
4: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
1: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
8: 80 days before Christmas. Feel the Christmas breeze. Only here on GV99.9. Your good vibes.
9: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
10: GV99.9.

there you have it, mga ka-vibes. Something from Dine Sabik. Ay, sino dyan ng mga sabik na sabik? Sabik na sabik na sila ho ay magmahal at mahalin. Sabik na magkapera. Wow, mga ka-vibes, welcome po sa last push na po ng ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, si DJ Honey pa rin po, no? Hanggang alauna tayo, mga ka-vibes. Monday to Friday tayo nagkakasama-sama. Pero bago ang lahat, batiin muna natin. Again, nakikinig ngayon si Samino Elmerin. Hello po, magandang hapon. Si Ella Reino, sabi niya, pabati naman po sa Reino family. Maraming salamat po. Binabati natin ang Reino family. Hello po, isang magandang hapon. Thank you so much po sa inyong pakikinig. At syempre, si Aiza del Rosario. Hi, DJ Ganda. Oh, hello, hello, Aiza. At sa ating mga tagapakinig ngayon dyan, opo, saan mang kayong sulok ng Batangas, ng Calabarzon, ng Pilipinas, ng mundo. Hello po, isang magandang hapon po sa inyong, oo, inyong lahat. At ito naman si 0772. Kanina pinlay natin yung upuan ni Glock 9. Grabe, lagi talaga siyang nag-aabang dito sa ating program. Thank you so much po. Lagi niyang inaabangan kung kailan natin patutugtugin. Kailan natin ipiplay ang upuan by Glock 9. Hello po, 0772. Ganang hapon po at maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Tuesday, naku, alam nyo, finally, no, nakausad tayo sa linggong ito. Sa una lang naman mahirap, no, Monday lang naman mahirap na simulan, mag-show up mga ka-vibes sa mga pupunta-puntahan natin, oo. Pero pag nagtatagal, di ba, napapaano na tayo, napapa-thank you na lang tayo kasi sinubukan natin, oo. At hindi natin namamalayan, unti-unti na natin nararating ang finish line. Vibes, kung gusto nyo pong magpahabol, opo, bago matapos ang ating program, kung gusto nyo pong magpahabol sa ating pa-shoutout, opo, baka may mga mensahe pa po kayo, mag-text lamang kayo sa ating text line. O di kaya naman, kapag di nabasa ni DJ Honey, si Kiko Baraco na, oo, ang magbabasa ng inyong mga pabati. Mag-text lamang kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page po mga ka-vibes, GV99.9FM. O pa, i-search nyo lamang sa Facebook at doon nyo ho makikita at yung mga pagmumukha. Oo. At yung mga nakaraang interview. At kanina may usapan din tayo, ano. Pwede nyo ho doong balikan. At pwede rin kayo doon magpadala ng inyong mga mensahe. And of course, ang atin hong online streaming, GV999.live. 24/7 hong napapakinggan dyan ang ating mga music, ating mga magagandang tugtugin para kahit saan ka man naroroon, anumang oras, di ba? Ikaw ay nakakapakinig ng ating programa. Ay, siya mga ka-vibes. Ano, guys? Hindi naga kayo hahabol? Oo. Tatapusin ko na to. Pagka dito na lang. Oo. Pero bago ang lahat, nako, ano, babatin ko muna si Tia. Oo, ang aming Tia. Get well soon po. Magpagaling. At wag nang kainin ng mga bawal. Mga ipinagbabawal na pagkain. Dito naman, si ano, 0772. Nagbabay na siya. May ganda. Thank you so much po sa inyong pakikinig, mga ka-vibes. Ay, siya, tapusin na natin ang programa natin. 12:54 na ng hapon. Mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Simula kanina pa pong alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang iyan sa GV99.9. Your good vibes. And for my bye-bye song, mga ka-vibes, here's Player with Baby Come Back.
Baby. Baby, bumalik ka na. Bye-bye, mga kabibes, and enjoy the rest of the day. God bless you. Bye-bye.

0: Baraco. Baraco. Kiko Baraco.
1: Yes! Bawal ang aantok-antok sa mga oras na ito, mga ka-vibes, dahil alam nyo na, alauna na. So, ibig sabihin, makakasama nyo na ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco! At syempre, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At ito po ang programa para sa mga taong gustong mag-siesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na mga ka-vibes. Meron akong tanong sa inyo. May mga eksen na baka kayo na naging awkward sa pamilya nyo. Kasi 'di ba, may mga eksena na talagang gusto mong i-rewind dahil sa awkwardness, 'di ba? May mga eksena ang gusto mo munang, oops. Teka lang, gusto kong i-pause. 'Di ba? Kung alam mo lang na mangyayari 'yon, pinos mo na lang yung eksena na 'yon, 'di ba? Pero ito kasi 'yon, sa buhay may mga eksena talaga na kahit anong pindot mo sa remote, hindi mo na mabubura sa alaala ng mga taong kasama mo. 'Di ba? Kasi imagine mo ha, ito ha. Imagine mo 'to. Tahimik sa bahay. Akala mo walang tao, 'di ba? Akala mo nakalak ang pinto, komportable ka na, 'di ba? May pinapanood kang R18.
2: Ayaw ko na.
1: At feeling mo nasa safe zone ka, 'di ba? Nandoon ka sa kwarto mo. Tapos eto na. Biglang boom, bukas yung pinto. At pagbukas ang pinto, tatay o nanay mo. Tapos, di ba, parang yung eksena na yun, kapag nangyari sa'yo yun, parang yung katawa mo, gusto mo na lang lumubog sa lupa. O kaya naman, parang gusto mong mag-log out sa mundo. Log out talaga. Di ba? Alam niyo bakit yung nasasabi yan? Okay, sige. Kasi yung ating message sender, yan na yan ang mismong problema. Oh, bibigyan ko ng highlight yung isa sa mga sinabi niya. Nahuli ako ng tatay ko habang gumagawa ng kababalaghan habang nanonood ng R18 movie.
3: Nako, mahirap yun.
1: Mahirap talaga yan. Ang tanong dyan, paano mo ngayon naharapin yung tatay mo? Diba, pagkatapos niyang makita ang kahindik-hindik na ginagawa mo? Diba? Ano ba yan? Magpapanggap ka ba na walang nangyari? Aamin? Tatawa ka na lang ba? O lilipat ka na lang ng bahay? Palit magulang? Ay nako, sige, para hindi na magkagulo, ito, basahin natin ng buo yung kanyang message. So, ayan, sabi dito, DJ Kiko, magandang hapon sa'yo. Tawagin mo na lang akong Joel, taga-Tanawan at 24 years old ako. Akala ko mag-isa ako sa bahay kasi nasa labas si mama at si tatay. Nanonood ako ngayon ng R18 movie at alam mo na, may tawag ng laman at napunta sa kababalaghan.
3: Naku, mahirap yun.
1: Kaso, eto na nga. Umuwi pala bigla ang tatay at hindi ko naramdaman. Ngayon, dumiretso siya sa kwarto ko at binuksan niya yung pinto at nakita niya ako na nanonood ng R18 habang may milagrong ginagawa. Patay tayo dyan. Eh, sabi niya, ito pa, tumingin lang siya sa akin. Tapos, sinara niya yung pinto. Kiko, hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako lalabas ng kwarto. Kinabukasan, wala rin siyang sinabi. May nakamamatay na katahimikan. Ayan na nga pa sinasabi ko. awkward.
4: Aray ko.
1: Talagang mapapa. Sabi ko na lang ng, naku, mahirap yan. Alam nyo ka, vibes, no? Yan yung nakakatakot eh, na na-eksena. Yung hindi ka sinigawan, pero isang tingin lang ng magulang mo, parang nabasa na yung buong history ng buhay mo. Diba? Ang pinakamahirap doon, hindi ka naman ano, hindi ka naman na nahuling gumawa ng krimen, 'di ba? Huli pero di kulong. Pero dahil nga magulang mo 'yung nakakita, automatic, 'di ba? May kasama yang hiya, may kasama yang kaba, may kasamang awkwardness, 'di ba? At ang malupit doon, 'yung tatay niya hindi pa nagsalita. 'Di ba? Para sa akin minsan mas nakakatakot talaga 'yung walang sinabi, 'di ba? 'Yung walang reaction na parang poker face. Okay. Kasi kapag pinagalitan ka, ito ah, pag pinagalitan ka, okay na yun, tapos na, nagalit. Oh, ilang araw lilipas yung galit, wala na. Pero kapag yung tumingin lang, tapos umalis, walang reaction, ikaw na mismo gagawa sa sarili mo ng ano eh, ng sermon sa utak mo. Di ba, ang daming tatakbo sa isipan mo. Ewan ko, di ba, talagang ganun eh. Kaya mahirap talaga ang, alam nyo, mahirap yung silent treatment talaga para sa akin. Yung wala silang reaction, mas nakakatakot yun. Hindi mo alam kung ano nasa isip ng tatay mo, di ba? Nung nakita kanyang nanonood ng R18. Ay nako, alam mo, isa lang ano dyan eh. Isa lang ang lesson learned dyan. Matutong mag-lock ng pinto. Pag walang lock ang pinto, harangan ng silya. Nawawa naman. Kapag walang pinto yung kwarto, wag na magtangka. Diba? O, ito may nag-text, sabi ni 4821. Kiko, ako kapag nahuli ng tatay ko, magpapanggap akong walang nangyari. Mas okay ng awkward kaysa pag-usapan. Ah, talaga? 4821? So, patay mali siya na lang, ganun? Siguro, isipin mo na lang, okay, ginawa rin naman ng tatay ko yan, nung kabataan niya. Diba? O, ito sabi ni 7316. Mas nakakatawa kung kinabukasan sabay silang kumakain tapos walang nagsasalita. Totoo 'yun, nasa inano kayo sa ano, sa sabay kayong kumakain, pamilya kayo. Tapos nagkakatingin na kayo ng tatay mo. Ay nako, 'yun yung pinaka siguro pinaka matagal na oras ng buhay mo. Kaya alam niyo yung ganito, dito tayo pupunta sa ano eh, sa isang point no, sa isang punto no, na hindi lang naman ikaw ang nahihiya. 'Di ba? I'm pretty sure hindi lang ikaw ang nahihiya. Minsan pati yung nakakita eh, hindi rin nila alam kung paano haharapin yung sitwasyon. And siguro kaya ganoon, nag poker face na lang yung tatay mo, wala siyang reaction kasi nahiya na rin siya sa iyo. But anyway, diba? Papalalimin pa natin yung usapan na yan, mga ka-vibes. Pero sa ngayon, kung meron kayong mga comment, meron kayong ganyang experience, may kakilala kayo na gusto nyong i-shoutout na nahuli ng tatay nila, pwede na mga ipadala yan sa aming hotline, bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming Facebook page na GV99.9 FM, pwede kayong magpadala ng chat. Or kung meron kayong mga sariling storya na gusto nyong i-share, katulad nito ni Joel, ay pwede naman kayo mag-message kay Kiko Barako. Hanapin nyo ang aking Facebook page, Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. At mag-message kayo doon, i-follow nyo ako. At babasahin ko yung kwento ninyo, di ba? At pwede rin naman sa aming online live streaming namin na gv999.live. So meron dong live comment or live chat na pwede kayong magbigay ng inyong comments, suggestion, tips sa ating sender. Diba? Babasahin ko yan sa aking pagbabalik. But anyway, sa ngayon mga kabayos, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan na inyong nakakasama na sa mga oras na ito. Ang Barakong Matabang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programa ang Shestawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.

0: Paring tayo, paring tayo.
1: Ano ka naman?
0: Payag ka, ikaimik ka pang rihan mag-teleport.
1: Abay, oo naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
0: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
0: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: At syempre naman, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan kasama ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programa para sa mga nagsiesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Ako, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So balik tayo sa istorya ni Joel, isang 24 years old no, na nahuli ng kanyang tatay na nanonood ng R18 at may ginagawang kababalaghan.
6: Naku, mahirap yun.
5: Mahirap talaga yung, alam mo Joel, mahirap talaga yung storya mo. Kasi hindi ko alam kung paano mo tatanggalin yung awkwardness at hindi ko alam paano tatanggalin sa memorya ng tatay mo. Di ba? Okay pa minsan yung ano eh. Okay pa minsan yung tatay mo, mahulihan ka ng contraceptives sa bulsa ng pantalon. Medyo okay pa yun eh. Di ba? Discreet eh. O kaya nanay mo, kasi nanay yung naglalaba minsan ng damit. Di ba? Nanay mo, nahulihan ka ng contraceptive sa bulsa ng pantalon. Okay pa yun eh. Pero yung actual na may ginagawa kang milagro. Tapos na-imagine ko pa, no? Na-imagine ko pa yung pwesto mo na naka-side view ka. Yung talagang pagbukas ng pinto ng kwarto, kita ka kagad. Sana hindi ganun, di ba? Pero sige, bigyan natin ng linaw yung nangyari sa'yo, Joel. Unang linaw, okay? Kung nasa tamang edad ka na at may sarili ka, meron ka namang sariling privacy na, di ba? May sarili ka ng private life. Syempre natural na magkaroon ka ng ano, ng personal needs and curiosity, di ba? Totoo naman yun eh. O yan, igagaslight kita ng konti, Joel. Kasi di ba, hindi mo naman pwedeng sabihin na habang siguro nagbibinata ka at kasi 24 eh, nagdi-discover ka pa siguro ng sarili mo, 'di ba? And nandiyan pa yung urgency, 'di ba? Ng pagtawag. So nandiyan pa yung kalaiin yung ano eh, prime age, 'di ba? Optimus prime age ganyan. So natural lang 'yon, no? Part naman ng buhay natin yan, na magkaroon tayo ng curiosity and special needs, di ba? Pero ang problema kasi, ito lang yan. Kahit na medyo nagbibinata ka na, dapat alam mo pa rin na magkaroon ng privacy. Di ba? Hindi ibig sabihin na, halimbawa, alam mong walang tao sa bahay, automatic okay nang gawin lahat kahit saan, anytime, anywhere. Diba? Lagi mong tatandaan may kasama at may kasama ka sa bahay. So dapat may boundaries at dapat may respeto rin sa shared space. Diba? Kasi anytime, alam mo na anytime na yung kwarto mo, lalo na kung nandyan yung mga gamit ng maraming gamit dyan, or anytime pwede kang tawagin ng magulang mo. Diba? So you need to consider that. Ganon din naman sa mga kasama sa bahay. No, we need also to respect the privacy ng mga kasama natin, kahit ng mga anak natin. Lalo na kung nagbibinata, nagdadalaga yan. Diba? Dapat, usually nga, diba, at the age of 18, 19, 20, binubukod na natin ng kwarto yan eh. Diba? Dati, magkasama yung magkapatid na babae at lalaki sa iisang kwarto. Magkahiwalay lang ng kama. Ngayon, nagkakaedad, diba?

pinagbubuklod, pinaghihiwalay nyo na yung pinagbubukod nyo na yung kwarto nila kasi kailangan nila ng privacy. So tayo rin, tayong mga kasama sa bahay, kasama sa buhay, pwede rin kasama sa buhay. Diba? Tayong mga kasama sa bahay, mga magulang, diba? Mga kapatid, bago tayo pumasok ng kwarto, make sure na matuto rin tayong kumatok, diba? So, katok muna, hindi yung basta bukas lang ng bukas. Alam nyo, ako, hate na hate ko yan eh. Yung bigla na lang papasok sa kwarto ko na parang wala lang. May kakilala ako, naglalak ng kwarto para walang makapasok. Diba? Kasi normal lang naman na magkaroon talaga ng privacy. So, tayong mga kasama, respetuhin din natin yung privacy ng ibang taong kasama natin sa bahay. Whether anak, kapatid yan, diba? So, bago tayo pumasok sa kwarto nila, katok muna. Diba? Paalam natin na, oops, papasok kami ha, kung ano man yung ginagawa mo. Diba? Kaya, kasi tulad yan, hindi mo alam. Diba? Hindi, eto, sa tatay ni Joel, hindi mo alam na yung si Joel, yung anak mo, nanonood ng R18. Diba? Hindi mo alam na may ginagawa siyang private moment niya, 'di ba? So dapat matuto tayong mag-set ng boundary pa rin. Hindi na lang porket magulang ako or kapatid ako basta na lang ako papasok sa kwarto, 'di ba? Hindi rin ganoon. Pero sa iyo rin, Joel, dapat kahit papaano i-consider mo rin yung privacy mo. Now make sure mo kung gagawa ka ng ganyan, nakalock yung kwarto mo, 'di ba? O kaya naman kapag alam mong medyo alanganin yung moment, huwag mo nang gawin, 'di ba? So maraming way din eh. So we need to maintain the balance sa pamilya, 'di ba? Yung respeto ng privacy. Oh, ito sabi ni 6402, hindi sapat ang lock, dapat may backup plan. Anong backup plan? O sige, anong backup plan? Siguro pagka naka-desktop computer ka tapos naka-full screen. Okay! Naka-desktop tapos full screen. O siguro kapag naka-computer ka, diba? Ang backup plan mo, dapat yung kamay mo daw pag-aralan mong naka-control W o kaya Alt-F4. Para mabilisan. O kaya Alt-Tab para palit agad ng browser. Diba? O, dapat may backup plan, diba? O kaya habang ginagawa mo yon, nanonood ka ng R18 tapos may ginagawa kang kababalaghan, dapat yung paa mo naka-abang sa switch ng AVR. Para isang pint lang ng daliri sa paa, patay yung computer. Diba? O, ito sabi pa ni 2167. Ang lesson talaga dito, DJ Kiko, siguraduhin lock ang pinto. O, yun nga eh. Dapat talaga nakala kasi para may privacy ka. Ang problema, sabi nga ni 6402, hindi sapat ang lock, dapat may backup plan. Kasi malay mo nga naman, may duplicate yung nanay-tatay mo. O, di ba may susi sila ng kwarto, di nakapasok pa rin sila kahit na nakalock yan. O, ito, sabi pa ni sabi ni 1138, mas importante talaga ang privacy, hindi dahil adult ka, wala ka nang kailangang isipin. O, diba? Totoo naman. So, kailangan nating isipin yung privacy ng bawat isa. Diba? Ganun din naman sa magulang eh. Diba? Kung kayo, halimbawa, magulang naman, naglalabing-labing kayo sa kwarto ng partner mo, diba? Tapos may anak kayo, alam nyo may anak kayo. Diba? So, dapat make sure nyo rin na nakalock yung pinto pag naglalabing-labing kayo, diba? Hindi naman basta naisipan nyo lang, o sige na, go na. Diba? At hindi rin natin kailangan gawing katatawanan yung mismong eto ha mga kapatid, nakakatawa lang pakinggan pero hindi natin dapat ginagawang katatawanan yung personal na gawain. Diba? Ang nakakatawa dito, yung sobrang awkward na timing at pagkakahuli, yun yung nakakatawa. Pero yung aasar-asarin na natin sila, hindi naman tama na tipong mapapahiya naman sila. So wala dapat pahiyaan, 'di ba? So siguro ganun na lang din yung reason ng tatay mo kung bakit ka hindi kanya, kumbaga hindi na lang siya nag-react. 'Di ba? Para hindi ka na mapahiya. 'Di ba? Kasi the more na magre-react pa siya ron, parang awkward na rin sa'yo yun eh, kung paano mo i-explain yung sarili mo. So might as well, sabi siguro nasa isip ng tatay mo, might as well, instead of asking you, might as well dead man na lang, diba? Parang wala na lang akong nakita, ganun.
Ang masaklap niyan, nung nakita ka ng tatay mo, inapiran ka pa. Yun ang malupit. Diba? Nakita ka ng tatay mong nanonood ng R18 at may ginagawang milagro, tapos sabi sa'yo ng tatay mo, "You're the man!" Oh, yun ang mas, ano, mas mahirap, diba? Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ha? Nahuli na rin ba kayo? Yes, may kakilala ba kayong nahuli? Na nanonood ng R18? Ako, pwede nyong i-shoutout dito or pwede nyong i-text yung inyong advice, opinion sa ating pinagkakwentuhan sa storya ni Joel. Bukas na bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming na gv999.live or pwede rin naman sa aming Facebook page, mag-chat kayo dyan, mag-chat kayo sa gv99.9 FM. Babasahin ko lahat ng inyong mga komento tungkol sa ating pinag-uusapan. Anyway, sa lahat mga ka-babes natin na nakikinig, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. Alam mo, Joel, isa lang masasabi ko sa iyo. Siguro, nung nahuli ka ng tatay mo, malakas ang tibok ng puso mo.

0: That song is brought to you by Travel Worthy PH.
1: Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Friday night, namito siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
3: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH or visit us at third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ah, talaga naman. Hindi magpapahuli sa pakikinig ng most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga nag-siesta pero ayaw matulog pero gustong tumawa. Ito po ang Siestawanan. Samahan niyo ako mga kababis kung gusto niyo ng tawanan at kwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At kanina nga sabi ko sa inyo mga kababis, diba, hindi magpapapigil sa pakikinig ng radyo. O ito, may nagpapa-shoutout sa atin. Pinapa-shoutout to ni DJ Rowan. Nakikinig daw ang taray. Lakas daw ng radyo sa kanilang bahay. Lakasan nyo pa, connect nyo sa speaker. Shoutout po kay Ninang Elina Pola from Barangay Taysana, San Jose, Batangas. Uy, Ninang Ilin, magpapasko na.
6: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
5: Baka naman daw. birthday. Birthday niya. Kailan? Ngayong araw? Uy, happy birthday, Ninang Ilin. Dapat yan ma-celebrate. Oh, celebrate natin yan. Baka naman. Baka naman makapagpadala ka pa dito nung handa mo. Alam mo, tumatanggap naman si Kiko Barako kahit na ano, mga pangat na, pangatlong buwang init. Pangatlong buwan? Kahit nga ano eh, kahit nga yung sarsa na lang, basta malasa pa. Happy birthday, Ninang Elina Pola from Barangay Taysana, San Jose, Batangas. So, ingat ka palagi ha at enjoy sa pakikinig sa GV99.9. Thank you so much sa pakikinig kay Kiko Barako. But anyway, eto na, balik tayo mga kababayan sa ating pinag-uusapan, no? Yung storya ni Joel, no? Si Joel na nahuli ng kanyang tatay na nanonood ng R18 at may ginagawang milagro.
7: Ako, mahirap yun.
5: Oh, ito ang pinakamahirap kasi dyan, kababayan, no? Sa sitwasyon na yan. Nahuli si Joel, hindi umumik ang tatay, nagsara ng pinto, tapos, walang reaksyon. Ang pinakamahirap na part, yung kinabukasan or yung mga susunod na eksena after nun. Diba? Halimbawa, sabihin na natin, hindi talaga lumabas si Joel ng kwarto after that moment. Natulog siya, syempre. So, gigising yan. Lalabas ng kwarto. Makikita niya yung tatay niya, kasabay niya sa almusal. Diba? Tapos parang pag nakita niya yung tatay niya, magganyan eh, babalik lahat yun. Magkakaroon ng flashback sa utak niya eh. Diba? Parang sasabihin mo sa tatay mo, oh, tay, good morning. Sabi ng tatay mo, oh nak, good morning. Nakita ko nga sa iyo kahapon eh. Hapong-hapon na naka-good morning pa. Diba? Tapos parehas kayong ano nun eh. Parehas kayong nakatingin sa isa't isa. Tapos syempre, tatay mo, minsan maaga gigising, may hawak ng kape yan. Diba? Hihigop ng kape. Hindi mo ngayon alam paano ka bubuelo sa kanya. Diba? Kaya ang payo ko sa'yo, Joel, eto, no? Huwag mong, sa akin ha, huwag mong piliting gawing sobrang normal kapag ka way awkward just pati kapag hindi kaya. Diba? Pero huwag mo rin naman gawing malaking issue yan eh. Na parang kailangan mong magpa-press conference. Diba? Kung kailangan mo magsimple, magsabi sa tatay mo, kailangan kung talagang hindi mo matiis, gusto mong kausapin tatay mo, di kausapin mo ng simple. Diba? Sabihin mo lang, tay, tungkol dun sa nakita nyo kahapon o kagabi, diba? Hindi ko rin naman po akalaing uuwi kayo. Hindi ko rin naman po kasi akalaing uuwi kayo ng maaga. O, diba? Okay, pasensya na po. Diba? Pwede na yun. Huwag mo nang palakihin yung issue, Joel. Talagang ganun, may awkwardness, no? Pero hindi mo naman kailangan magbigay talaga ng detalye. Hindi mo kailangan mag-explain. Alam ng tatay mo yan. Diba? Nakita ka niyang nanonood ng R18. Alam ng tatay mo yan. So, naiintindihan niya yan. Sabi nga ng tatay mo, anak, been there, done that. Diba? Anak, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi ganun eh, na-experience niya, alam niya yung experience, alam niya yung moment na yan, di ba? Tapos ang anong pa nga niyan, pagka sinabi mo sa tatay mo, tay, pasensya na kahapon o kagabi, nahuli mo ako nanonood ng R18. Magugulat ka, sagot ng tatay mo, anak, okay lang yan. Dumating din ako sa punto na ganyan, nahuli rin ako ng lolo mo. O, di ba? Tapos tatawanan nyo na lang yun, di ba? So wala nang dapat isipin. Hindi na kailangang palakihin pa yung issue na nahuli ka ng tatay mo na nanonood ng R18 at may ginagawang milagro, di ba? Malaki ang chance na nangyari rin sa kanya. Ito sabi ni 5580. Kung ako, Kiko, magsosorry ako, tapos diretso na sa gagawin, wala na, kakalimutan na ang lahat. Diba? Totoo yan. Magsorry ka na lang kung talagang feel mo, kailangan mong magsorry kung pakiramdam mo, kailangan mo talagang, alam mo yun, may kating-kati sa loob mo na, Jay, magsorry ka. Yung konsensya ba? Diba? Yung talagang konsensya ka na, kailangan ko mag-sorry kay tatay. Diba? O di mag-sorry ka, pero move on after that. Tapos sabi ni 32940, huwag na lang pag-usapan, eventually makakalimutan din nila yan. Totoo, tatay mo tumatanda. Pagtanda ng tatay mo, pagdating yan ng ilang taon, pagdating ng senior yan, kung hindi pa senior yan, wala na, kalimut niya na yan. Diba? Pero depende rin siguro sa tatay. May mga tatay na hanggang siguro pagtanda, kita-kita nila, alam nila yan. Sabi ni 7712, mas okay yung mahinahon. Baka awkward din para sa tatay. Oo, yun. Ito yan. Ito rin. Maganda rin sinabi ni 7712, no? Baka much better din wag yun ang pag-usapan kasi awkward din sa tatay mo. Diba? Na hindi rin comfortable yung tatay mo na pag-usapan na ganun. Diba? Parang pinaka-mature ay hindi mo na kailangang ipaliwanag ang lahat. Yun yung pinaka-mature na way to face your dilemma. Diba? Huwag nang idetalye, huwag nang ilahad ang lahat-lahat. Move on, hayaan nang mangyari ang lahat. Diba? Kilalanin mo na lang na naging awkward moment yon. Diba? Tanggapin mo na lang na nangyari na, tapos na. Diba? Respetuhin nyo yung privacy ng isa't isa. Diba? So, nirespeto ng tatay mo yung privacy mo, kaya siya hindi siya nag-react. Ikaw rin, respetuhin mo yung privacy ng tatay mo na ayaw niyang pag-usapan. Diba? Tapos move forward na, move on na. Hindi na kailangan pang para palalain ang lahat-lahat. Oh, diba? Ganun lang kasimple yun. Hindi mo na kailangan pang mangalap ng tawag doon ng mga dahilan, 'di ba? Hindi mo na kailangan mag-imbento ng irarason mo. Walang ganoon. Oh, siya. 'Di ba? Relax ka na, Joel. Ha, ganun talaga. Balang araw tatawanan mo na lang din 'yan. 'Di ba? At pag nagkaanak ka at nangyari ulit 'yan sa anak mo naman nangyari, tawanan mo na lang. Maaalala mo 'yung sarili mo, ganyan din ako dati na. Pero eto na. Pag-uusapan pa natin yan ng mas malalim na nausapan sa aking pagbabalik. Pero sa ngayon, mga ka-vibes, kung kayo ay may mga pa-shout out, 'di ba? Meron kayong tawag doon mga gustong i-comment, advice kay Joel, ay pwede nyo namang ipadala yan sa aming hotline 0926-079-8708. Ulitin ko, 0926-079-8708. Or sa aming Facebook page, pumunta kayo sa aming Facebook page, mag-message kayo sa GV99.9 FM. O kung gusto nyo namang mag-voice message, pwede rin naman mag-send kayo ng voice message sa aming Facebook page or sa aking Facebook page mismo kay Kiko Barako. It's K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. O ito, sa aming online streaming, pwede ka rin mag-comment doon. Diba? Pumunta ka lang sa gv999.live. O, gv39.live. Tapos, dediretso ka na sa aming online streaming. Mapapakinggan mo na si Kiko Barako. I-click mo yung play button doon. O, ito, tulad nito, sabi ni... dito may nag sabi dito sa online streaming, thank you Ate Net at Kiko Barako. Naka loudspeaker pa yan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po Ninang Ilina, no? At naka loudspeaker. Sana ay patuloy kayong makinig sa GV99.9, o, diba? Ipakalat nyo na rin sa kapitbahay nyo na nakikinig kayo sa GV, may kakilala kayo sa GV at makinig sila sa GV, ganon. Para tuloy-tuloy ang good vibes. Diba? Pag ipagmalaki nyo si DJ Rowan, ay inaanak ko yan, ganon. Ipagkalat nyo sa buong barangay, ay kilala ko yan si DJ Rowan, i-follow nyo. Si DJ Rowan ngayon, ewan ko na lang kung ano nasa isip niya. Ayaw tumingin sa akin. Nagtatago sa monitor. But anyway, nakasalat mga ka-vibes natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na inyong nakakasama at nakakakwentuhan, nakakakulitan pa rin. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siyas Tawanan. Siyempre, dito lang yan. Sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.

0: 80 days before Christmas. Feel the Christmas breeze only here on GV99.9, your good vibes.
1: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa five.
12: Tol! Oy, Tol! Magandang hapon sa'yo!
13: Tol, bae ka, bigyan kita ng 1 million.
12: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol!
13: Pero, 1 million suntok!
12: Eh, kung suntok, hindi kaya kita!
13: Ayoko na!
14: Hala! Joke pala yun!
15: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
15: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
14: Barkada!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Tahu. Tahu. Tahu. Hapon-hapon nagtataho. Anyway, ikaw pa rin ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At syempre, ito po ang programa para sa mga nagsiesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawa na. Nako, samahan nyo ako kung gusto nyong makitawa, makikwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, so ito na mga ka-vibes, no? Balik tayo sa storya ni Joel, no, na nahuli nga ng kanyang tatay ulit, no, nahuli ng kanyang tatay na nanonood ng R18 at gumagawa ng milagro, no, intimate moment siya sa sarili niya, 'di ba? Ito sabi ni ano ni 8114. It's better to listening to your program, but for me it is very normal, it's easy to understand. Good PM. Totoo naman, 'di ba? Totoo naman na normal kasi talaga 'yon na meron tayong sense of urgency. No, meron tayong at some point of our life, no, meron tayong alam mo 'yon, medyo malakas yung tama sa atin ng tawag ng katawan. 'Di ba? Yung tawag doon, I'm not sure kung pwede ko kasi sabihin sa ere yung ano eh, yung saltang basta yun na yun. baka mapatawag ako, pero 'di ba yung kumbaga yung sense of urgency na parang may kailangan yung katawan natin eh. And it's something that we cannot control. 'Di ba? Minsan hindi natin makontrol na talagang kailangan nating alam mo yun, i-release yung urgency. Ganun talaga. It's very normal and it's very understandable. Diba mga kababes? Kasi nga, normal, tao naman tayo eh. Diba? Wala namang tao na siguro na sasabihin abnormality yon, no? Hindi po abnormality yon. Normal at nararamdaman po, nararanasan ng lahat ng tao yan. Pero, eto kasi ang tanong ko. Paano kung biglang, eto na, medyo maloko yung tatay mo, nagbiro si tatay. Nako, yan yung mahirap talaga.
2: Nako, mahirap yun.
1: Diba, yung nagbiro yung tatay, medyo ko maloko yung tatay. Yung tipong kakain kayo, tapos sasabihin niya, anak, kumatok ka naman sa susunod, hindi ako ha, ikaw, ganun. Diba, nagpaparinig siya. No, paano kung yung tatay mo medyo nagpaparinig na parang may something, 'di ba? Yung parang kayo dapat yung kayong dalawa lang yung nagkakaintindihan, 'di ba? Tapos ano 'yun? Sasabihin mo na lang, tay, pwede ba ibang topic na lang? 'Di ba? Yung paano kung ganun? Paano kung ganun yung scenario? Mapagbiro noon, binibiro ka ng tatay mo, tinutukso ka ng tatay mo. Okay, so serious usapan tayo. May mga ano eh, may mga magulang na ginagamit ang humor, 'di ba, para maibsan yung awkwardness, para mawala yung tension. 'Di ba kasi as a parent, alam ng magulang kapag hindi normal yung hindi comfortable yung anak. No, for some reason, parang merong ano yan eh. Merong something sa magulang na may kutob. No, yung magulang, ay teka, dahil sa nangyaring to, parang nag-iba yung ano ah, nag-iba yung ihip ng hangin sa amin ng anak ko, ah, 'di ba? So, kaya ang ginagawa minsan ng mga magulang, dinadaan na lang sa humor, 'di ba? Ngayon, ikaw Joel, kapag ka ganun, na dinadaan ng tatay mo sa humor, kung kaya mong sabayan, 'di ba? Okay, sabayan mo. Pero kung hindi, okay? Okay lang din na sabihin mo sa kanya privately. No, na, ay, tama na, di ba? Kahiyari naman. Alam nyo, ito ha, meron akong kakilala. Share ko to. So, ayan, umuulan dito sa stasyon namin. Or it's a sign, magpadilig ka daw. Yung mga ganitong panahon na sakto-sakto sa topic ko, yung mga ganitong panahon, yung malamig, maulan, naku, maraming ano, naglalak ng kwarto. Pero anyway, meron akong kakilala. Okay. Na naikwento niya to sa akin eh. Ganitong scenario talaga, same scenario na ano siya, na nagkakaroon siya ng intimate moment sa sarili niya. Okay, meron siyang private moment sa sarili niya. Lalaki to. Okay, parang si Joel. I assume si Joel, lalaki rin, di ba? So, meron nga siya, yun nga, may intimate moment siya sa sarili niya. Tapos magulat siya, biglang bumukas yung pinto. Tapos, ang nasabi na lang daw niya sa tatay niya, bang, bang, bang, bang! Biglang nakipagpare. Nung bumukas yung pinto, nagulat siya. Ang sabi na lang niya, bang, bang, bang! Pero sasabi ng tatay niya, sinakyan ng tatay niya yung trip niya. Ano sabi ng tatay niya? Bang, bang, bang! Pero huli pa rin kita. O, di ba? Yung ganon. May mga magulang talaga na yung dinadaan sa humor para, alam mo, mawala yung awkwardness, mawala yung tension. Tapos yung kinento niya sa akin, talagang sabi ko, oh, after yung mag-bang, bang, bang ng tatay mo, ano nangyari? Sabi niya, wala. Move on. Parang walang nangyari. Nagtawanan na lang daw sila. O, di ba? So, ganun na lang din. Tawanan mo kung kaya mong sakyan, Joel. Sakyan mo lang yung biro ng tatay mo. Di ba? Bang, bang, bang. Pero nahuli pa rin kita. Wala eh. Ano gagawin mo? Nahuli ka na. Di ba? Hindi mo na maitatanggi. Ito sabi ni 8045. Oh. Kiko, mas gugustuhin kong pagalitan kaysa biro. Bakit naman? Hindi ka pagagalitan. Alam mo ha, ito ha, 8045, hindi ka pagagalitan ng tatay mo. Promise. Kapag nahuli ka, ayun ko ha, I don't know kung sa ibang tatay, pero ako kasi, kung halimbawa, okay, halimbawa ako, may mahuhuli akong ganyan, anak ko, parang feeling ko sa akin, hindi ko pagagalitan. Pero, pwede kong bigyan ng konting comment na, or advice na sabihin ko, anak, ba't naman ganyan? Hindi ganyan tamang paraan. Mali. Mali. Hindi, di ba? Feeling ko walang magulang magagalit. No? Kapag nahuli nila yung anak nila, nagkakaroon ng private moment sa sarili. I'm pretty sure, or parang I don't think na may pagagalitan ka ng magulang. Maaaring pagsabihan ka, anak, sa susunod maglak ka ng pinto. Diba? Hindi mo alam kung sinong papasok sa kwarto mo. Hindi mo alam kung nanay mo, ako, tatay mo, kapatid mo, or baka mamaya, biglang gumagawa ka ng personal

talaga sa relationship nila, may tatay na palabiro, may tatay na tahimik. Yes, di ba? Kasi nga hindi natin masasabi, awkward sa'yo, maaaring mas awkward sa magulang. Di ba? Mas awkward sa tatay mo yun. Biruin mo, makita ka niya na ganun, di ba? May ginagawang something. So, hindi mo masisisi, awkward pa rin yun. So, hindi lahat ng ano kasi, hindi lahat ng parents, hindi lahat ng pamilya pare-pareho, di ba? Kaya hindi natin masasabi na may iisang reaction or may default na reaction dyan. Basta ang mahalaga, ito lang yan, ang mahalaga dito, ka-vibes, no, ay may respeto sa boundaries. O, diba? At ang mahalaga rin dito, Joel, ay natutunan mo yung isang mahalagang leksyon. Diba? Na kapag ka meron kang privacy moment, no, may intimate moment ka sa sarili mo, learn to lock the door. Anyway, kayo mga kabayos, ano pa masasabi nyo dito kay Joel? Naku, pwede naman yung i-share ang inyong thoughts, comments, reactions. Bukas na bukas pa rin ang aming hotline, 0926-079-8708, o kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM. Pumunta kayo ron at mag-chat kayo. Pwedeng pwede yan, babasahin ko ang inyong chat. O kaya naman mga kavibes, ay sa aming online streaming na GV999.live. O, pumunta kayo sa browser nyo, diba? Tapos itype nyo dun sa link, yung browser link, GV999.live. O, and then diretso na kayo ron, i-click nyo yung play button, maririnig nyo na si Kiko Barako sa mga oras na ito. O, diba? Tandaan natin ha, sa mga ka-vibes natin, pwede kayong magpadala ng inyong mensahe, comment anytime. Yan. Ulitin ko ang number namin, 0926-079-8708. Or sa mga ka-vibes natin ha, na gusto rin makakwentuhan si Kiko, pwede naman kayong tumawag. No? Kung kayo ay may load, tawagan nyo yung number namin. Kung wala, doon sa online streaming namin, meron doong nakalagay na call now. I-click nyo yon, ilagay nyo yung nickname ninyo at yung cellphone number ninyo. Kahit wala kayong load, makakatawag kayo sa amin. No? At sasagutin ko yung inyong tawag. Oh, eto, may nag-chat. Oh. Sabi ni Samino Elmerin, DJ pa-play po ng Hiling. Salamat po, DJ. Sige, Samino Elmerin. Pero sinong artist, Samino Elmerin? Sorry, wala akong idea kung sinong artist. Baka pwede mong i-chat sa akin sinong artist para ma-play ko yan. Anyway, salamat mga kabayos natin. Tuloy-tuloy mo natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakinggan pa rin. Ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At syempre, ito pa rin ang most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes. At Joel, alam ko sa mga moment na nakita ka ng tatay mong sa self-intimate, I'm pretty sure na medyo nagkakaroon kayo ng ilangan, no? Katulad na sinabi ni Lay John, sabi niya, na iilang. Ito na ang kantang, na iilang.

0: GV99.9. Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ay, nako, maulan na afternoon, mga ka-vibes. Maulan na hapon, kaya naman ang mga tugtugan na dito sa most influential good vibes radio station na ay nakaka-good vibes. Ito ang GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At ito pa rin po ang programa para sa mga nagsiesta pero ayaw matulog at gustong tumawa. Ito po ang Siestawana. Nako, samahan nyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, sa mga ka-vibes natin ha, na nasa kakalsadahan ng ating mga driver, no, na bumabiyahe ngayon, Batrasco driver, mga jeepney driver, tricycle driver, mga TNVS, mga rider, no, mag-ingat po tayo sa kakalsadahan, madulas po, no, huwag masyadong mabilis magpatakbo, no, at huwag nang magbeating the red light, huwag nang habulin pa yung red light, 'di ba? Pagka orange na, mag-slow down na, hindi yung haharurot ka pa, no, takaw disgrasya po yaan, no. At saka sa lahat ng mga naglalakad, no, sa mga namamalengke sa mga oras na ito, no, nawala tuloy yung mic ko. Sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nasa kakalsadaan ngayon, mga naglalakad, namamalengke, no, nako, sana po may dala kayong payong dahil napakahirap pong magkasakit sa panahon na ito. Alam niyo na, alala ko dati, bago tayo ano, ang dami kong sinasabi. Bago tayo tumpon na sa ating topic, naalala ko dati, ito talaga yung ano, yung panahon na sobrang hindi ako nawala ng ubot sipon. 'Di ba? Kasi nga yung panahon, pabago-bago, biglang init, tapos biglang uulan, tapos biglang iinit ulit. 'Di ba? So, ingat po tayo ng lahat, mga ka-vibes. Anyway, eto na, balik tayo sa pinag-uusapan natin na mga ka-vibes, no? Yung story ni Joel tungkol sa nahuli siya ng tatay niya, no, na nanonood ng R18 at meron siyang intimacy moment sa sarili niya, no, meron siyang ginagawang kababalaghan or nagkakaroon siya ng sexy moment sa sarili niya. Meron siyang ano tawag doon, paano ko ba sasabihin to? Ang hirap kasi eh. Parang meron siyang self-satisfaction. Gano'n. Diba? So, ito na. Pag-usapan natin yung ano, privacy sa loob ng bahay. Kasi kung titignan mo, no, itong story ni Joel, simple lang naman siya. Madaling, kanina ko pa sinasabi, diba? Hindi kailangan palakihin, no? Move on, kalimutan, tawanan. Pero, merong isang bagay sa usapin natin na magandang tignan eh, no? Dito sa story ni Joel, yung privacy sa loob ng bahay. 'Di ba? Dito kasi mas nagiging seryoso yung usapan natin, no? Kasi titingnan natin, meron ba talagang privacy, no, sa loob ng bahay? Dapat bang magkaroon ng privacy ang bawat isa sa loob ng bahay? Kasi sasabihin, eh magkakapamilya naman kayo, 'di ba? Eh kahit magkakapamilya kayo, okay lang ba na makita 'yon ng nanay, tatay mo, ng kapatid mo yung mga ginagawa mo, 'di ba? So, pag-usapan natin yung tungkol sa privacy. Kasi minsan iniisip natin, di ba, bahay ko naman to eh. Di ba, yun yung bahay naman namin to. So, I can do what I want, I can do it anytime, anywhere, di ba? Pero kung may ibang tao kasing nakatira sa bahay, no, halimbawa yun nga, yung parents mo, hindi lang ikaw, di ba? Siyempre, may karapatan din sila sa space na yun. Diba? So, ito, Joel, ha, makinig ka. I hope that you are still listening. No, kung may personal kang ginagawa, humanap ka ng lugar at oras na talagang private. Diba? Yung wag sa ano, wag sa sala. Diba? Wag sa lugar na pwedeng biglang pasukin ng ibang tao. Yun nga kasi yung ano eh, ito yung napapansin ko, mga ka-vibes, no? May mga bahay kasi, no, na halimbawa kahit may kwarto ka, pasukin ng ano eh, pasukin ng tao kasi may gamit sila ron, 'di ba? Minsan kasi sa ating mga Pilipino, 'di ba? Sa ating mga Pinoy, yung mga kwarto natin, halimbawa kwarto ng anak, share 'yan, kwarto 'yan ng kapatid, magkapatid, magkasama 'yan. O kaya naman sa kwarto ng anak, doon nakatago yung mga documents ng tatay, ng nanay, o ng documents ng buong pamilya. So anytime pumapasok talaga, 'di ba? So may bigla talagang asahan mo na may biglat biglang papasok dyan. Lalong-lalo na, no? Yun nga, hindi mo solo yung kwarto na yon. Hindi naman kailangan maging paranoid ha sa mga sinasabi kong ito. Pero siguro dapat tingnan natin simple consideration. I-consider natin yung mga tao sa bahay, no? Na mga kasama natin. I-consider natin na, ay teka, may bisita ang parents ko. O kaya, ay teka, nandito pala yung kapatid ko. Baka anytime pumasok yan. Diba? Something like that. Those things to consider. Kasi, kaya na sabihin mong meron kang intimacy urge. Diba? Meron kang nararamdaman na gusto mong ilabas. Diba? Dapat marunong pa rin tayong mag-control. No? Kahit, kumbaga, this is not something that we can control kasi nga katawan natin yan, talagang pag ma-urgency. Diba? Pero, at some point, pag kaya pang magpigil. Diba? Or, better yet, bakit hindi ka na lang pumunta sa CR? Diba? Something like that. Kung ganun lang din ang usapin. Pero, again, pag pumunta ka ng CR, tandaan mo, yung CR na yan, i-consider mo, iisa lang ba yung CR sa bahay ninyo? Diba? Kasi ba mamaya, gawin mo sa CR nga, tapos naman, yung kasama mo sa bahay, earn na na. Kakatukin ka rin, diba? So, those things, you need to consider those things if you have this kind of urgency. And also, ito ha, ito yan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no? Please, baka may bata kasing nakikinig kay Kiko Barako, no? Pasintabi lang po, guidance po ng matatanda ang usapan ko ngayon. Please lang, no, kapag may ganung urge, no? At you think na nagiging ano na siya, nagiging frequent na siya. 'Di ba? Ito nagkakaroon na ng nakaka-apekto na siya sa daily life doon sa bahay. No, you need to observe yourself. Normal pa ba 'yon? 'Di ba? Kasi baka mamaya masyado na siyang nag-overtake sa buhay mo. So you might want or you might consider seeking professional help. 'Di ba? Yung mga ganung bagay. So again, may privacy, oo, may sarili kang kwarto, pero you need to consider pa rin yung mga tao. No, hindi porket nandiyan ka sa bahay mo, gagawin mo na lahat, no? So, kailangan mo pa rin respetuhin yung ibang tao. Ito, sabi ni ano, sabi ni 3708, kahit sariling bahay, may shared spaces pa rin. Correct. Diba? Meron tayong tawag na shared spaces. Yun yung sinasabi ko, sa iisang kwarto, magkasama kayong kapatid mo. Diba? Or sa iisang kwarto, nasa kwarto mo, dyan nakalagay yung mga gamit ng parents mo. So, possible talaga na mag-share or may papasok. Ito sabi ni ano, ni 9146, ang pinaka-importante, kung R18, siguraduhin adult ka at legal. Yan! Correct! Diba? 9146, tama na bingo mo. Diba? Nadali mo. Ganon. Kapag ito ha, sa lahat ng mga nakikinig, kung R18 yan, pagka mga movies, adult film, no, siguraduhin po nasa legal age, no, na adult ka, that you are in a proper age, no. Hindi po appropriate na, hindi natin pinopromote dito, no, na manood yung mga bata, di ba, yung mga minor. So, siguraduhin natin na, eto, may nakikinig sa atin, siguraduhin natin na nag-guide natin ng tama yung mga kasama nating bata sa bahay. Diba? So, again, dapat legal age, dapat adult age. Okay? Para at least, kahit papaano, meron ka ng ano nun eh, may konsepto ka na ng what's wrong and what's right. What's normal and what's not. Diba? So, you need to, ano yan, you need to, sa mga nakikinig, no, kailangan natin alam natin yung ganong konsepto. Diba? Kasi kung tutuusin ha, ito lang yan. Baka ito rin yung dahilan kung bakit hindi nagsalita agad yung tatay mo, Joel. Baka alam niyang adult na yung anak niya at personal na bagay yun, kaya pinili niyang bigyan ka ng space. Diba? So, maaaring yun din yung pumasok sa isip ng tatay mo nung nakita niyang ginagawa mo yon, yung bagay na yon, 'di ba? So you might want no to consider those things. Kaya ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi niyo rito no kay Joel na nahuli ng kanyang tatay na nanonood ng R18 at may self-intimacy ginagawa? Nako. Mahirap talagang sitwasyon 'yan. Awkward is the ano talaga 'yan. Ok is word talaga 'yan. Diba? But you can still send your comments, thoughts, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Diba? At mapapakinggan nyo si Kiko Barako doon. I-click nyo yung play button na maririnig nyo ako. At may live chat doon. So pwede kayo mag-comment doon. Mag-send kayo ng inyong pangalan. No, at or pwedeng nickname nyo, and then yung message nyo, at babasahin ko yan. Pwede rin naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM, pwede kayong mag-chat doon at babasahin ko rin yan. Kahit na song request pa yan, kahit na mga pa-shout out, pabate, go, pwede nyo nga isend yan. Not necessary naman na related sa pinag-uusapan natin. But anyway, sa lahat ng mga kababis natin, again, eto, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan. Inyong nakakasama pa rin at napakikinggan ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, at ito po ang programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At para sa ating next song, Joel, alam mo, ang gusto lang, minsan ang gusto lang ng tatay mo is you just give me a reason.

0: Tol!
1: Oy, Tol!
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Mapaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robby.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Anong masarap kainin kapag umuulan? Siyempre, ang humigop ng mainit na lume. Sana all nakakapag-lume. Oy, speaking of lume ha, nako, puntahan nyo po sa may Barangay Bulbok, Lipa City, ang KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. Lakpo, laging nakikinig sa atin yan. At napakasarap ha ng lume, ng gisado, ng tostado. Meron pa nga sila yung black gisado. Naku, napakasarap po. Tikman nyo, dayuhin nyo ang KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. May Facebook page po sila, yun ang pangalan. KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. Diba? Pwede rin kayong mag-chat sa Facebook page nila. Pwede rin namang mag-text sa number nila. Ang number ng KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City ay 0905-660-3046. Again, 0905-660-3046. I-text nyo sila dahil kung malapit kayo sa Bulbok, ay nagde-deliver yung mga yan. Pwede kayong sa mga handaan ninyo, pwedeng-pwede sagot nila. Kasi hindi lang naman sila mga lomi, hindi lang sila gisado. May mga ulam yan. No? May barbecue yan, may Shanghai. Meron yung mga puto, kutsinta, may spaghetti, may macaroni, may lasagna. O, diba? Napakasarap po ng mga pagkain nila. Anyway, KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. Oh, anyway, nako, sa lahat ng mga kabibigs natin, nakikinig ka pa rin, mas masarap yung pagkain na yan kung makikinig ka sa GV99.9, your good vibes. At nakakasama na pakikinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At nako, kasama natin ngayon, nakikinig sa atin ngayon, gusto kong i-shout out galing kay Jari Score. Sabi niya, pa-shout out po sa anak ko, Sir Kiko. Si Jari, love na love ka ng papa. Naglalaro ng Roblox. Oh, gusto daw niyang ma-surprise ka, Jari, na binati ka sa radyo. So eto na, 'di ba? Binabati ko habang naglalaro ng Roblox si Jari. Magandang hapon sa inyo at salamat sa pakikinig, Jari's Korean. Anyway, eto na, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Nako, Jari ha, medyo ano to ha? Jari, medyo mero ano to ha, medyo adult yung ano natin, R18 yung pag-uusapan natin ha. But anyway, I hope no nasa tamang edad yung anak mo. Ay, 5 years old lang daw. Kanina pa ako kanina pa natin pag-uusapan yung tawag doon. Kanina pa natin pag-uusapan yung kwento ni Joel. Sana hindi kanya tinatanong. But anyway, so patnubay ng magulang ang kailangan ha, Jari. Gabayan mo ang iyong anaka. But anyway, balik tayo sa storya ni Joel, mga ka-vibes. No? Si Joel na nahuli ng kanyang tatay na ano nga

relax, hindi ganun yun. Diba? Kasi I'm pretty sure, ang daming tumatakbo sa utak mo, ay nakita ba niya? Gaano ba katagal? Diba? Anong eksena na ba yung nakita niya? Diba? At ano kaya iniisip niya sa akin? Diba? Yung mga ganun. So, relax ka lang, Joel, no? Yung tatay mo, baka ang iniisip lang niya is, naku, sa susunod pala, dapat kumatok ako. O, diba? Dapat ganun, huwag mong isipin na hinuhusgahan ka ng tatay mo. At tanda mo, ang magulang hindi naman yan basta-basta huhusgahan ng anak. Diba? Hanggat sa abot ng kanyang makakaya, iintindihin niya yan. Diba? So, relax ka lang. Kung iniisip mo na baka mamaya kung ano-ano na tumatakbo sa isip ng tatay mo, no? Eh, relax. Sabi ko nga sa'yo, baka after lang nun, wala na, nakalimutan niya na yan, diba? Diba? Kasi, ano yan eh, minsan tayo lang yung nagpapalaki talaga ng awkwardness, Joel. Diba? After a few weeks, magiging funny memory na lang yan. Diba? Ito, sabi ni Jaris Coro. Kalimitan naman, mga tatay, alam nila yan, dumaan din sila dyan. Unawa na nila yan, dead man na lang, matatawa lang tatay mo dyan. O, diba? Totoo! Matatawa lang talaga siya dyan. Tapos sabihin pa ng tatay mo, naalala ko yung sarili ko dati ah. Diba? Parang nung nakita ka ng tatay mo, parang may bumalik ding memory sa kanya. Aminin mo yan, Jari. Diba? Kasi possible na ganun din eh. Na parang nahuli ka ng tatay mo, naku, awkward. Naku, dapat pala kumatok muna ako. Tapos pagsara ng pinto, naalala ko, ganun din ako dati. O, diba? Napa-agree si Jari. So, wala na yan, Joel. No? Huwag mong isipin na talagang maraming kung ano-ano tumatakbo sa isip ng tatay mo. Wala. Intindi niya yan. Alam na alam niya yan. Gets na gets niya yan. Baka nga bigyan ka pa ng tip niya. Bigyan ka pa ng advice. Sabihin sa'yo, anak, alam mo, may mas better. Sabi ni Jari. Sabi niya, kaso kapatid ko ata nakahuli sa akin dati. Hindi pala tatay, kapatid. O diba, o tignan mo, sige Jari, nung nahuli ka ng kapatid mo, diba, anong usapan nyo sa mga panahon na ito nung nagsitandaan na kayo? Diba tinatawanan nyo na lang din? Ginagawa nyo na lang biruan yan? O, marami akong maraming ganyang moment. O, natatawa lang, o diba? Kasi wala. Ano na yan? Alam natin lahat yan. Pinagdaanan natin lahat yan. Kaya lang malas mo na huli ka. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Kaya lang, wala eh. Nagkataon, nahuli ka. Ang gagawin natin. Diba? Awkward moment is awkward moment. Pero, okay lang yan na Joel, no? Wag ka ma-paranoid, wag ka ma-praning. 'Di ba? Hindi 'yan dapat palakihin. Hoy, sabi ni Jari Scoro. Sabi niya pabati na rin kay Mrs. Sir. Matet po ang name. Ay, Mrs. Mateta. Nako, nakikinig ang iyong asawa. Magandang hapon. Salamat ha sa pakikinig sa akin na Jari Score sa pamilya mo. Nako, sana nasa maayos ang panahon sa inyo. Dito kasi sa amin medyo makulimlim, medyo maulan, no? At maraming salamat sa pakikinig sa GB99.9. But anyway, again, sabi nga ni Jari, normal lang 'yan. Ah, maulan daw sa Bulbok Lipa. Ayun. Taga Bulbok ka pala, Jari Score. Oh, nako ha, alam mo na, yung KM Lomeos and Eatery sa may Bulbok lang din 'yan. Diba, napakasarap niyan. No? But anyway, sa tatay naman, punta tayo dun sa tatay. Pag-usapan natin yung tatay, no? Sana matuto tayo sa nangyari, 'di ba? So next time, ano rin sa 'yon, lesson learned din sa 'yon sa tatay, no? Na may privacy pa rin. 'Di ba? Na next time bago tayo pumasok sa kwarto ng mga anak natin, next time katok-katok ko rin muna, 'di ba? Lalo na kung alam nga natin na yung mga anak natin hindi na bata. 'Di ba kasi kung bata yan, okay lang, normal. Sige, pasok ka diyan. Pero kung halimbawa teenager na, 'di ba? Nagsisimula na silang magkaroon ng consciousness sa katawan nila, nagkakaroon na yan ng mga hormonal changes, 'di ba? Dapat respetuhin natin yung privacy.
no? Matuto tayong kumatok kung kailangan, hindi yung basta bukas na lang ng pinto, no?

pagka may kailangan tayo sa kanila, no, ask for their consent, no, kasi hindi naman na dapat lagi na porket magulang eh basta-basta na lang na may karapatan ka namang himasok, no. Again, ang tayong mga magulang, ang role natin is para gabayan yung anak. Eh paano natin gagabayan kung tayo mismo eh hindi marunong magrespeto ng privacy ng mga anak natin, 'di ba? So ganun din 'yon. So kailangan na lesson learned din niya sa tatay mo, no. I'm pretty sure sa susunod diyan na Joel, yung tatay mo, tignan mo, hindi na yan basta-basta papasok sa kwarto mo. Sa susunod kakatok na yan. O kaya titignan muna yung doorknob kung nakalock. 'Di ba pakikiram naman nakalock kaya yung doorknob? Anyway, nakawa kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo dyan? Or may kakilala ba kayo na nahuli kayo? Nahuli nyo? Nako, share your thoughts, comments, reactions. Pwede rin kayo mag-share ng inyong song request pa. Shout out sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page. Pwede kayo mag-chat dyan sa GV99.9 FM. At syempre, sa aming online live streaming na GV999.live. O ito, sabi ni Jerry, sabi niya, next time sir, isasama na siya sa beer house. Totoo yan. Totoo yan. Sasabihin ng tatay mo, Joel, Nak, minsan nga, beer house tayo. Tapos pagka nagkainuman na kayo, alam mo, Nak, yan, doon nalalabas yung kwento. Alam mo, Nak, nakita ko yan eh. Diba? Kapag ka kasi minsan pagka may tama na ng alak, diba? Pagka may tama na ng, alam mo na, medyo na nalasing na, diba? Doon na lumalakas yung loob eh. Diba? Sabi na tatay mo, magbibiro yung tatay mo, oh, ikaw naman, akala mo naman, di ko pa nakita yan. Diba? Natatandaan ko nga eh. Sabi din Joven, akala ko ba kayo after a few weeks makakalimutan niya na. Ay, hindi naman sabi, depende sa tatay yan. But anyway, again, no, sa lahat ng mga kababayan natin na pwede kayong magpadala ng inyong thoughts, comments, reaction. Again, ang hotline namin 0926-079-8708 or sa aming Facebook page, GV99.9 FM. Sa ngayon, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako at ito po ang programang Shesawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. Joel, ganun talaga. Kung ano yan, kung minsan mabanggit sa'yo ng tatay mo yung nangyari o ina-witness niya, eh katulad ng sabi ni John Roberts, minsan may mga bagay na hirap kalimutan.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.
6: Hey, grade 6 students. Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Days before Christmas, feel the Christmas breeze only here on GV 99.9, your good vibe.

0: That song is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama't na pakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kayong ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang ating programang Siestawanan. Dumako na tayo sa ating segment na Final Thoughts. Huling mensahe para sa ating message sender at sa lahat ng mga tagapakinig na maaaring nakaka-relate sa storya ni Joel. Alam niyo mga kabais, may mga bagay na nakakahiya ngayon pero hindi naman kailangan maging dahilan para ikahiya mo ang sarili mo habang buhay. Diba? Maaaring temporary lang yun eh. But hindi necessary na habang buhay ka nang nakakahiya. Nakakatawa yung sitwasyon natin ngayon. Oo, di ba? Kanina pa tayo tawa ng tawa. May mga nakaka-relate. Kasi kung ikikwento mo yan sa barkada mo, sa mga kaibigan, di ba? Malamang pagtatawa ng kanila ng ilang linggo. Pero kapag ikaw na mismo kasi yung nasa sitwasyon, katulad ni Joel, hindi talaga siya nakakatawa sa unang araw. Kasi mahihiya ka eh. May pagkakataon talaga sa buhay natin na nahuhuli tayo sa isang bagay na personal. No, may mga bagay talaga na tayong na ginagawa tayo na hindi natin gustong makita ng ibang tao at hindi dapat makita ng ibang tao. At kapag nangyari 'yon, 'di ba? Natural na mahihiya tayo. 'Di ba? Ang kalaban mo diyan na yung hiya, yung kaba. Diba? Na parang feeling mo gusto mong magtago na for the rest of your life. Pero alam nyo, mga ka-vibes, hindi ibig sabihin na dahil nahuli ka sa isang awkward na sandali, na nahuli kang nanonood ng R18 movies at nagkakaroon ka ng self-satisfaction moment, eh yun na yung buong pagkatao mo. It won't define you. Sa akin ha? Kasi hindi ka doon nabawasan ng pagkatao dahil lang na may personal kang buhay eh. Diba? Personal na buhay mo yon. So, ikaw yun eh. Sarili mo yan. At kung nahuli ka dyan, hindi niya nabawasan ang pagkatao mo. Ang importante dyan, marunong kang rumespeto sa sarili mo. At syempre, sa ibang tao, lalo na dun sa taong nakakita. Diba? Sa kaso ni Joel, sa tatay niya. Alam nyo, kung may natutunan naman tayo sa kwento ni Joel, eh baka hindi lang ito tungkol sa R18 na movie o dun sa moment na nahuli siya. Siguro magandang lesson dito yung tungkol sa privacy, boundaries, at yung pagiging responsible o yung responsable natin sa sarili nating mga kilos. Kung adult ka na, matuto kang kilalanin ang sarili mo. Pero kasabay nun, matuto kang kilalanin kung kailan at saan nararapat gawin ang mga bagay na personal. Hindi porket gusto mo, pwede na kahit saan. May timing, may lugar, at higit sa lahat, may respeto. At para naman doon sa magulang, sa tatay ni Joel, or maaaring sa mga kapatid sa iba, no? Na posibleng nakakarinig nitong storya ni Joel. Hindi rin madaling maging magulang sa ganitong sitwasyon eh. Minsan hindi nyo alam kung pagsasabihan nyo ba? tatahimik na lang ba kayo o tatawa na lang? Diba? Hindi madaling maging magulang kung ganyan yung naging senaryo. Pero minsan, ang pagbibigay ng kaunting privacy at space para sa mga anak natin ay isa na ring paraan ng pagpapakita natin ng respeto sa anak na lumalaki na, na nagdadalaga, nagpipinata. Kaya nga kanina sabi ko sa mga magulang out there na nakikinig at makakapakinig ng storya ni Joel, no? Matuto tayong rumispeto ng privacy ng mga anak natin, lalo na kung yung anak natin alam nating hindi na sila bata, no? Nagkakaroon na yan ng mga body changes, hormonal changes, so respetuhin natin yon. Ngayon kay Joel sa center natin, kung hanggang ngayon nahihiya ka pa rin, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mong takasan yung tatay mo habang buhay. Hindi mo naman matatakasan yan kasi siya pa yung tatay mo. Diba? Lumabas ka ng kwarto, kumain ka. Diba? Mag-good morning ka, bumati ka pa rin, normal pa rin. Diba? At kapag dumating yung tamang pagkakataon na feeling mo kailangan mong sabihin, edi sabihin mo, mag-sorry ka na lang. Gawin mo na lang. Hindi mo na kailangan magpaliwanag ng buong pangyayari. Just say sorry. Maiintindihan ka naman ng tatay mo. Kasi sa buhay, ka-vibes, may mga eksenang gusto nating burahin eh. Gusto nating i-rewind. Pero hindi lahat ng nakakahiya kailangan nating or kailangan manatiling mabigat sa atin eh. Diba? Hindi habang panahon na kailangan nating dalhin yan ng parang mabigat na bigat. Minsan, ang isang awkward na pangyayari, ano lang yun? Doon lang yun. Sa moment lang na yun. Paglipas ng panahon, magiging kwento na lang yan. Pagtatawanan nyo na rin eh. Diba? Kaya, dapat mong tandaan, Joel, may personal kang buhay. Tao ka eh. Diba? May urgency ka. Normal yan. Kasi tao ka. Normal sa lahat ng tao yan. Ngayon, kung natuto ka kung nagkamali ka ng timing, di matuto ka. Pero wag mo namang isipin na habang buhay, eh, nakakahiya ka na. Kasi ang tunay na maturity, Joel, hindi yung hindi ka kailanman napapahiya. Ang tunay na maturity is alam mo yung mga bagay na privado, marunong kang rumespeto, at kapag may awkward na nangyari, eh, kaya mong harapin yun ng maayos at magpatuloy, mag-move on sa buhay. Am I right? That's maturity. Maturity is accepting that you're just human being na mayroong mga bagay na kailangan, na may mga bagay na gustong gawin. That's maturity. At kapag nagkaroon ng awkwardness, move on. Accept it na napahiya ka, then move on. No need na parang pahirapan pa ang sarili mo. No? Nadadalhin mo siya habang buhay. Tatawanan mo na lang din yan pagdating ng tamang panahon, paglipas ng maraming panahon. Okay? Kaya mga ka-vibes, no? Kung may isang bagay tayong dapat tandaan sa kwento ni Joel, eh, ito yon. Bago tayo gumawa ng kababalaghan, siguraduhin hindi kababalaghan ang biglang pagbukas ng pinto. Okay? At matuto tayong rumespeto ng privacy. Yun ang dapat nating tandaan. Matuto tayong mag-set ng boundaries. Kayo ba mga ka-vibes? Anong masasabi nyo rito? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas pa rin yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Pwede rin sa aming online streaming na GV999.live. Pwede kayo mag-live chat doon at babasahin ko ang inyong mga komento. Muli, baliktugtugan muna tayo inyong nakakasamat na pakikinggan. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Dito lang yan sa most influential good Vibes Radio Station, GB 99.9, your good vibes.

0: Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan, dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. I like
8: vibes. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

0: Teka lang. Parang ano, ang bagal lang pasok. Hinahanap ko yung effects kasi. Ayaw kasi gumalaw nung ano, nung... Ayan! Anyway, sa magandang hapon sa lahat ng mga kapay, sa ating nakikinig pa rin sa mga oras na ito. Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama sa mga oras na ito, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, sa lahat mga kabayos natin, kasama ko ngayong hapon, na-miss ko kakwentuhan to, DJ Robby. Magandang hapon sa'yo. Ayan, first time ko na ulit nakasama si DJ. Actually, hindi ko na alam, DJ Robby, kung kailan yung last na banter. Actually, para hindi ako nga, parang last year pa. Kaya nga, kailan yung huling? This year. 3 months na hindi na tayo nagbabanter. Alam niyo ba't hindi kami nagbabanter ni DJ Robby? Oo, napapagod na siya sa akin. Ganon. Dati ang sipag pa niyan eh. Nagbabanter pa yan eh. Talagang maghahanda pa yan. Pero ngayon, oo, ganyan siguro talaga pagka isang taong ka na sa trabaho na parang, oo, diba? Kita-kita ka kaya ng boss na kamonitor. Kita-kita ka talaga sa Facebook Live na, alam niyo pa mga ka-vibes, eto ha, patunay, kayo ang sexy na habang nag-a-adlib si DJ Robby, nagse-cellphone pa yan. Huling-huling. talagang pinagmalaki niya paminsan sa amin yon, sa amin ni Papa P. O, tignan niyo, oh, kaya ko palang mag-multitask habang nag-a-adlib ako. Oo. Talagang, alam mo, binib ako kay DJ Robby when it comes sa multitasking. Diba? Kaya ano eh, kaya tignan nyo ha, minsan ano yan, ayan, wala daw ako, ay, wala daw siya sa radyo, oo nga, sorry naman, nakalimutan kong eh.
1: Hoy, wala ayan. Ako sa radyo, kanina pa ako nagsasalita.
0: Sa on air, sorry, ayan pala. Ayan, sa online naririnig ka, sa radyo wala. Sino nagsabi yung monitor na boss? Ah, wala si Mor. Kala ko yung boss.
1: Mga ka-vibe, DJ Robby to ha. Kanina pa kausap ni DJ Kiko.
0: Oo. Ayan, sa mga nasa on-air, pasensya na po kayo. Ang hina kasi ng monitor ko. Anyway, wala kasi akong headset. Hindi na ako nag-headset. So kung may headset ako, maririnig kita kung wala ka sa radyo.
1: Okay, tigilan na ang pagpapaliwangan ni Kiko.
0: Anong mahina daw? Sabi ni Ronette. Mahina sa on-air. O, lakasan ko pa. Sige, lakasan ko pa daw.
1: Diba, kalain nyo kami lang istasyon nag-detect drone?
0: Oo, nag-detect
1: drone. On-air. Nag-detect drone kami ng on-air, no?
0: Wala, trip namin. But anyway, ikaw DJ Robby, tatanungin kita dahil nandito ka na sa programa ko.
1: Okay.
0: Yung story kasi natin si Joel na 24 years old.
1: Ilang
0: na,
1: taon?
0: 24.
1: Okay, nasa tamang edad na.
0: Nanonood siya ng R18. Wala, binata. Okay. Nanonood siya ng R18 sa kwarto niya. And then suddenly, itong tatay niya ay biglang pumasok at nakita siyang may ginagawang something habang nanonood ng R18.
1: Anong masasabi mo? Wait, nakalo mo na yung ginagawa niya.
0: Nagsa-self-satisfaction. Himayin muna natin. Nagsa-self-satisfaction
1: siya. Ano yung self-satisfaction? Paki-demonstrate.
0: Oh, gusto mo makita? Ay, interesado. Gusto mo makita. Interesado sa akin. Gusto mo makita.
1: Bibidyohan ko, ibibenta ko din.
0: At anong may bibili ba?
1: Yun lang.
0: Baka walang bumili. Baka
1: talaga? Anong baka? Talaga walang bibili.
0: Hoy, hindi ka sure. Baka bili ng asawa ko.
1: Sabi ng asawa ko, parang gabi-gabi ko na ito. Gabi-gabi ko na ito nakikita. So, ayaw na rin bilhin ng asawa mo. So, hindi pala kikita.
0: Pero eto, so, yun nga. Siya ay tinaguri ang master baker. Nagmamasa.
1: Nagmamasa ng bake. Ng pang-bake.
0: Oo. So, ikaw, ano masasabi mo pagka ganun yung moment? Kasi awkward yun for sure.
1: Okay, oh, pero hindi naman kasi ako nahuhuli.
0: Hindi ka ba nahuhuli? Hindi ka ba nakakahuli?
1: Nakahuli na ako. Kapatid ko. Shout out po sa kapatid ko. Oh, tama ba yung sinabi ko dito sa radyo? Na naririnig tayo ng buong Pilipinas.
0: Ewan ko sa iyo. Tinanong lang
1: na. Shout out sa kapatid ko. Pero hindi naman siya kilala, so hayaan na natin siya.
0: Hindi ko lang sinabi yung pangalan mo. Sabi mo kapatid
1: ko. Kapatid ko. Oh, ang dami kong kapatid, hindi mo alam kung sino doon.
0: Sige. Oh, so, anong naging reaction mo?
1: Kasi ako, talaga namang nag-invade talaga ako ng privacy. Kahit yung mga kwarto nila, basta ko na rin binubuksan. Lalong-lalo na kapag nagagalit ako. Halimbawa, papasok lang naman talaga ako sa kanila para mag-barge in ako. Oh. Tapos magre-reklamo sa kanila, papagalitan sila. Ganun lang talaga yung moment ni DJ Robby. Kaya ako pumasok. So, nakita ko. Imagine ko tanoy!
0: Kita-kita mo ba?
1: Oo. Mukhang malapit na siya sa rurok ng tagumpay eh. Mukhang magtatagumpay na siya sa buhay eh.
0: Oo. Oh, nandun na sa tuktok ng Mount Everest.
1: Yes, sa Pornada pa eh. Tumasok si DJ Robby.
0: Oh, ano yung naging reaction niya?
1: Siyempre nagtago. Tinago niya yung ano, yung treasure. Ang Yamashita treasure. Tinago niya yon.
0: Okay.
1: Nanuloka sa akin si Roger Bieber.
0: So ikaw, anong naging reaction mo?
1: Kasi naroduha ko yung pinto, nakakadiri kasi.
0: Kasi kapatid mo yung nakita mo.
1: At saka nakaka-trauma ha. Parang hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung trauma na yun. Shoutout ko sa kapatid ko.
0: Oh, tapos ikaw, alam mo, napaka-unfair mo.
1: Bakit?
0: Ikaw, nangi-invite ka ng privacy, yung kwarto mo laging nakalak.
1: Oh, yung kwarto ko bang hindi nyo mabubuksan?
0: Oh, ikaw, hindi sila, walang karapatang basta-basta pumasok sa kwarto mo. Ikaw, pasok ka ng pasok.
1: Hindi nagagalit. Pag nagagalit nga po kasi talaga ako, basta-basta ko pinubuksan.
0: Ah, pero kung hindi ka naman galit, kumakatok ba?
1: Naman ako.
0: Ah, kumakatok
1: naman. May nagawa kasi siyang hindi maganda. Alam mo ano?
0: Ano?
1: Hinirap yung damit ko.
0: Diyos ko, napakalaking bagay ha.
1: Kasi isusuot ko siya bukas.
0: Ah.
1: Tapos sabi ko, hala, nasa na yung damit kong itinago ko. Tapos sinuot niya, di ba? Hindi na pornada yung aking ano.
0: Ah, sa bagay, alam mo, magigits kita, magagalit ka kasi yung

0: And then mababago natin yung ating schedule. Mm. Pero if it is nabago dahil sa katamaran mo, di ba, late ka dun sa schedule, dahil sa, wala lang. Oo, gusto mo lang baguhin yung schedule na napag-usapan natin, ay magagalit po talaga si DJ Robbie.
1: Yan.
0: Saka medyo magagalitin si DJ Robbie.
1: Magagalitin ka naman, mainit naman talaga ang ulo mo. Diyos ko.
0: Medyo mainit ang ulo ni DJ Robbie.
1: Saan ba?
0: Aling, ano?
1: Saan?
0: Anong saan?
1: Ano?
0: Saang bagay?
1: Saang bagay yung nagiinit ang ulo mo?
0: Kapag mga ganon, na napupurnada yung plano. Kasi ako mga ka-vibes, hindi po talaga ako spontaneous sa tao. Okay, what is spontaneous?
1: Oh, spin.
0: Spontaneous, basta may S.
1: Oh, go.
0: Ayoko talaga na programa ko to may spelling.
1: Oh, sige. Ano yung spontaneous? Sige, define spontaneous.
0: Okay, spontaneous, paki-Google na lang. May cellphone kayo, diba? So, i-Google nyo na lang. Pero yung spontaneous, yung biglaan, nagala, yung mga ganon, bigla ang ganap sa buhay, bigla ang exhibition. Ayoko na ganun kasi parang wala talaga akong energy, mga ka-vibes, na gawin yan. Marami kasi akong ginagawa sa buhay ko. Napapagod na nga ako. Nagkakasakit na nga ako eh.
1: Oo. Actually, alam nyo ka-vibes, lumabas yan kanina bago kami mag-talk time, hahanap ng gamot. Kasi nilalagnat na.
0: Pero grabe talaga, no? Ang epekto ng Biojessic. Talaga namang everyday na. Ay, taray!
1: Taray!
0: Charot po sa Biojessic.
1: Baka naman.
0: Sana madala niyo ako kahit yung Biojessic na lang mismo.
1: kung wala daw mapatiem kahit Biojessic
0: na lang. Kahit isang banig lang ng Biojessic, oo. Oh. Kasi parang kinakailangan ko na din.
1: So feeling ko kung magkaka-endorsement ka, feeling ko Biojessic kasi lagnatin ka.
0: Oh, hindi naman ako lagnatin kasi matagal na rin ako hindi naglalagnat. I mean, yung flu na mainit ang katawan, pero kasi mga ka-vibes, this past few weeks, hindi lang days, no, weeks na talaga, na parang medyo bumababa ng immune system ko, na parang magkakaroon ako ng sipon.
1: Paano hindi bababa yung immune system mo? Parang kang pinaglisan nyog, kayod na kayod.
0: Alam niyo, mga ka-vibes,
1: dati ka bang nyog? Kayod na kayod eh.
0: Kasi ngayon, di ba, hindi na uso yung iisa yung trabaho. So may tatlo ko.
1: Oh, di ba? Oh, sa mga kinauukulan po, alam nyo na po ha, kung bakit minsan nagre-reklamo na ito. Tatlo po ang trabaho.
0: So yun mga ka-vibes, kasi usong-uso na nga po sa mga Gen Zs, hindi naman uso, pero very normal na, normalized din ng society natin yung mga hustle culture para sa mga bata. Kasi ayaw natin mag-stay sa ano?
1: Sa isang salary.
0: Salary din.
1: Kasi gusto mo maraming source of income.
0: Ang hirap naman din kasi talaga ng buhay dito sa Pilipinas. At isa din po sa kinakatakot ni DJ Robbie is mabubuhay po ako ng paycheck to paycheck. Ibig sabihin, after paycheck, ibabudget mo yun, tapos sa susunod na paycheck, maghihintay ka na lang ulit. So wala na ako matitira para sa sarili ko at hindi na ako makakapag-save para sa future ko.
1: Tama naman. In short, marami kang luho din kasi.
0: Hoy, wala akong luho, ha? Okay, enumerate kung ilan ang luho ko. Ano mga luho ko? Para wala naman akong luho.
1: Meron, bago yung damit mo eh.
0: 150 lang to, dalawa na.
1: Oh, di ba? Tapos, basta marami ka pang luho.
0: Wala akong luho.
1: Gusto mo i-vulgar ko?
0: Ano?
1: Yung cellphone mo, ganda, oh. Ay, di ba luho yan?
0: Oo nga, naluho to. Pero isang beses ko lang naman siya bibilin. Pero I don't have any plan sa mag-upgrade pa ng phone after 5 years or kahit nga 10 years habang gumagana pa. Ito, wala na akong
1: totoo naman, kapag ka naman ng cellphone, basta cellphone, basta gumagana pa. Sa akin, Diyos ko, napakaluma na nung ano, ng model ng cellphone ko.
0: Oh, di ba? So,
1: diba? Basta nakakapag-chat ako, nakakapag-contact ako sa mga sa trabaho, okay yun! Di ba? No. But anyway, sa pinaka lesson lang ng storya natin talaga ngayon is privacy, no? Kahit na
0: nasa meron pala tayong storya ngayon.
1: Si Joel, kung kinalimutan ko si Joel eh. Pero yun nga, no, sa storya ni Joel, isa lang ang lesson dito, respect the privacy. Kahit na nasa isang bahay pa kayo, kahit na pamilya pa yan, mag-set tayo ng boundaries sa privacy ng isa't isa. But anyway, sa lahat ng mga kabayos natin na sumama sa akin kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, oras natin 13 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Naku, maraming salamat po mga ka-vibes. Magkita-kita na tayo next week na uli.
0: Same!
1: Anong same? Ay, may programa ka hanggang Friday.
0: Ay, may nagpapabali. Oh, sabi ni Kat Lopez.
1: Ay, si Doc Kat yan. Hi, Doc Kat. Magandang hapon sa'yo. Magandang see you tomorrow.
0: Wala ko dito tomorrow.
1: Sinabi muna.
0: Ay, ba't ko sinabi? Hi, Doc Kat. Sabi niya, greet naman Jern with a J.
1: Magandang hapon sa'yo, Doc Kat. But anyway, DJ Robbie, bago tayo magtapos, meron ka bang gustong sabihin sa mga kabayos natin? Baka may gusto kang i-shoutout, i-promote, eto na yon.
0: Wala naman.
1: Ah, wala. Ay, may promote yung program mo.
0: Mga kabaris, mamaya pong alas sa isang sa mabinag.

0: May mga kasama niya si DJ Robbie at sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Samahan niyo po ako mag 6 to 9 p.m. This Tuesday evening.
1: Ayan, hulihin niyo si DJ Robbie na mag 6 to 9
0: p.m.
1: Correct. 6 to 9 p.m. Pagkatapos po yan ng up Pilipinas. But anyway, nako, salamat mga kabayos natin. Again, it's time to say goodbye and see you next week na po mga kabayos. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program, Shesta Wanan. Siyempre, same DJ. Alang ang palitan nyo ako. Kiko Barako. At ito po ang programang Shesta Wanan. Napakasama nyo sa maghapon. Ang Barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
0: DJ Robbie.
1: Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9.
0: Your Good Vibes.
1: At para sa aking bye-bye song, ito may relate sa story natin ni Joel. Joel, ang ating last song para sa ito. Sa isang sulyap mo, nakita lahat. Isang sa isang sulyap mo by 143.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: That song was brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: Magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta ho ang inyong maghapon? Ayan po ay Tuesday ngayon na Jarvis, ano? Tuesday. Oh, Tuesday nga pa na. Oh, ang bilis, ano? At sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay dyan po sa Batangas, kumusta ho kayo? Tayo po ay napapakinggan dyan. Gamit po ang malakas na signal ng 99.9 GBFM. Kay DJ Kiko, maraming salamat Kiko sa patuloy pong pag-antabay sa amin para tayo mapakinggan sa buong Calabarzon area. At tayo din po ay nagpapasalamat kay Errol Clark Sico dyan po sa Pampanga naman. Tayo po ay napapakinggan sa magitan po ng 792 kHz DWGV AM. At maraming salamat of course sa may-ari po ng dalawang radyo nito na patuloy pong sinusuportahan ang ating palatuntunan para po sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Kasama na po ang ating caring station dito po sa Metro Manila, ang DWDD Armed Forces Radio. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Kasama ko po sa technical si Florence, or at least si Florence, si Captain Jarvis Ong, kapitan ito ng aeroplano, pero pag 5 to 6 so ay ano natin, engineer naman ho siya sa ating palatuntun. Mahaba yung
1: kanya. Multi-function.
0: O, galing na kami sa CAAP actually. Patingin ko lang yung ating mga piloto ho dyan sa CAAP na kausap natin kanina, kina Captain Jimenez ho, ng Atosid, kay Cap na palagi po natin hingin ng tulong. At sa lahat po ng mga kasamahan po natin dyan, kina Edwin, at lahat po ng mga examiners, lahat ng mga examiner dyan po sa mga empleyado ng CAAP. Thank you. Ngayon po ay napakaswerte natin ngayon, ma'am. Mayroon tayong pag-uusapan na naiiba. Ano ho? Kasi yung bagay nito ay may mga reklamo yung ating mga kabayan. Pero kumbaga kanilang nakinikimkim lang at ngayon ay napakapalad natin sapagkat napakasipag ng ating producer at ng ating direktor. Ang direktor natin, dalawa kasi ang posisyon niya, direktor ng Philippine Media Network Service Cooperative. At the same time, siya rin po ang ating direktor dito sa ating programa. Si Director Ellen nakakalimutan ko na si
1: Elena Impas.
0: Elena ng Ellen kasi ko si Elena pala. Si Director Elena Impas, siya po ang aming director dito sa aming palatuntunan. At kasama ko po si Doktora Divine. Bati muna tayo, Doktora.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa APA Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes po, laging nakaantabay para po magbigay ng suporta sa ating main host, Retired Brigadier General Jerry Zamudio.
0: Florence! Hello, Florence! Oy, hindi nakakinig si Florence. Si...
2: Hello,
0: buksan nyo daw yung inyong camera kasi unfair sa ating guest na nakabukas yung kanyang camera.
1: General, kayo na paputin na try. Pag binubuksan ko, nawawala po ako. Habulin ko na naman yung
0: pag-uusa. Okay na yan, yung mukha nyo dyan, ma'am. At kay Director Siong Gosenga, RD.
3: Hello, good afternoon.
0: Okay, maraming salamat. Yung ating mga kasama ngayon. Pero bago natin puntan po si Attorney Joe Bilar Mino, ang Deputy Commissioner ng National Privacy Commission, ay puntan mo natin ang mga balitang inihanda po ni Dr. Divine. Dalawa lang muna, mama.
1: Yes, po.
0: Go ahead po.
1: Mas mabilis ang naging pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Setyembre matapos umakyat ang inflation rate ng bansa sa 7.2% mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito ang unang pagbilis ng inflation matapos ang apat na magkakasunod na buwan ng pagbaba. Kaunahing dahilan ng pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at mga pangunahing serbisyo, umabot sa 6.7% ang inflation para sa pagkain at non-alcoholic beverages na kabilang sa mga pangunahing nagtulak sa pagtaas ng pangkalahatang presyo. Dahil dito, mas ramdam ng mga mamimili ang bigat sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa pagkain. Sinabi naman ng pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para mapatatag ang supply ng pagkain at maiwasan ang mas malaking pagtaas ng presyo. Samantala, umaabot na sa 5.4% ang average inflation mula Enero hanggang Setyembre. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng pagkain, transportasyon, enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan upang mapigil ang karagdagang pressure sa presyo. Sa kabilang dako po, nakapagtala ang Bureau of Customs o BOC ng record high na koleksyon na 757.4 bilyong piso mula Enero hanggang Setyembre 2026. Mas mataas ito ng 8.71 bilyon kumpara sa 8.71 bilyon noong tinarget nila sa mga unang 9 na buwan ng taon. Ayon sa DOC, lumago rin ng 7.1% ang koleksyon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para lamang sa Setyembre, nakalikom ang ahensya ng 73.33 bilyon na tampas sa buwan ng target na 80.184 na bilyon. Ipinunto ng BOC na katulong sa resulta ang mas mahigpit na pagsusuri at pagtataas ng mga produkto, mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at pag-iwas sa pagkawala ng kita ng pamahalaan. Para sa buong 2026, tinakda ng pamahalaan ang target na mahigit 1 trilyon na koleksyon para sa Bureau of Customs. Sinabi ng ahensya na patuloy nitong paigtingin ang pangongolekta at modernisasyon ng mga proseso sa customs. Balik po muli tayo kay General Samudio.
2: Jen, nakamute po kayo, Jen.
0: Okay, maraming salamat, Ma'am Divine, at kagad pong liparin ang mga balitang inihanda naman po ni Florence Salbasan. Florence?
2: Salamat po, General. Ito po ang balitang aking nakalap mula sa sektor ng edukasyon. Muling nagpalabas ng formal na pahayag ang EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education at ang Philippine Business for Education kaugnay ng kinakailangang reforma sa kalagay ng mga guro. Pinawagan ng EDCOM 2 at PIBED sa Kongreso na tiyaking ganap na mapupuntuhan ang 2027 ng budget ang pagpapababa ng administrative workload sa mga guro sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang ng teaching personnel, sapat na pondo para sa provision ng mental health support at medical allowances, at mabilis na implementasyon ng expanded career progression upang mabilis maitaas ang antas at sahod ng mga karapat-dapat na guro. At EDCOM 2 naglunsad ng pabansang konsultasyon kasama ang mga youth groups. Para sa ating unang balita sa edukasyon ngayong araw, isang pabansang konsultasyon para sa mga youth organizations sa buong bansa. Ayon sa EDCOM 2, layunin ng konsultasyong ito na direktang makalap ang boses at karanasan ng mga kabataan mula sa iba't ibang komunidad upang magamit ang kanilang tunay na datos sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas at reforma sa edukasyon. Inilabas din ng komisyon ang nakakabahalang datos mula sa probinsya ng Cebu kung saan 31,600 na ang mga mag-aaral sa early grades level ang kasalukuyang nahihirapan pa rin sa pagbabasa. Sa panig naman ng Department of Education, muling nagpaalala at naglabas ang opisyal na paglilinaw ang kagawaran laban sa kumakalat mga peking anunsyo o fake news sa social media ukol sa pangkalahatang suspension ng klase nitong nakalipas na 2 araw. Ayon sa DepEd, walang inilabas na nationwide suspension directive ang Central Office kaugnay ng katatapos lamang na World Teachers Day. Kasabay nito, patuloy ang koordinasyon ng DepEd sa mga localized divisions para sa pagpapatupad ng mga remedial reading programs upang matugunan ang learning gaps sa mga lalawigan. At panghuli sa larangan ng higher education, 2 malaking tagumpay ang inihayag ng Commission on Higher Education sa paunguna ni Chairperson Agrupis. Unang-una, matagumpay na nairehistro ng CHED ang ugnayan ng 159 na mga higher education institution sa Pilipinas patungo sa International Academic Partners sa katatapos na Higher Education Partnership Conference 2026 sa Cebu. Bukod dito, opisyal ring pinarangalan at pinalitan ng status ng Basilan State College na ganap ng Basilan State University upang mapalawak ang oportunidad sa kolehiyo at Bangsamoro Region. At yan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Florence. Ihirat lang ako ng isang balita, Attorney Joe. kasi katabi ko na yung piloto namin dito sa school, si Captain Jarvis Ong, isang balita lang namin. Jarvis, go ahead with your report.
3: Maraming salamat po dyan. At mga kapatid, sa mabilisang balita naman sa sektor ng ating aviation, opisyal na ang inihayag ng Department of Energy at ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw, October 6, ang pinal na blend mandate sa bansa bago sumapit ang taong 2030. Ayon sa pahayag ng SAF Committee, ang formal na pamumunuan ng KAAP ang 3 hanggang 4 na taong grace period mula ngayon taon hanggang 2030 ay nakadisenyo upang magkaroon ng sapat na panahon ng ating mga local refinery at airport fuel depots na makatayo ng sariling supply chain. Kasabay nito, ipinanukala rin ng KAAP at ng Interagency Committee ang pag-amyenda sa ating mga agricultural lives feedstock guidelines mula sa tradisyonal na sugarcane molasses patungo sa lokal na mais o corn, bioethanol, upang gawing pangunahing hub ang Pilipinas sa paggawa at paggamit ng mas malinis na jet fuel sa Timog Silangang Asya. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
0: Thank you very much sa inyong tatlo. Maraming salamat. At acknowledge ko rin po yung presence ng ating student leader dito po sa National Aviation Academy of the Philippines, si Team Diwa. Magandang hapon sa iyo, Team.
4: At magandang hapon po at sa mga kasama natin dito sa Pilipinas.
0: Stand by and makinig, and mamaya pwede ka magtanong sa guest natin galing sa National Privacy Commission. Kasi alam nyo, sa panahon po ngayon na halos lahat ay ginagawa na sa online, di ba, no? Banking, yung shopping, social media, yung pati government transaction ho, at maging ang ating personal na komunikasyon. Napakahalaga, mga kaibigan, na alam natin kung paano po natin pinoprotektahan ang ating personal information at privacy. Ano? Marami po tayong naririnig na kaso ng text scam, yung identity theft, yung hacking, yung data na nako-compromise at maging paggamit po ng ating larawan at impormasyon ng walang pahintulot. Kaya mahalagang malaman po natin, ano ba ang ating mga karapatan? Sino ang dapat nating lapitan? At ano ang ginagawa ng gobyerno upang tayo po'y protektahan? Upang sagutin ang mga tanong nito, mga kaibigan, nakasama po natin sa ating palatuntunan ngayon ang Deputy Privacy, ang Deputy Commissioner ng tinatawag na National Privacy Commission. Walang iba po kundi si Attorney Joe Villarmino. Magandang hapon sa inyo, Attorney, and welcome po sa ating palatuntunan.
5: Magandang hapon, General Zamudio. Sana naririnig niyo ako ng maayos at wala akong problema sa connection, no? At of course, good afternoon po sa inyong mga kasamahan dyan at sa mga tagapakakinig ng Up Up Pilipinas. So,
0: malakas, parang nasa studio ka, Attorney. So, ang una akong may itanong siguro ay para sa kaalaman ng ating mga tagapagsubaybay, pwede bang i-educate nyo kami kung ano ba ang National Privacy Commission at ano ang pangunahing mandato ninyo?
5: Ako, magandang tanong yan, General, no? Yung NPC po, o National Privacy Commission, hindi po to yung National Power Corporation, no? Kasi yung iba akala yung NPC, National Power Corporation. Yung National Privacy Commission, General, ay isa hong independent na commission. At kami po yung nagpapatupad ng tinatawag nating Data Privacy Act. Yung Data Privacy Act po, yan po yung batas na nagsasabi kung papaano dapat gamitin ng government agency, no, ng mga government agencies at ng mga pribadong korporasyon ang ating mga datos o yung tinatawag nating personal information at sensitive personal information. Ano ba yung General? Yun yung pangalan natin, address, yun yung mga government IDs natin, government number, health background, educational background, political beliefs, no? So anything that relates to an individual, General, pwedeng pumasok yan as personal data. So yung National Privacy Commission, kami po yung tumatanggap ng mga reklamo ng tao kung na-violate po yung kanilang mga rights. Kasi mamaya, pag-usapan din natin general, ano-ano ba yung mga rights ng isang data subject, no? Pag sinabi po nating data subject, tayo pong lahat yon. Mapa 1 month old na bata, 1 day old na baby, o 99-year-old na lolo at lola, eh data subject po iyon. So sakop po iyon ng Data Privacy Act. So tumatanggap po kami ng mga reklamo mula sa ating mga data subjects against sa isang government agency o private company, no, dahil maliho yung paggamit ng kanilang personal na datos. Kami rin po ay may mga awareness programs, kami po ay umiikot ng bansa para ma-educate po ang ating publiko. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, General, kaya maraming salamat po for having me, no, para po mas mapataas yung ating kaalaman patungkol sa data privacy, kasi medyo mababa pa po yung awareness ng ating buong bansa, no, sa pagdating sa data privacy, no. So yun po, kami po ay enforcer din ng ating Data Privacy Act. So any concerns po ay maidudulog nyo sa National Privacy Commission. At yung mga example pa po ng mga reklamo, General, ay I guess mapag-uusapan natin yan as our conversation progress, no.
0: Oh yeah, pero anong kapangyarihan ng ano ng National Privacy Commission kapag may company o kaya isang government agency o kaya organization na lumalabag sa Data Privacy Act?
5: Ako, General, medyo malawak ko yung kapangyarihan ng NPC, no. In fact, meron ho kaming karapatang ipatigil yung mga proseso na ginagawa ng isang government agency o ng isang pribadong kumpanya. Ibig sabihin ng patigil, hindi ko pwedeng ipagpatuloy yung proseso na paggamit ng datos ng isang kumpanya o ng government agency. Meron din ho kaming kapangyarihan mag-onsite visit. Pwede po namin kayong puntahan nang walang pasabi, no, at tignan kung sumusunod kayo sa mga alituntunin ng National Privacy Commission. Pwede rin po kaming magpataw ng danyos o ng administrative fine. At general, kami po ay may recommending power sa DOJ for criminal prosecution ng isang tao for violating the Data Privacy Act, no. Bukod po yan, pwede po kami mag-issue ng cease and desist order sa mga kumpanya na tingin namin ay nag-violate ng Privacy Act. Whether general may nagreklamong tao or sa aming tingin sa mismong komisyon, eh nakita namin na yung isang kumpanya nag-violate. So without any complainant, general, pwede kami mag-institute ng reklamo at mag-issue ng cease and desist order. Na ginawa na po natin sa ilang mga kumpanya sa Pilipinas, no, dahil nakakita kami ng mga potential na violation. So ito po yung mandato namin, ito yung cover ng kapangyarihan namin. At in fact, yung mga decision po namin may natumbas po iyan na criminal prosecution at saka damages. Kasi yung Data Privacy Act, general, siguro isa yan sa mga tatlo o apat na batas sa buong mundo na merong criminal sanction at saka imposition ng fines. Hindi po yun or, and yan, general, magkasama yan lagi. So medyo malawak po yung ano natin. Pwede kaming mag-recommend na maipakulong ang isang tao o i-prosecute ang isang tao. Pwede naming iutos na itigil ng isang kumpanya ang kanilang paggamit ng datos ng isang tao.
0: Pero yung ano, yung mga kaso na nakatanggap tayo ng scam text na alam ang ating pangalan, yung ibang personal na information, ano ibig sabihin ito? Nangahulugan ba ito na nagkaroon ng na-compromise yung data natin?
5: Po, pwede, general, no, nagkaroon ng breach. Po, pwede ang isang kumpanya nagkaroon ng breach. Isa yun sa potential na source kung bakit napunta sa ibang tao yung datos ng natin, no? Kaya nagkakaroon ng mga text scam. Po, pwede rin, general, na minsan hindi natin nalalaman na katulad kunyari pupunta tayo sa isang government building or sa isang ahensya, no, o even sa isang, let's say, store, hihingiin yung ating numero. Hindi natin alam na minsan yung pagsulat natin ng ating numero o mga email ibinibenta pala ng ibang mga private companies, no. So yun po ay violation ng Data Privacy Act. So kaya po isa sa lagi namin sinasabi, mag-ingat po tayo kung kanino natin binibigay yung mga datos natin, kasi hindi natin alam kung saan nila ginagamit, no, at dapat sinasabi sa atin kung saan nila ginagamit. Pero yun nga General, maraming pagkakataon na talagang itong ibang kumpanya pinagkakitaan ng datos ng isang tao, binibigay sa mga bumibili ng data para makapaglungsad ng text scam o phishing, yung mga ganitong cyber crimes na nangyayari sa ating mundo ngayon, no? Kaya isa ho sa lesson na lagi namin sinasabi, dapat po talaga maging maingat tayo, huwag tayong bigay ng datos natin. Yung akala nating simpleng pangalan, address, telepono, dyan po nakakapagbuo yung mga kriminal para i-target tayo at sendan tayo ng mga links at yun, mag-give in tayo at eventually, minsan na-access yung banko natin at yung ibang mga mahalagang account sa ating cellphone General, no?
0: Okay, baka yung aking mga kasman dito ay mayroong mga tanong. Unahin ko lang si Dr. Divine, sunod si Florence, si RD Chongo, at saka si Timba. Gusto magtanong din na Dr. Divine, go!
1: Good afternoon po sa inyo, Attorney Bellarmino.
5: Good afternoon, Doc.
1: Ang tanong ko po sa inyo kasi isa sa pinaka-common na makukuha ang iyong data, personal po, ay pag nag-a-attend po tayo ng mga conference, mga press conference, seminar, yes, training, nagbibigay tayo doon. Ano po, ang purpose po noon para kung sakaling may forthcoming event sila uli ay mag-get in touch tayo. What is the safest for a media practitioner like me na kung magpipirma po doon, ano po yung hindi ko ibibigay?
5: Doc, yung pinaka-safe, no? Ang ibibigay nyo lang po kung ano lang ba talaga yung kailangan. Sabi nyo nga ho, ang purpose po in nun para kayo ay mabigyan ng notice kung magkakaroon ng pagtitipon sa mga susunod na araw o buwan, no? So, okay, kailangan lang po nila yung pangalan ninyo at saka yung email address ninyo, no? O kung willing ho kayong ibigay yung contact number nyo. Pero kung ako ho, at ang purpose lang naman ay ma-inform kayo at po pwede naman ho ito through email, enough na po yung name at saka yung email address nyo. Hindi na po kinakailangan hingiin yung birthday nyo, yung home address nyo, yung telepono nyo. Kasi yun po, may tinatawag tayo sa batas na tinatawag naming data minimization. Ibig sabihin po nun, kung ano lang po yung kailangan ng isang ahensya o ng isang organisasyon para po doon sa kanilang purpose, yun lang po yung dapat na hinihingi nila. Doon po sa halimbawa nyo, Doc Divine, no? Para lang po ma-inform kayo, enough na po yung name at saka yung email address nyo. Okay. Pareho lang po yan, Dr. Divine, doon sa pagkunyari, pumunta po tayo sa mga paborito nating shop na binibilhan ng kung ano-ano, no? May mga loyalty program sila. Enough na po na ibigay lang po yung pangalan at email address for ang purpose lang naman nila mabigyan kayo ng notice kung may bagong produkto o servisyo na gagawin.
1: It takes time po bago makapag-email yung cellphone madaling ma-access. One last question para po mabigyan yung iba ng pagkakataon din makapagtanong. Alam mo, Attorney Bellarmino, ang aking pong lahat ng account, FB, Messenger, pati GCash account ko ay na-hack out for almost 2 months. Na ibabalik po, pero after a few hours, hack na naman po. Ano po kaya itong sistema na to na hindi ko maintindihan kasi nakakapagod po, hihingin yung iyong facial recognition. Pagod na ako kasi selfie ng mukha ko, ayaw nang i-accept ng system. Ano po kaya ang problema doon, attorney?
5: Well, dalawang pwede natin tignan yan sa dalawang lens, no, Doc. Unang-una, yung medyo positive na lens, no. Unang-una, yung paghingi sa inyo ng facial recognition, kumbaga it's a safety mechanism. Ibig sabihin po, yung sistema po ng let's say ng GCash, ng social media po, may nade-detect na ginagawa po sa inyong account. Kaya po gusto niyang siguraduhin na yung nagla-login po ay kayo, no? Yun po yung positive naman para po maprotektahan kayo, no? Yung negative po, ibig sabihin po ng paulit-ulit niyong pag-verify, may mga nakakaalam po ng inyong email address na ginagamit sa social media at may nag-a-attempt po na i-access yun. Kaya ma-advise ko, Doc, no, kung paulit-ulit pong nangyayari yan sa inyo, panahon na po para palitan ninyo yung inyong email address na associated sa mga social media nyo at sa mga accounts. Maging update nyo rin po ang inyong password, no? At kung kaya nyo, palitan po yung number na link doon sa GCash. Kasi sign po yan, Doc, no, na may nag-a-attempt po talaga na gusto kayong ma-hack o mapasok ang inyong mga account. Ibig sabihin, Doc, may talagang nagta-target sa inyo, no, na tao o grupo o baka bot, no, na nakikitang ah, medyo active to si Doktora, maraming pwedeng makuha sa kanyang account or makita sa kanyang social media. Of course, no, pwede rin po nating kontakin yung mga social media kung bakit nangyayari po iyon, no, pero syempre yung action nila ay medyo depende po sa kanila. Ang masasabi ko po yung siguro, Doc, yung once a month na verify or twice once, maganda yun kasi nadidetect niya yung may nag-a-attempt sa account niyo. Pero kung linggo-linggo ho yun, no, araw-araw, eh talagang may sumusubok po na pasukin yung inyong mga accounts. Kaya palitan na po natin yung mga email address natin na associated.
1: Attorney, na-attribute din po yung nangyayari, the fact na meron akong isang messenger, dalawang messenger dahil gumawa akong another one nung mahack. Eh, apat po kasi ang aking cellphone. Apat ang aking cellphone number na ginagamit. Baka ako doon nagkakaroon ng doubt pag doon ako sa isang nag-open.
5: Dok, naka-login ba lahat ng social media nyo at ng GCash nyo sa lahat ng telepono na to?
1: Opo, naka-login po lahat.
5: Kasi ang masasabi ko, Dok, ang pagkakaalam ho natin sa GCash, at may mga ibang bangko po na talagang meron silang tinatawag na trusted device, no? Ibig sabihin, isang device lang po. Kasi ito ay security measure din para alam na kung ano ho yung main na ginagamit yung telepono, doon lang po ina-access yung mga account nyo. So, may malaki hong chance na kaya kayo pinag-verify ay dahil po na detect nung application o nung system nila na may iba kayong ginagamit na telepono. And to be fair, Doc, it's also for your security kasi paano po pag may bagong teleponong ginamit pero hindi na po pala kayo yung nag-access, iba na po pala yung nag-access. So that might also be a reason.
1: Okay, attorney, maybe I have to get your number from General Samudio. Marami tayong pag-uusapan, baka mawalan ng chance yung iba. Thank you so much for the accommodation po, para Doc, naisagot niyo po sa akin. I'll give back po yung ating sa ating anchor, General Samudio po yung pagtatanong po at sa pag-endorse sa ating mga kasama. Thank you so much, Attorney Villarmino.
5: Salamat po.
0: Thank you, Ma'am, Dr. Divine, si Flores, and then si RD ang susunod. Flores, meron ka bang tanong?
2: Yes po, Attorney Villarmino, no, regarding dun sa data privacy, paano po kaya kapag yung kasi yung kadalasang nangyayari is may mga tumatawag, yung parang nahack yung sa kaibigan mo, tapos biglang may tatawag na magpapanggap na siya na pinapa-open yung camera. Ano po kayang mga scam na nangyayari po? Kasi recently parang sabi tatawagan ako gamit yung account nung teacher ko na hindi ko alam na na-hack, tapos pinapa-open yung camera ko. For what reason po kaya yun?
5: Oo, no. Florence, isa to sa mga bagong taktika ng mga cyber criminals, no. Ang masasabi po natin dyan, ito po, any link po na matatanggap ninyo sa inyong telepono, kahit po nakikita nyo na parang mula sa bangko po iyan o mula sa Globe, Smart dito, any link po, wala pong lehitimong link dahil po pinagbawal na po ng NTC, NPC at DICT yung pagsisend po ng link. So una ko pong tip na maibibigay, pag may link po na ipinadala sa inyo, huwag niyo pong pansinin dahil dyan po nagsisimula yung pagkuha nila ng datos at nahahack po ang ating mga telepono. Doon po sa katanungan niyo, Florence, no, ang estilo po ng mga cyber hackers ngayon o cyber criminals ay yung tipong pagmamadaliin kayo o ipagpapaconcern kayo. Kumbaga, it's a psychological attack po, no, itong mga ganitong cyber crimes. So in the situation po na binigay niyo, eh yung pag-open niyo po ng camera, maaring marami pong pwedeng mangyari dyan. Pwedeng kunin o is-screen record yung inyong mukha para gamitin para po i-unlock doon sa mga applications nyo, no, na kinakailangan nila ng facial recognition. Napaka-advanced na po ng mga paraan ng ating cyber criminals gamit ng artificial intelligence. So pag kayo yun po ay binuksan ninyo, maaari pong ma-record ang inyong face, ang inyong live action po, no, yung pag-blink po ng mata ninyo na pwede po nilang magamit para ma-access po yung mga account ninyo. So lahat po ng mga ginagawa na ito ay taktika para ma-access po inyong mga accounts. Nangyayari din po yan sa tawag. Kaya nga po may mga, kung napapansin nyo, may tumatawag sa inyo na wala kayong maririnig na salita. O pwede kasing, tandaan po natin, ang isa sa mga security feature ng bangko ay yung boses po ninyo, no? So may voice recognition. So minsan po nire-record din po yan ng mga cyber criminal. So doon po, Florence, sa pag-ask sa inyo para buksan yung inyong video, para po ma-screen record kayo. At kung meron po kayong doubt kung talagang totoo ba yung nangyayari sa kaibigan ninyo, ang best way po ay kayo na po ang kumontak doon sa kaibigan ninyo. At huwag niyo pong antayin na may tumawag sa inyo, kasi most likely po, taktika po yan ng cyber criminals na may nangyari, either may emergency, na-hack yung cellphone, na-hack yung account. Tandaan po natin, ang taktika ng mga cyber criminals, psychological yan, ipag-worry po kayo, no, na may nangyari, may kailangan kayong ipadala, may kailangan kayong gawin. Ang lagi pong best defense, i-contact nyo na lang po directly yung sinasabing tao na may concern. Kung kaibigan nyo po yun, nanay nyo, tatay nyo, kamag-anak. Kung katrabaho naman po, tawagan nyo na lang rin po inyong kumpanya, no? Kasi lahat po ito ay ginagawang paraan at taktika ng mga cyber criminals.
2: Maraming salamat po, Attorney. Balik ka po ulit kay General.
0: Thank you, Florence. Bago ibigay kay Songgo, may tatanong na ako. Itong tungkol dito sa mga taong basta na lamang nag-post ng pictures sa attorney, yung mga video, ID, yung addresses, yung mga personal information ng ibang tao without consent. Ano ito? Violation? At saka anong kasong pwedeng i-file sa kanila at anong pwedeng gawin dito ng NPC?
5: Nako, General, napakagandang tanong, no? In fact, marami kaming kasong hinahawakan ngayon tungkol sa mga ganyan. Yung may nag-away, nag-post ng picture, ng passport, ng video. Tandaan po natin, no, sa ating mga tagapakinig, ang mukha po ng isang tao pag ito po ay pinicturan o vinidyo ay personal na impormasyon po yun. So pasok na po yun sa Data Privacy Act. Ang mga ID po ng ibang tao, yung mga dokumento po ng ibang tao, pasok din po yan sa Data Privacy Act. So, tama po kay General, kinakailangan bago nyo po iproseso o i-share sa social media, meron po kayong basihan. So, ang kadalasan pong basihan, General, ay yung consent, no? And most likely po sa sitwasyon ng mga ito, kumbaga yung mga nag-aaway o biglang nag-post lang ng picture o video, wala po silang consent nung tao. So, malaki po yung kakataon o yung chance, General, na ito ay violation ng data privacy. Mean to say, ang tinatawag po natin dito, yung unauthorized processing. Yung pag-post po, pag-share ng isang imahe, ng isang ID, ng isang video na walang consent nung tao, no? At may kasamang criminal imprisonment at saka fine na pwedeng umabot hanggang 2 million pesos, General, no? So, ito po ay isa sa karaniwang reklamo na natatanggap namin sa National Privacy Commission. Halimbawa po, General, magkaaway na kapitbahay. Yung kapitbahay A, may CCTV na nakukunan yung katapat na bahay ni kapitbahay B. Nakita po niyang medyo may family issues yung kapitbahay B. Pero dahil inis siya doon, pinost po niya yun sa social media, hindi po pwede yun, no? Dahil yung mga ganung bagay po, lalo na kung nakunan sa loob ng bahay o kahit sa garahe, personal na impormasyon po ng tao. O yung mismong pag-share po ng passport ng ibang tao o yung complaint patungkol sa ibang tao, usang-uso din po yan, General, isinishare po yan sa social media. Kahit na, General, meron kaming kaso na ito medyo maiintindihan mo yung nag-post kasi niloko siya ng boyfriend niya, no? So pinost nung karelasyon niya yung ID para i-warn yung mga tao, no? Pero dahil hindi po basihan yung pag-warn ng tao sa batas po natin, unfortunately, violation po iyon ng Data Privacy Act, no, General. So even yung mga ating government officials na nagpo-post sa kanilang private account, that could also amount to violation of Data Privacy Act, General.
0: Okay, thank you. Si RD Sungo.
6: Hi, Attorney. RD Senga from UFCC, United Filipinos Consumers and Commuters. So parang similar to Jen's question. So yung mga people that post mga yung kamote drivers, no? Bad drivers, and posting them on social media. What is the NPC's take on that? Kasi like you said, that's and I know pa yung mga meron mga Facebook page that actually have just videos on mga bad drivers, people parking wrong, or you know, what is there any guidelines that people should or shouldn't do so that they won't be sued for cyberbullying or anything like that?
5: Yes, so in fact, RD, no, meron pong nilabas na advisory at circular yung National Privacy Commission patungkol dito.

0: na Facebook page ng mga government agency, no?
1: Okay.
0: Ibang usapan po pag ito ay na-post sa isang page ng isang government official. Kasi ano ho yung basihan kung bakit doon po ipopost yun sa isang government official. Ngayon naman, para sa ibang Facebook page na isang pribadong tao yung nagpo-post general, no? RD, kinakailangan alam nila na merong dapat silang pamamaraan para tanggalin yung video kung may nag-demand na tanggalin yung video. Kasi kung diniman po yun ng isang tao at hindi po yun tinanggal, eto pwede po siyang magreklamo sa National Privacy Commission. Dahil sabi ko nga ho, yung pag-upload po ay walang basihan yon. At ito po yung gusto nating baguhin sa mindset po ng ating mga publiko, no, na hindi po dahil meron tayong telepono at may social media tayo, eh pwede na po nating i-upload lahat ng mga bagay. Dahil po, bawat tao meron po yung privacy right, no? Ibig sabihin po noon, yung data privacy is karapatan na i-control kung papaano, kung kailan, saan, at sa anong paraan i-share o ipoproseso ang datos mo bilang isang tao, no? Whether ito po yung video, photo, or yung mga impormasyon mong name, address, bank details, government details, etc. RD. I hope nasagot ko yung
1: Yeah,
0: katanungan
1: thank you,
0: mo,
1: sir.
0: RD.
1: Thank you, attorney. Thank you for that.
2: Okay na, RD?
1: Yes, Jen. Thank you. Back to you.
2: What about yung mga AI-generated na fake photo or video? Kasi marami yung lumalabas ngayon. Paano kung yung mukha mo, ginawang mukha doon sa mga generated, yung mga AI-generated na photo tsaka video? Ano yan? Pwede ka rin mag-file ng formal complaint na attorney?
0: Yes, General. Kasi ho, ginamit ho yung, again, yung mukha po ng tao, which is personal na impormasyon o datos ng isang tao. Although, aamin ko, General, no, ang talagang difficulty ngayon is syempre yung pag-trace kung sino yung nag-post, no, kung sino yung gumawa, at kung sino yung gumamit. Dahil po, sa sitwasyon natin sa mga social media ngayon na anyone could just create an account and post them. But if the question is kung violation po iyon, yes, there is a potential violation at po pwede po kayong magreklamo sa NPC. Ngayon, kunyari po, sa sitwasyon ng isang eskwelahan o kumpanya na may gumamit ng AI at ipinaikot yung video na to o photo amongst, let's say, sa isang GC, no? O sa mismong Facebook group ng isang eskwelahan o ng kumpanya at alam natin kung sino yung gumawa nito, e po pwede po natin iyong ireklamo sa National Privacy Commission General.
2: O kasi anong ngayon rampant yan attorney si mukha ni Pangulo, mukha ni Vice President,
0: Yes.
2: mukha ng mga senador natin, kumbaga pinamak sila. So itong ganitong mga nangyayari ay walang effort yung National Privacy Commission para hanapin or kaya i-direct yung police or kaya mga authorities natin na hanapin itong mga
0: Meron,
2: tao na
0: General, no? Sinabi ko lang kanina na mahirap kasi talagang marami pong reklamo na ganito and of course it takes time to trace them but we are actively in coordination with DICT, CICC, PNP, no, para po ma-trace yung mga ganitong instances kung saan nagsimula, sino po yung nag-post at sino po yung pwede nating panagutin sa mga nangyaring ito o sa mga sitwasyon na to, no. Although as I said, General, it's admittedly very challenging kasi syempre yung dami ba ng mga gumagawa nito, no? Yung iba nga bot na yung gumagawa, no? So talagang yung speed ng paghanap ng source as compared doon sa pag-post, eh mas mabilis po talaga yung paggawa at pag-post ng mga ganitong content, no? But of course, actively po, lagi naming nakikipag-coordinate sa ibang government agencies at maging sa NPC, patuloy po kaming nag-educate ng ating publiko. Lalo na yung hindi lang doon, General, no, yung fact na maging mapanuri tayo kung yung pinapanood ba natin o pinaniniwalaan ba natin ay AI-generated. Kasi talagang yan na ang paraan ngayon para kumbaga magkaroon ng impact sa mind ng isang tao, no? At medyo delikado po 'yun kasi syempre hindi na natin alam kung ito ay totoo.

0: hindi.
1: Oh, at saka paano ang responsibilidad ng mga ano nag-share? Kasi like for example, ako ang paniniwala ko ay totoo ito. Tapos pinag-share ko yung video na yon or kaya yung AI generated na fake photo na yon, di ba? Kasi ang paniniwala ko totoo ito. Mayroon bang liability yung nag-share kahit ang paniniwala niya ay tama, di ba no? Kasi wala
0: naman. Yes,
1: ang hirap nung yung i-confirm mo yung validation na pangirap sa isang ordinary mga kababayan natin.
0: Of course, general, no, it will be a matter of case to case. Pero yung pag-share po ng isang post, yan din po ay pag-proseso. So kung isinishare po ng isang tao, may chance po na kasama po siya doon sa mga potential na pwedeng kasuhan o maging liable. No? Of course, Jen, aware din tayo sa tinatawag nating freedom of expression, no? At yung tinatawag natin na posibleng mag-fall naman siya sa tinatawag na cyber libel. So ibang ahensya naman po ang may hawak na yon. Pero kung yung pag-share po, again, isa po yung form ng pagproseso ng datos. So there is a chance na pag may nagreklamo po, pwede po kayong isama doon. Kaya nga po, general, kung matatandaan niyo yung NPC, naglabas din po kami ng advisory, no, na doon po sa mga nakakita na na-breach o na-hack yung isang website, eh wag na po nating i-share o i-download yung mga instances po ng breach or hack. Kasi po, it's also a form of processing, no? At hindi naman po tayo sigurado kung yung pagka-breach or pagka-hack are totoo or hindi.
1: Si Timothy, Tim, mayroon kang tanong din, Tim?
2: Yes po. Good afternoon po, attorney, no? So dahil nga po ako, isa po akong estudyante, halos naman po lahat ng students gumagamit ng AI para sa assignments, tapos research, as well as schoolwork. Pero minsan po kasi hindi na namin naiisip kung safe ba yung mga information na inilalagay namin. For example, kung mag-generate po kami ng prompt sa mga AI, kunyari sa ChatGPT or sa Gemini, minsan nag-a-upload ng mga pangalan, school information, and even yung mga screenshot na nakikita yung mga private information. Yung mga ganito po ba is dapat yung mga personal information is iwasan namin siya ilagay or may way po ba na para malaman namin kung ginagamit or ini-store ng AI yung data na binibigay namin?
0: Oo, magandang tanong yan, Tim. No? Actually, Tim, kung sa ChatGPT, no, pagka i-delete mo yung chats mo, pagka katapos mong gawin yon, tapos tanungin mo yung ChatGPT, what do you know about me? Eh, meron pa rin siyang mapuprovide na information patungkol sa iyo. Kasi nga, ang AI ito ay base sa learning machine, no? So talagang inaaral niya yung mga information na pinoprovide mo. Kahit ba sabihin mong i-delete, eh parang may question pa rin kung talaga bang truly deleted yung information. So yun yung medyo danger ng paggamit ng AI, no? Pero tulad nga ng sabi mo, Tim, talagang this is the world that we live in, no? So hindi maiiwasan at talagang nakakatulong naman to sa efficiency, no? But what I would suggest, Tim, is, or sa lahat ng estudyante dyan, kung gusto nyo pong mag-chat GPT, so pwede naman po na ilagay natin yung mga instances o yung mga sitwasyon without actually revealing your personal identity. Anong ibig ko sabihin, Tim? Kunyari ikaw, Tim, gusto mong tanungin si chat GPT na ng isang bagay, no, patungkol sa iyo, pwede naman na mag-create ka na lang ng, kumbaga, peking tao, no? Let's say si Mark. Let's say Mark, who is 20 years old, studying this in this particular school, taking up, let's say, a flying course, no? So in that way, hindi mo nire-reveal yung tunay mong pagkatao, pero makukuha mo pa rin yung pinakamalapit doon sa sitwasyon mo. At syempre, yung pag-upload mo rin ng picture mo o ng mga dokumento, eh, again, inaaral po yan ng AI, hindi po natin alam kung talagang truly dinidelete nila, sinasabi po nila, dinidelete nila, pero alam nyo po yung datos ngayon, yan na talaga yung labanan ngayon ng mga kumpanya. No? The more data they have, the richer they are, and of course, the more information they can produce. So kumbaga magsudo create ka na lang ng counterpart mo at wag mo nang i-reveal yung mga data mo kasi talagang medyo dangerous yan lalo na pag nagka-data breach no o kaya data hack. At hindi po natin alam yung kapasidad ng AI ngayon po pwedeng bukas yung nilagay mo palang picture pwede nang i-extract yung biometric information mo na yung iyong fingerprint o iyong iris scan no dahil ang dami na ng paraan ngayon at teknolohiya. So talaga pong kailangan maging mag-ingat tayo dahil ang dami nang pwedeng maging resulta niyan, pwedeng maging surveillance nang hindi mo alam, pwedeng maging identity theft na kapag create na pala yung isang cyber criminal ng identity mo kasi ang daming information na available sa isang AI tool no na nakuha nila. So yun yung mga hindi natin nakikitang aspeto ng AI tool na minsan ginagamit natin for the mere fact of efficiency. So mag-ingat tayo.
2: Thank you po, attorney.
1: Thank you, team. Marami pa sana akong tanong, kaya lang inabot na tayo ng oras kasi gusto ko sana ilatag yung project namin dito sa NAAP, yung tungkol dun sa mga students namin. Ito yung issue na paano babalansehin yung freedom of expression yung at saka yung ating data privacy at saka doon sa ating yung ano yung yeah yung sa ating pagbabantay kasi di ba ngayon ang anyway, ito ay sa next papakusapan ko siguro si Elena na maging guest colleague namin attorney kasi ito ay very educational to, very informative itong pinag-uusapan na natin dito. At siguro itatanong
0: sige
1: namin.
0: Sige po, General. Wala pong problema.
1: Oo, dahil like for example, yung mga government agency na gusto mong tingnan kung yung mga projects ba talaga ay nakarating doon sa kanyang mga target audience. Pero pagpunta mo doon
0: yes,
1: sa
0: General.
1: Government agency, ang sabi nila yung i-invoke nila yung privacy. So kaya kung ikaw yung government nito na gusto mong tingnan kung ito ba talagang pondo na ito yung mga tao na nakasulat dito ay ito ba ay nakatanggap pa talaga pero pag ang pinag-usapan na ipangalan, yung address nila, yung cellphone number ay yun na ang palagi mapapakinggan mo sa mga government agency hindi namin pwedeng i-provide yan. Yan ay paglabag doon sa data privacy. So, yan ang pag-usapan
0: nako, General,
1: natin
0: sa mga sunod. Oo.
1: Inabot lang tayo
0: sige
1: ng
0: po,
1: oras,
0: General.
1: Attorney. Pero very interesting yung mga binanggit mo ngayon at napakarami pang mga follow-up sana doon kaya inabot lang tayo ng oras. So, your parting statement na lang, Attorney.
0: Yes, General. No, again, marami pong salamat sa inyo for having me at sa ating mga tagapakinig. Sige lang po, General. Kung kinakailangan po mag-guest uli, maganda po yung usapan natin. Of course, maraming ma-educate. No? Yun lang po. Mag-ingat po lagi tayo dahil iba na po yung mundong ginagalawan natin. Inyong mga personal na datos po ay talagang mga tool na po, no, laban mismo po sa inyo. Kaya huwag po tayong bigay ng bigay, huwag po tayong download ng download at sunod na sunod lang po sa mga trend po no kung anong nauuso sa social media at mag-ingat rin po tayo dun sa mga online lending applications na inuutangan natin dun lang po tayo sa mga lisensyado ng SEC at ng National Privacy Commission para po hindi rin po tayo mabudol no lalo na yung ang dami po kasing issue niyan ngayon General yung mga online lending no na kumbaga nagha-harass ng mga tao pagka hindi makabayad ng isa o dalawang araw. So, yun din po ang gusto natin. Yes, Doctor, no, yun din po yung gusto nating maiparating sa ating mga tagapakinig no, para po ma-educate sila. So, sige po, General, kung meron pong next na guesting, willing po tayo dyan. At of course, bukas po yung National Privacy Commission sa aming social media. Pwede rin po kayong magreklamo sa privacy, sa complaints at privacy.gov.ph.
3: Saan na po one time, attorney, mag-guest din kayo sa aming National Security Forum, di po ba, General?
1: Yeah, sa yung kasama yung mga kasama natin sa media naman. Sige,
0: sige
1: na lang kay, ano, kay Elena kasi siyang aming director dito sa aming panuntunan. Thank you so much. Maraming salamat po, attorney. Joe Villarmino, ang Deputy Privacy Commissioner po sa ng National Privacy Commission Ito po ay sa napakahalagang impormasyon at payong kanyang ibinahagi sa atin. Malinaw po kasi sa panahon ngayon na talagang mahalagang alam natin po ang ating karapatan sa privacy at maging maingat po sa pagbabahagi po ng personal na impormasyon. Tandaan po natin na ang pagprotekta po sa ating personal na impormasyon ay ating responsibility po yan. Responsibility po ng lahat. Muli, maraming salamat yes. sa ating guest, Attorney Joe, ng National Privacy.
0: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Sa ating po mga tagapagsubaybay. So, parting statement na lang galing kay RD Shongo.
4: Thank you for that very well discussion. I learned a lot. And yeah, good to know all these new things that I learned today.
1: Okay,
4: thank you, Attorney. Thank you so much.
1: Camera ninyo, buksan ninyo.
4: Oh, sorry. Sorry, Attorney. Yeah, but thank you so much for indulging on my curiosity on that matter. And I've learned a lot today. So thank you so much, Attorney.
1: Thank you, RD. Kay Florence.
5: Salamat sa pakikinig sa aming programa. Ako po yung bosses sa sa Edukasyon at Abesyon. Florence Almasan, nagsasabing mag-ingat po kayong lahat and God bless Pilipinas. And binabati ko yung ating mga kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines. And belated happy birthday po kay Sir JP Ladiao sa kanyang golden birthday.
1: Thank you, Flores. Team?
2: Yan po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming presidente na si Pres Lorraine Doble at ng aming advisor na si Mr. Jose Marie Igbuhay, ako po si Vice President for Intimate of the Philippines, Supreme Student Council William Moore, at magkita-kita po muli tayo sa susunod na palat.
1: Si Captain Jarvis Ong.
6: At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong, palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: And si Ma'am Divine, Doktora Divine.
3: Para po sa APA Pilipinas, ang alam po ng lahat ng aming mga kasamahan. Ito po si Dr. Divine Reyes. Hanggang sa muli po, magandang gabi. Back to you, General.
1: Oy, sa pangalan po ng aming director na si Elena Impas, na siya pong aming kausap pagdating po sa mga resource person natin. Maraming salamat, Elena. At sa ating kasamahan po sa 99.9 GVFM kay Kiko Barako ng Batangas. So, salamat kay Errol Clark, Siko, dyan po sa 792 Killers DWGB AM sa Pampanga. Maraming salamat din po. At DWDD Armed Forces Radio. Ako po si retired Brigadier General Jerry Samudio. Maraming salamat din kay Jobin Param. Nakasama po natin sa ating palatuntunan at kay Captain Jarvis Ong na nag-technical at the same time ay announcer po natin. Salamat po. Bukas ulit sa ating programa.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Mga ka-vibes, oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:12 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, kayo ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin mga ka-vibes sa 6:12 na nga, paulit-ulit ka DJ Robbie. Anyways, happy Tuesday evening po to each and every one of us mga ka-vibes. Yes, Tuesday evening. Tuesday pa lang, pagod na tayong lahat. Talaga naman nakakasakit na si DJ Robbie dito sa ating pinagagawang exhibition sa ating buhay. Kaya naman mga ka-vibes, this is me reminding you guys na talaga namang tayo ay dapat doble ingat pagdating po sa atin pong kalusugan. Siyempre, napakamahal po magkasakit mga ka-vibes though. Lumalaki nga naman ang kita mo because kakahustle, kakatrabaho mo mga ka-vibes ang pag-focus mo sa iyong career. Pero at the end of the day, kung yan naman ay mapupunta lamang din sa hospital bills, sa mga gamot, ay wag na lamang din mga ka-vibes. Kaya naman, it's most likely dapat tayo ay nakikinig sa ating katawan. Dapat hindi natin in disregard whenever na nagre-reklamo na po ang ating mga katawan. Dahil at the end, ikaw din ang sisingilin yan. Eto na nga mga ka-vibes, happy Tuesday evening po ha. Ngayon pong araw, October na po ngayon. October 6, 2026, ay meron na lamang po tayong nalalabing 80 days bago sumapit ang Kapaskuhan. Kaya naman advance, Merry Christmas ladies and gentlemen. I hope you're doing fine and doing well sa inyo pong mga buhay-buhay. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga po ang gusto kong ikwento sa inyo. Marami akong kwento na baon para sa inyo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya naman huwag kayong aalas at walang maglilipat ng inyong mga talapindutan. ng inyong mga channel mga ka-vibes. At una nga pong gusto kong i-share kay DJ. I-share ni DJ Robbie para sa inyo mga ka-vibes ay ang kwento po ng aking buhay. OA naman talaga. Parang wala pa yung dear DJ Robbie, mamaya pa yon. Pero mga ka-vibes, ang gusto ko naman pong i-share is some other people kasi nagugulat sila kapag nakikita nila ako in person. Bakit? Kasi parang sobrang pogi ni DJ Robbie. Kapal ng mukha. Kasi alam niya mga ka-vibes, si DJ Robbie po talaga is a very demure, very introvert. Very dainty si DJ Robbie in person. Sobrang layo po talaga sa aking pong personalidad dito sa radyo. And whenever the people would actually see me in person, parang medyo nagugulantang sila sa kanilang mga buhay. Ha, si DJ Robbie ba yun? Parang sobrang layo naman. Pero alam niyo mga ka-vibe, syempre kinakailangan natin ng big personality. Kailangan natin minsan maging performative sa atin pong buhay just to fit in at para makapagtrabaho tayo ng mahusay. Well, my work personally demanded na ganun yung trabaho ko na maging performative tayo, na dapat high energy ka lang lagi, dapat nagbibigay ka lang ng good vibes, ganun. So yun ang pinaportray ko sa inyo, pero in real time, me as a person is very different on who I am pagdating po dito sa ating radyo. Yun lamang po, baka naman kasi magulat na uli yung ibang tao dyan na, ay si DJ Robbie ang tahimik pala in person, wala kayong pake. Pagod ako doon. Pero alam nyo mga ka-vibes, no, one thing din naman na nakikita ni DJ Robbie, halimbawa may mga friends kayong introvert, is masyado nyo silang pinupush na makipag-friends, masyado nyo silang pinupush na sumama sa group of friends na hindi naman kilala. Eh, alam nyo ba yung introvert? Introvert, ibig sabihin niyan mga ka-vibes, na gugustuhin lamang po nila na mapunta sa isang tabi, gusto lamang po nila ang peace nila ay kasama ang kanyang mga sarili. They find happiness in solitude, mga ka-vibes. Ganun po ang ibig sabihin ng introvert. Tapos masyado nyo silang pinupush outside of their comfort zone. Comfort zone. Pero in reality naman po talaga mga vibes, kapag may introvert kang kaibigan, meron din po yung kaibigan na, what do you call this? Parang every introvert needs that one extrovert friend who gets them out of their bubble. Diba? So we're not actually forcing them to be someone else. But by actually reminding them na meron pa palang world outside their comfort zone, then yon na masyado na nilang na ano daw? yun, na-experience na nila yung life, mga ka-vibes. And I believe din na mga ka-vibes, no, na every introvert person needs an extrovert friend. Kasi alam nyo, masaya nga naman talaga na mapupunta lang tayo sa isang bubble, sa ating small little box ng atin pong spaces. Pero sometimes, some other people like na... And mas maganda din, mga ka-vibes, na aalisin tayo doon sa space na yon, sa box na yon, para ma-experience ang life. Kaya naman po, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na introvert na nakikinig sa atin ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, ang inyong mga words of wisdom, ang inyong pong gustong pag-usapan for tonight, ang inyong mga pabate at mga song request, ang ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman po, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Okay, palakpakan. Anyways, mga kabakas, for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite 2010 hits. Kasi iba pa rin naman talaga ang tama ng classic 2010 music. This is Freaking Perfect by Pink. Once again, I'm DJ Robbie, only here at GV99.

0: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
5: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
7: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
6: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
7: para sa detalye ng
5: hanggang sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
5: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
5: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.
9: You are listening to DJ Robbie.

So welcome back sa ating programa for tonight. You're currently listening pa rin sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon mga ka-vibes, it's 6:36 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And how was your day so far? Lahat ba ay masaya? Lahat ba ay maligaya? Well, dapat ganyan lang. I-maintain natin yung energy na yan hanggang matapos ang linggong ito. Parang ako pang unang matatapos. Matapos ang taong ito mga ka-vibes. I-maintain natin ang energy natin, ang ating walang humpay na good vibes. And speaking of matapos ang taon, dahil matapos na nga po ang taong 2026. October na po mga ka-vibes. And kahapon nga po, nagbigay po ng abiso ang PAGASA na tapos na po ang Habagat o Southwest or Southeast Monsoon. So magsisimula na muli mga ka-vibes ang amihan. Kaya naman tayo ay maghanda-handa na, ay handa na ang ating mga sarili. Oo. Anyways, mga ka-vibes, gusto lamang po natin bigyan daan itong mensahe ni 6776. Ang sabi niya dito, DJ, good evening. Happy birthday kahapon kay Maha Salvador. Birthday niya pala kahapon? Hindi ko alam. Sabi niya, request mo ng songs para sa kanya, And I Always Love You by Michael Johnson o kaya naman Dancing Queen dahil malupit daw siya magsayaw. Sure, 6776. After this, itong ating talk time, I'll be playing yung song request mo na Dancing Queen by ABBA. Pero mga ka-vibes, bago yun, bago natin pakinggan ng kanyang song request, gusto ko lamang kayong tanungin kung kayo ba ay mga talented person, diba? Usapang pagsasayaw tayo mga ka-vibes. Kayo ba ay talented? Kayo ba ay magaling sa pag-awit? Ganon. Kasi alam nyo, si DJ Robbie, hindi. Alam nga akong talent eh. Parang magaling lang talaga ako. Manira ng gamit, magaling lang ako manira ng ibang tao, at manira ng buhay ng ibang tao. Okay, bawal yun. Pero kidding aside mga ka-vibes, I don't think na meron ako talagang innate talent. Pero nakapag-hone tayo ng skills while growing up and developing ourselves. Nakapag-hone tayo dahil magaling tayo gumawa ng kung ano-anong bagay. Okay, alam niyo ba mga ka-vibes, hindi naman ako sa nagmamagaling ha, pero marunong din po kasi talaga akong gumuhit. Yes. Mahilig po ako sa pagguhit. At the same time, mahilig din ako sa pagdrawing. Diba parang iisa yun? Hindi. Yung pagdrawing na gusto ko din kasi mga ka-vibes ay ang pagdrawing ng mga outing at mga plano ng aking mga kabarkada. Oo. Ang galing nyo. Oo. Shoutout po sa aking mga barkada na hindi na natuloy ang aming overnight. Kasi alam niyo mga ka-vibes, matagal na namin pinagplanuhan yon. Pero after college nga naman, one of the things syempre na magbabago ay may kanya-kanya na tayong buhay at may kanya-kanya na tayong mga career. So marami ng exhibition, marami ng kaganapan yung ating mga kaibigan sa kanilang mga buhay. And sometimes hindi talaga nagtatagpo ang ating mga schedule. Kaya naman sa akin pong mga friend, I'm really thankful na very low maintenance kayo. Kahit isang taon siguro tayong hindi magkita, okay lamang. Pero nakakatuwa din mga ka-vibes no, yung mga low maintenance friendship, yung hindi kinakailangan ng masyadong exhibition, hindi kinakailangan ng masyadong pansinin yung mga kaibigan na ganun, dahil pagdating uli na kayo ay nagsama-sama at parang walang nabago. Diba? Parang matagal na uli kayo nagsama at parang walang nabago sa inyong mga buhay. And that's something na dapat tinetreasure nyo po mga ka-vibes, yung mga low maintenance friendship. Dahil some other time, diba, kinakailangan din natin mag-reconnect sa mga tao. Hindi lamang iniisip natin yung ating mga career, hindi natin iniisip yung ating mga problema, pero sometimes we also need ng ample time para sa ating mga sarili. We need actually ng panahon kasama ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan. Diba? Kasi alam niyo mga ka-vibes, nagbibigay din po talaga ng kasiyahan itong mga paggala-gala na ito kasama ng mga friends. Kasi alam niyo mga ka-vibes, no? I know na hindi naman to lingid na sa inyong kaalaman, pero nauuso din kasi ngayon yung work-life balance. Lagi nilang sinasabi ng mga Gen Zs, ng mga millennials, na kakayod ako ng malala this month or this quarter, tapos after nito, deserve ko talaga ng rest at deserve ko talagang mag-travel. And I actually really believe onto that. Alam niya ba yung ano, kasabihang TITE? Hindi na siyempre pwede sabihin yung TITE. Kasi baka mabana si DJ Robert, mawala ng trabaho. Pero yung TITE po kasi, ibig sabihin niyan trabaho,
ipon, travel, and joy. In short, T-I-T-E. Kaya naman mga ka-vibes ha, dapat mahilig tayo sa T-I-T-E. Okay, parang kawawa na talaga ako dito. Parang mamaya talaga pag nakikinig ang mga boss na yan. Oo. DJ Robby, ano sinasabi mo noon? So dahil dyan mga ka-vibes, ititigil na po natin itong ating pag-uusap. Itigil na lang itong programang ito. Pero ha, kung kayo po ay may mga song request, mga gusto niyo pong sabihin kay DJ Robby, ang inyong mga kwento ng buhay, gusto niyo lang makipagkwentuhan kay DJ Robby, maaari naman po kayong sumali sa pamagitan po ng pag-send ng inyong mga mensahe sa pamagitan. Ano daw? Ano may pamagitan, oh? Ng ano pong hotline number? Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page, GV99.9 FM. And with that, mga ka-vibes, atin na pong pakinggan ang song request ni 6776. This is Dancing Queen by ABBA. Muli, this is DJ Robby. Only here at GV99.9. You're good.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenzon tayo!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-808.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 80 days before Christmas. Feel the Christmas breeze. Only here on GV99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
0: You are listening to DJ Robbie.
3: Hello Philippines and hello world! Mga ka-vibes, welcome sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:05 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And I hope you're doing well and doing okay sa mga oras na ito mga ka-vibes. If you are hungry, starving dahil sa pagod sa trabaho at eskwelahan, edi kumain na po tayo mga ka-vibes. And sana all sa inyo. Oo, deserve mong kumain ng masarap. Though hindi magiging kasarap yan kasing sarap ni DJ Robbie. Pero mapagtsatsagaan na. Pero mga ka-vibes, isa po sa hindi mga pinakamasarap na feeling, oo, na nararanasan natin sa ating buhay. Well, hindi naman everyday. Is yung may mga tao ka bang kilala mga ka-vibes na ginagawang joke lang ang pang-iinsulto. Sobrang malino na. Talagang pet peeve yan ni DJ Robbie kapag ginagawang joke yung mga bagay na alam naman nila na makakasakit sa feelings ng ibang tao. At yan nga po ang ating gustong pag-usapan sa puntong ito ng ating programa ay yung mga taong mahilig manakit ng damdamin ng iba verbally. Diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, pag sinabi natin joke ang isang bagay, dapat ito ay nakakatawa. Pero kung hindi naman, tumawa yung iyong mga sinabihan ng joke mo, sana yung purpose naman nun is to be respectful to other people. Diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, isa rin sa mga pinaka-pet peeve ni DJ Robbie talaga is gagawin lamang nilang leeway yung salitang joke lang. Pero at the end of the day, wala lamang natawa, may nasaktan pa nga eh. At wag po natin yon gagawing practice and habit mga ka-vibes. And bukod doon, it also shows na yung lack of self-control nandun eh, dun sa taong yon. And self-awareness din ka-vibes. Kulang sa self-awareness at kulang sa aruga na magulang yung tao na yun. Imagine nyo kapag nakasakit ka ng damdami ng ibang tao, tapos ititreat mo yun as a joke, hindi siya very funny mga ka-vibes. Though humor naman is very subjective, what we deem na nakakatawa, probably hindi siya nakakatawa sa ibang tao. And that's okay. And that's alright. Unless it is respectful to the others and walang nasaktang damdamin ng ibang tao. Kasi sabi nga din ang nakakarami ngayon mga ka-vibes na ang humor daw ngayon is very evolving. Na kahit daw masaktan na yung ibang tao, basta makapagpatawa ka ng ibang tao ay okay lamang daw po iyon. Pero in reality naman talaga mga ka-vibes, hindi po talaga siya okay. Specifically dun sa taong napagsabihan mo ng joke, though tumawa yung ibang tao, may nasacrifice ka namang feelings ng isang tao. And yung totoong joke lang talaga for me, yung totoong humor lang talaga for me, is lahat kayo sabay-sabay natatawa. Diba? Hindi yung masasaktan yung feeling. Kahit isang tao pa yan. Napasaya mo kayong 1,000,000 tao, pero yung specific na taong yon na sinabihan mo ng joke ay napahiya at nasaktan ng kanyang damdamin. At yan po ang ating iwasan ka-vibes. Oo. Hindi pwedeng masasaktan yung ibang tao sa ating mga biro. Dahil ang biro ay bawang nakakatawa dapat. Pero hindi dapat ito nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Okay, magbago ka na ha. Anyways, mga ka-vibes, kung gusto po kayong sabihin kay DJ Robbie, ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout, ang anong pong hotline number ay 0926-079-8708 o kaya naman po, bisitahin nyo ang ating official Facebook page at GV99.9FM. And mamaya po mga ka-vibes, ay patuloy ko pong babasahin ang inyong mga song requests. I'll be granting it. And syempre ang inyong mga pabati at mga pa-shoutout ay tuloy-tuloy pa rin yan. Pero bago yun, magbalik, tutugan na po muna tayo. For your next song, let's play some of your favorite top hits for this generation. At dahil dyan, this next song is something that I'm really obsessed to listen to. This is Training Season by Dua Lipa. Once again, I'm DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right point ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisa, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
8: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
18: You are listening to DJ Robbie.
19: And welcome back mga ka-vibes sa ating programa for tonight. You're still listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's El Barcada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, kumusta naman kayo? Tanong nyo, kumusta naman kayo mga ka-vibes? Kumusta naman ang buhay-buhay? Kasi alam nyo mga ka-vibes, sobrang simple lang nung tanong na kumusta, pero sometimes it depends. Depende sa iyong nararamdaman, di ba? Kung hindi ka naman talaga okay, syempre pag tinanong ka ng isang tao na kumusta ka na, or ng kaibigan mo, ng mahal mo sa buhay, kumusta ka? Doon ka magbe-breakdown, doon ka magbe-relapse, doon mo maalala ang mga bagay-bagay. And sometimes people actually don't get that question a lot, ha? Talaga mang walang kumusta sa kanila mga ka-vibes. At kaya if itanong kayo ng isang taong concerned talaga sa inyo, sa or sa iyo na kung kumusta ka na, try to open up a little. Diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, sometimes it's actually okay na mag-open up. Sometimes it's okay to be vulnerable sa nararamdaman mo only with the right person. At ang right person na yan usually ay si DJ Robbie. Talaga namang ang tamang tao para sa inyo ay si DJ Robbie mga ka-vibes. I would be respectful. I won't judge you mga ka-vibes and all of our listeners then. If ever na may gusto po kayong sabihin kay DJ Robbie ang inyong mga kwento ng buhay, ang inyong mga problema, okay lang yan mga ka-vibes. Pag-usapan natin yan dito po sa ating programa. Sama na mga ka-vibes, ibigay naman kita ng alias kung ayaw mong i-share ang iyong totoong pangalan, ang iyong totoong kung ano man ang ayaw mong i-share ay hindi kita pipilitin. And through din, mga ka-vibes, sa pagsusulat ng inyong mga lihab, ng inyong mga text messages, ito po ay maaari nyo po i-share dito sa ating mga listeners. Diba? Ang hindi pong online number para dyan, ito po is 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. Hoy, alam niyo ba si DJ Robby, hindi lang talaga ako ma-share na tao, no? Pero since I do have an avenue na, I do have the luxury na i-share na, meron akong sounding board na i-share ang aking opinion, ang aking istorya sa lahat ng aking mga listeners, ay talaga naman nakakagaan ng loob, mga ka-vibes. Siyempre, bukod dyan, yung pag-exercise na makakatulong sa ating mental health, ang pagkain ng healthy, makakatulong din yan sa ating mental health, at ang paglalakad ng madalas, nakakatulong din po yan sa ating mental health. Pero bukod sa mga bagay na yun, one of my greatest avenue or my biggest avenue, mga ka-vibes, to actually speak up on my opinion, on my story, is ito pong ating programa. And hindi po madamot si DJ Robby, ha? Sobrang bait niyang tao. So if you have a story to tell, I'll be giving you this avenue din, mga ka-vibes. So palagay nyo yung iyong istorya ng buhay worthy pakinggan ng ibang tao, go na yan. I-send nyo na po yan. Inuulit ko, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa GV99.9FM at atin po yung babasahin. And with that, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. Ang ating susunod na mga awitin po ay some of your favorite OPM songs. Kaya naman, if you do have a song request in mind, please let me know and send na po iyan. And with that, ang ating sunod na awitin, this is Asan Ka Na Ba by Zag Tabudlo. Muli, my name is DJ Robby, only here at GV 99.9.

0: Ma'am, sa ating mga programa for tonight, this is still Barkada Vibes with DJ Robbie. So, hindi po gumagana yung mga effects si DJ Robbie. Kasi nga po, nagkakaroon tayo ng technical difficulties. So, hayaan na natin. Anyways, mga ka-vibes, yan gumagana na. Mga ka-vibes, kamusta naman ang inyong mga gabi? Alas 8 na po ng gabi, mga ka-vibes. And I hope you're doing fine, doing great. Kung kayo man ay papauwi pa lang galing eskwelahan at trabaho, ingat po sa ating magbabiyahe. Yes, sa ating mga minamahal na chopper, tricycle driver, jeepney driver, Patrasco driver, at kung ano man po ang inyong minamaneho. Mag-ingat po tayo sa ating paglalakbay. And syempre naman mga ka-vibes, sa ating mga ka-vibes na naghahapunan na magbigay naman kayo, masyado naman kayo madamot.
1: Uy, sana all.
0: Mukhas-mukhas po ang tanggapan namin dito sa aming estasyon. Kung gusto nyo pong magpadala ng inyong mga spaghetti. Spaghetti? Very specific. Ano yung birthday, han? Kung gusto nyo pong magpadala ng appreciation para sa inyong mga pinakapaboritong DJs, specifically sa akin. Ay, idaan nyo na yan dito sa aming estasyon. Pero anyways, mga ka-vibes, speaking of pagkain, kanina tinatanong ako ng mga ano natin, ng ating DJ na si DJ Rowan, kung ano nga daw ang mga bagay o mga pagkain na hindi ko kinakain. Well, usapang pagkain tayo mga ka-vibes. So, please let me know din kung ano ang mga bagay na gusto nyong kainin, ang mga ayaw nyong kainin.
2: Ooh.
0: At handa kayong kainin.
2: Ooh, yeah.
0: Pero kay DJ Robby talaga, I really can't na kumain po ng kahit anong ginataan. Di ba bang weird, no? Nasa Pilipinas tayo, tropical country, napakadaming buko, napakadaming coconuts. Pero si DJ Robby po talaga ay hindi kumakain ng ginataan. Hindi ako kumakain actually ng kahit anong buko products, eh. Buko juice, buko pie, hindi ko po siya makain. It's a matter of preferences lang naman yon, mga ka-vibes. I know it may sound weird to the others, pero if you do have preferences din pagdating sa food, di ba? So be respectful naman kayo sa aking opinion. Kung ayaw ko nun, huwag niyong ipakain sa akin. Oo, shoutout po kay mama. Wow, naroon kay mama. Pero yun nga mga ka-vibes, no? If you do have something na you're allergic in, na i-intake, o kaya naman due to preferences lamang na ayaw niyo pong kainin, please let me know. Kasi alam niya mga ka-vibes, importante din talaga yung pagkain sa atin. Oo, narealize ko yun this past couple of days na hindi ako kumakain masyado, pero ang sarap nga naman palang kumain, lalong-lalo na po kapag ikaw ay may pera. Siyempre, pag may pera ka, di ba? Marami kang option na kainin. Pero, eto na nga mga ka-vibes, no? Huwag po tayong i-judge. Huwag nating i-judge yung mga tao. Depende po sa mga taong... Depende po sa mga pagkain na gusto nilang kainin. Kasi I know a lot of people talaga na sobrang weird ng taste buds nila. Specifically, my closest friends. Lahat po kami ay mapili sa pagkain. Hindi naman sa kami ay mampera at mayaman. Pero may mga preferences lang po talaga kami. At pag hindi naman namin prefer yung kakainin namin, na hindi na lang kami kumakain at hindi rin kami nagre-reklamo. Kaya naman mga ka-vibes, no, magkaroon po tayo ng respect kung ano man po ang preferences ng ibang tao, whether sa food, sa views and opinions. Pero recently lang din, napansin ni DJ Robby na pagbabago sa aking sarili. Diba before, I always told you guys na I believe na political correctness is not a factor to be in a relationship, whatever kind of relationship that is sa kasama natin, 'di ba? Hindi siya naging factor ng relasyon. Pero recently lang din na-realize ko na sobra na ako naiinis sa mga taong hindi kaparehas ang political views ko. I know na being politically correct is very subjective. Ang atin pong mga paniniwala in terms of politics. So, hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano kasi baka ba rin niyo ako. Pero may mga tao pong ibang perspective sa akin in terms of political views. I feel like nagagalit na ako kasi mas aware na ako sa nangyayari sa paligid natin. So all of the mishaps ng ating gobyerno, all of the things na nangyayari sa paligid natin, all of the corruption, all of those things, my mind is totally open. Ha? Kaya naman, if may ibang perspective pa akong narinig, despite of all the knowledge, all the truth na meron si DJ Robby sa kanyang arsenal, is medyo naiinis na at kuhang-kuha na talaga yung pick ako. Gigil na gigil eh, no? Pero, oo mga ka-vibes, no? Maging respectful din tayo sa opinion. I know na meron tayong sariling opinion. If ibang pinaniniwalaan nyo, gusto kayong i-educate, do it respectfully pa rin, mga ka-vibes. Sabi ko nga sa inyo eh, respect begets respect. Kung hindi nyo re-respetuhin ang opinion ng ibang tao, how would they respect your own opinion? Even though nasa tama ka, ka-vibes, pero yung paraan ng pananalita mo at pagsabi ng mga katotohanan na meron ka is hindi nakaka-boost ng morale, hindi nakaka-open ng mind ng ibang tao, bagkos makaka-degrade pa, then huwag mo nang sabihin din kasi at the end of the day, makakasakit ka lang din ang damdamin ng iba. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal na po natin ang kwento ng buhay dito sa Barkada Confessions. So stay tuned, mga ka-vibes. Pero bago yun, enjoyin muna natin itong awitin na Clarity by Zed. Once again, this is DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah.
1: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
3: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
1: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Mga vibes, welcome sa ating programa. Ako po ay nagbabalik sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And with that, mga ka-vibes, sa puntong ito ng ating programa ay isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat. This is Barkada Confession. And for tonight's program, ang ating babasahing liham ay mula sa ating ka-vibes na pinamagatan ang liham niya na niloko ng lalaking may asawa na pala.
8: What?
7: Kung interesado ka mga ka-vibes sa kanyang kwento ng buhay, ay sabay-sabay po natin itong pakinggan. Dear DJ Robbie, isa akong call center agent at 22 years old. May kasamahan ako sa trabaho. Si Paul. Nililigawan niya ako. At alam mo ba, DJ Robbie, naging kami rin kinalaunan. Hindi ko alam na siya ay may asawa na pala. Mukha kasing binata sa kanyang itsura at sa kanyang postura. Madalas kaming magmotel hanggang sa nabuntis niya ako.
8: What?
7: Nagpo-post ako ng pictures namin ng anak ko sa Facebook. Bigla na lang may mag-comment sa FB. Nakabit daw ako na naninira ng pamilya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Ang masakit pa, hindi na nagpakita si Paul mula noon. Lalong masakit dahil araw-araw inuulan ako ng posting ng kanyang misis at pinagsasabihan ng masasakit at bastos na mga pananalita. At dahil doon, DJ Robbie, mga ka-vibes, nagpalit na ako ng Facebook account. Ginamit nila ang picture ko at gumawa sila ng account na sinisira ang pagkatao ko sa Facebook. DJ Robbie, so sobrang babang-baba na po ako. Ano ang dapat kong gawin para malimutan ang masaklap kong karanasan? Nagmamahal, Nelly. Maraming salamat, Nelly, sa pag-share ng iyong kwento ng buhay. Mga ka-vibes, kung kayo po ay may gustong sabihin sa kanya, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. Well, para naman kay DJ Robbie, masasabi ko lang sa iyo, Nelly, na huwag mong sirain ng sarili mo. Kung hindi mo alam na may asawa na si Paul, ituon mo ang iyong pansin sa iyong anak. Maaari mong i-block at i-report ang mga nanghaharas sa iyo. Itago ang mga screenshot bilang ebidensya at humingi ng legal na tulong kung patuloy ang paninira at paggawa ng peking account. Para naman sa iyong paghilom, tanggapin mong hindi mo mababago ang nangyari, pero may kakayahan kang ayusin ang iyong kinabukasan. Iwasan mo na, Nelly, ang pagbabalik na nao sa masasakit na alaala at palibutan ang sarili ng mga taong nagbibigay ng suporta at pag-unawa. Bigyan ang sarili ng panahon na umiyak, pahinga at magsimulang muli. Tandaan na ang halaga mo bilang isang babae, bilang isang ina, ay hindi nasusukat ng pagkakamali at pangloloko ng ibang tao. Sa paglipas ng panahon, gagaan din ang iyong dinadala. Basta, piliin mong magpatuloy at magpakatatag sa iyong sarili at sa iyong anak. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes sa si Nelly. Kung may gusto po kayong sabihin sa kanya, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708, or maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa pamagitan ng ating official Facebook page na GV99.9 FM. Para po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, at kay Nelly na rin, narito ang awiting Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin by Angeline Quinto. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang awiting Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin by Angeline Quinto. Tignan mo, makabagbag damdamin talaga itong awiting ni Maring Angeline. Talaga namang lahat ng kanyang awiting ay tago sa ating puso. Talaga namang maraming Pilipino ang makaka-relate. Kaya nga siya ay tinaguri ang telenovela. Parang something like that. Di pala niya alam. Parang telenovela. Yung mga kanta ng mga telenovela, siya yung queen noon. Kasi most of her songs talaga is tumatatak sa mga istorya ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Pag-usapan natin itong awiting, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Dahil sobrang lapit nito sa ating binasang istorya mula sa ating ka-vibes na si Nelly, na kung saan nga siya daw po ay naloko at nalinlang ng isang lalaki na nagtago na binata. Pero in reality talaga, ito ay merong kinakasamang asawa.
1: What?
0: Mas mo lamang kasi mga ka-vibes na nakakainis. Yung mga ganito, di ba? Talaga namang buong faith, buong tiwala, trust ang ibigay mo dun sa taong yon. Pero at the end of the day, sisirain niya lang yon. At talaga namang hindi lamang ikaw ang sinira niya, maging ang kanyang isa pang pamilya ay sinisiran niya. Alam niyo mga ka-vibes, hindi talaga ito

inyong babae, huwag sana natin ibuntong sa bunga ng inyong pagmamahalan kahit ito'y panandalian lamang na siya ang magsasuffer. Oo, dapat ibigay pa rin natin mga ka-vibes ang pagmamahal at aruga na dapat maranasan ng isang paslit at isang sanggol. Nakakalungkot yung mga ganito, no? Pero hayaan yun na. Matulog na lang tayo. And speaking of matulog mga ka-vibes, sa oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:46 in the evening. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 6 up until now. It's almost 9 o'clock in the evening. Tomorrow muli mga ka-vibes ay makakasama niyo po ako. Only here sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And with that, ladies and gentlemen, for my bye-bye song, okay, pagpatuloy po natin ang masasakit na awitin sa awitin ni Morissette Amon na naririnig mo ba? Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at the most influential Good Vibes radio station. GV99.9 Your Good Vibes. Good night, Kavai.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali.

0: dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe.
2: GB99.9.
3: Trentahin na.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maluma baby, put your hands up. The World Cup is here.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng B. 30
2: anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Chico Marco.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
4: This is GV99.9. 30 taon.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: GB99.9, your good vibes. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB99.9 Batangas. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
1: GV Balita Express.
2: 15 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga at dako na tayo sa ating headlines balita. ITCZ nagkaaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Mga pag-ulan at pagkidlat posible sa ilang bahagi ng bansa. Pangulong Marcos bibisita sa Singapore para sa 5 araw na working visit. VP Sara sinabing hindi pa napapag-usapan ng 2028 presidential bid ni Bastek. At Department of Agriculture may hakbang para sa mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain at 45 billion pesos na El Nino Response Fund inilatag. At pagpasok ng buhay na baboy sa nauhan pansamantalang ipinagbabawal dahil sa banta ng ASF. Umpisahan natin ang detalye ng mga balita sa lagay ng panahon. At para sa ating weather update, ITCZ nagkaaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Mga pag-ulan at pagkidlat posible sa ilang bahagi ng bansa. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
3: DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Patuloy ngang nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan ngayong araw ng Miyerkules, Oktubre 7. Ayon sa forecast ng PAGASA, makararanas ang mga lugar na ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagtan at thunderstorms. Nagbabala rin ang ahensya sa posibilidad ng flash floods o pagbaha at landslides, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan naman ang inaasahan sa bahagi ng Batanes at Cagayan dahil yan sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms dahil yan sa localized thunderstorms. Dito sa atin, DJ Frankie, sa Southern Luzon, kabilang ang lalawigan ng Batangas, sa pinakahuling regional forecast ng PAGASA na inilabas kaninang alas 5 ng umaga, nagsasabing bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagbuho ng lupa. Ayon pa sa PAGASA, ang Intertropical Convergence Zone ang pangunahing weather system na nakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan region. Para naman sa mga baybayang lugar, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan sa Hilaga at Silangang bahagi ng Northern Luzon, kung saan maaari pong umabot sa 2.5 hanggang 4 meters ang taas ng alon. At yan ang ating weather update ngayong umaga para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your good vibes.
2: At Pangulong Marcos bibisita sa Singapore para sa 5 araw na working visit. Investments at nuclear energy kabilang sa agenda. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
2: Magtutungo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit mula October 7 hanggang 11. Layunin ng biyahe na palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore at palawakin ang economic engagement at isulong ang kooperasyon sa mga sektor na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, Mismong Singapore Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong ang nag-imbita sa Pangulo para sa nasabing pagbisita. Mahalaga rin ang biyahe dahil malapit na magtapos ang termino ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN bago ito ipasa sa Singapore sa susunod na taon. Sa Pilipinas naman gaganapin ang 49th ASEAN Summit November 16 hanggang 18 ngayong taon. Isa sa mga pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore kung saan magkakasalumuhan niya ang mga pangunahing business leaders, investors at executive mula sa Singapore at iba't ibang bahagi ng mundo. Inaasahang gagamitin ng Pangulo ang pagkakataong upang ipakita ang investment opportunities at economic priorities ng Pilipinas, partikular sa pangunahing growth sectors. Kabilang din sa agenda ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute o SNRSI, kung saan aalamin niya ang karanasan at expertise ng Singapore sa nuclear technology at safety. Itinatag bilang full-fledged research institute noon, 2025 ang SNRSI ay nakabase sa National University of Singapore at nakatutok sa pananaliksik sa nuclear science at safety. Bukod dito, nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Lawrence Wong para tiyakin at talakayin ang bilateral cooperation at mga usaping pangrehiyon. Ang working visit ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang palawakin ang ugnayan at pang-ekonomiya ng Pilipinas at Singapore, particular sa trade, investments at mga umuusbong na sektor. At para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. VP Sara, sinabing hindi pa na pag-uusapan ang 2028 presidential bid ni Baste. Sabi ni Ortega, drama lang. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, hindi pa nga daw umano napapag-usapan ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na tumakbo itong Pangulo sa 2028 elections. Ito ang sinabi ni Vice President Sara sa isang press conference sa Davao City nitong Martes, Oktubre 6, sa gitna yan ha, ng mga usap-usapan tungkol sa political plans ng magkapatid para sa susunod na halalan. Ayon kay Duterte, hinikayat siya ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman na umuwi na lamang sa Davao at si Baste na lang ang tumakbo sa national elections. Gayunpaman, nilinaw ng Vice Presidente na wala pa silang seryosong pag-uusap ng kanyang kapatid tungkol sa posibilidad na tumakbo ito bilang Pangulo. Samantala, hindi naman naniniwala si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V sa pahayag ni Vice President Sara. Ayon kay Ortega, mahirap umanong paniwalaan na hindi pinag-uusapan ng magkapatid ang politika, lalo na ang 2028 elections. Tinawag pa niya itong drama lang at effect lang ang pahayag ng Vice Presidente. Samantala, matatandaan noong Pebrero 18, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Sa ngayon naman ay wala pang formal na anunsyo mula kay Mayor Baste Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: Department of Agriculture may hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain at 45 billion pesos na El Nino Response Fund inilatag. Para sa detalye ng balita,
4: GV Balita Express.
2: May mga hakbang na isinagawa ang Department of Agriculture para mapigilan ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 45 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa response sa epekto ng El Nino. Sa naturang halaga, 6.2 billion pesos ang nailabas na para mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at makatulong na maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magugunitang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na umakyat ang inflation rate nitong Setyembre. Ayon pa sa DA, may mga hakbang din ang pamahalaan upang matuguran ang anumang magiging epekto ng El Nino sa bansa. para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dago naman tayo sa balitang Southern Luzon. Seaman patay matapos mahagip ng compartment door ng bus habang nagja-jogging sa Ginayangan, Quezon. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: Patay ang isang seaman matapos tamaan ang compartment door ng isang pampasaherong bus habang nagja-jogging sa gilid ng provincial road sa barangay Gapas, Ginayangan, Quezon nitong Oktubre 5. Ayon sa ulat ng Quezon Police na may petsang Oktubre 6, pasado alas 5.45 ng umaga nang maganap ang insidente. Nagja-jogging umano ang biktima ng aksidenteng tamaan ang takip ng undercarriage compartment ng bus. Hindi pa malinaw kung bakit nakabukas ang compartment door habang umaandar ang nasabing sasakyan. Matinding pinsala sa leeg ang tinamo ng biktima at agad siyang isinugod sa Magsaysay District Hospital sa kalapit na bayan ng Lopez. Gayunman, idineklarang dead on arrival ang seaman. Samantala, inaresto ng pulisya ang 38-anyos na driver ng bus kaugnay ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
2: At pagpasok ng buhay na baboy sa nauhan, pansamantalang ipinagbawal dahil sa banta ng ASF. Sa detalye ng balita.
4: GV Balita Express.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng pamahalaan ng bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang pagpasok ng buhay na baboy bilang pag-iingat laban sa African Swine Fever o ASF. Nilagdaan ni Mayor Henry Joel Teves ang Municipal Executive Order No. 26040 noong September 29 na nagbabawal ng pagpasok ng live hogs para sa pagbebenta, pagpaparami, pagkatay at iba pang layunin. Magtatatag din ng ASF checkpoint sa mga entry point ng bayan upang inspeksyonin ang mga sasakyang nagdadala ng baboy at beripikahin ang health certificates at iba pang kinakailangang dokumento. Sakop din ng restrictions ang mga trader, breeder at mga shipment ng frozen pork at iba pang product ng gawa sa baboy. Samantala, inatasan ng mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang farm biosecurity protocols kabilang ang paggamit ng food bath, perimeter fencing, regular na disinfection at pest control. Hinimok naman ng mga residente na agad i-report sa Municipal Agriculture Office kung ang kanilang barangay officials ang anumang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng baboy, sintomas ng posibleng ASF at illegal na pagbiyahe o pagbebenta ng baboy at pork products. Ayon sa lokal na pamahalaan, nananatiling ASF-free ang Nauhan at ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 939, Your Good Vibes. At empleyado malubhang nasugatan matapos salpukin ng motor habang tumatawid sa pedestrian lane sa Taytay, Rizal. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, malubhang nasugatan nga ang isang 27-anyos na empleyado matapos salpukin ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Manila East Road sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Mico Joseph Claro, residente ng Barangay Tatalon, Quezon City. Nagtamo siya ng mga bali sa balakang, gayon din ng mga galos at basa sa iba't ibang bahagi ng katawan at kasalukuyang inoobserbahan sa East Avenue Medical Center. Ayon sa kanilang pamangking si Bianca Ella Olosim, tagagaling lamang nila sa night swimming kasama ang kanilang mga pinsan at pauwi na sana sa kanilang inuupahang apartel sa Taytay nang mangyari ang insidente. Dakong alas 2:30 ng madaling araw nang maunang tumawid si Claro sa pedestrian lane nang bigla umano siyang salpukin ng isang humahagibis na motorsiklo. Tumilapon ang biktima ng ilang metro dahil sa lakas ng pagkakabangga at agad na isinugod sa ospital ng kanyang mga kaanak. Samantala, na aresto naman ang 23-anyos na rider na si Zabdiel Joseph Mazana na isa ring empleyado. Tinampahan na siya ng kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury sa Provincial Prosecutor's Office sa Taytay, Rizal. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: At isang OFW arestado sabay bus sa Unisan, Quezon. 2.1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Para sa detalye ng balita. Isang overseas Filipino worker o OFW ang naaresto matapos makuhana ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang mahigit 2 milyong piso sa isinagawang bypass operation sa barangay Caigdal, Unisan, Quezon nitong linggo, October 4. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang suspect na si Ellen, 53 years old, residente ng Cainta, Rizal. Nasamsam sa kanya ang 104.9 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na mahigit 2 million pesos. Ayon kay Police Colonel Romulo Albacea, Quezon Police Director, patuloy nilang paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang komunidad, lalo na ang mga kabataan mula sa mga masasamang epekto ng ilegal na droga. Nasa kustodiya na ng Unisan Police ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At apat na lugar sa Calabarzon nasa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: Apat na lugar sa Calabarzon region ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa latest report ng ahensya, 191 individual sa Calabarzon ang naapektuhan ng El Nino. Sa buong bansa naman, umabot na sa 388,000 na individual o mahigit 104,000 na pamilya ang apektado ng El Nino. Pinakamalaki ang bilang sa Cagayan na may mahigit 47,500 individuals, sinunda ng Caraga na may mahigit 45,500 na individual at sa Bicol region na may mahigit 11,000 na individual. Malaki rin ang naging epekto sa sektor ng agrikultura kung saan tinatayang nasa 5.5 billion pesos ang agricultural production loss ayon sa ahensya. May hiwalay namang datos ang Department of Agriculture o DA na nagsasabing umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural damage habang mahigit 223,000 na magsasaka mula sa 14 na rehiyon ang naapektuhan. Aabot naman sa 249,000 na hektarya ng agricultural land ang naiulat na napinsala. Samantala, nakaranas din ng water supply interruption ang ilang lugar habang 39 na forest fire naman ang naitala sa Caraga region. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Harold Cabreros, patuloy na binabantayan ang posibilidad ng pagdami ng forest fires dahil sa dry season. Inikayat din ng publiko na magtipid sa tubig at kuryente. Samantala, mahigit 39 million pesos na halaga ng ayuda na ang naipamahagi sa nasa 24,000 pamilya mula sa 35,000 pamilyang natukoy na nangangailangan ng assistance. Kapag nasa state of calamity ang isang lugar, maaaring gamitin ang lokal na pamahalaan ng emergency funds at ipatupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ayon naman sa PAGASA, maaaring umabot sa very strong intensity ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at posibleng magpatuloy hanggang sa unang kalahati ng susunod na taon na maaaring magdulot ng mas mataas na temperatura at mas kaunting pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: At mahigit 6,000 pesos na sale ng isang food hub, kinupit umano para ipangsugal ng isang crew member, arestado sa Lipas City. Para sa detalye ng balita.
4: GV Balita Express.
2: Inamin umano ng 23 years old na crew member na kumuha siya ng mahigit 6,000 piso mula sa sales ng isang food hub sa Lipas City, Batangas para ipangsugal. Ayon sa Lipas City Police Station, napansin ng 29 years old na may-ari ng tindahan ang kakulangan sa sales remittance nang kolektahin nito ang kita para sa nagkalipas na 3 araw. Nang tanungin ng crew member tungkol sa nawawalang pera, umamin umano itong siya ang nakakuha ng mahigit 6,000 pesos na ginamit sa pagsugal. Sa investigasyon, lumabas din umano ang ilang beses nang kumuha ang suspect na bahagi ng sales ng tindahan. Nadagdagan pa umano ito ng sales para sa araw mismo ng insidente na sinabing kinuha rin ng suspect. Dahil dito nagsampa ng reklamo ang store owner at inarrest ang crew member, kaugnay ang reklamong qualified theft. Naganap ang insidente sa isang food hub sa barangay Marawoy, Lipas City. At na-turn over na ang suspect sa Lipas City Community Police Station pasadong alas 8:40 gabi ng October 5. Kinilala ang police ang suspect na si Kent, residente ng Lumbangan, Rosario, Batangas. Inihahanda ng Lipas City Community Police Station ang dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 67 years old na mangingisda patay matapos natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Lian, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, patay nga ang isang 67 anyos na mangingisda matapos matagpo ang palutang-lutang sa ilog sa barangay San Diego, Lian, Batangas nitong Oktubre 5. Kinilala ang biktima bilang si Reynaldo, residente ng Sitio Halang sa barangay Bungahan, Lian, Batangas. Batay sa inisyal na investigasyon ng Lian Municipal Police Station, umalis ang biktima sa kanilang bahay bandang alas 9 ng umaga upang mangisda ng maliliit na hipon sa coastal seawater ng barangay San Diego. Bandang alas 3:30 ng hapon nang makita siya ng kapwa mangingisda na si JR na palutang-lutang na sa ilog ng barangay San Diego malapit sa barangay Bungahan. Agad na humingi ng tulong si JR at rumisponde naman ang mga tauhan ng Lian Municipal Police Station. Isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Ayon naman sa ulat ng pulisya, wala silang nakikita ang foul play sa isinagawang initial investigation. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
2: Dating Bawan Mayor Ryan Dolor not guilty sa graft case kaugnay ng BWS privatization. Para sa detalye ng balita.
4: GV Balita Express.
2: Not guilty plea ang ipinasok ng Sandigan Bayan para kay dating Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor matapos siyang hindi magbigay ng sariling plea sa kasong graft na may kaugnayan sa umano'y dehadong privatization ng Bawan Waterworks System o BWS. Personal na humarap si Dolor sa arraignment nitong Martes sa Sandigan Bayan 7th Division. Matapos basahin ng Clerk of Court ang sakdal at hindi magpasok ng plea, ang dating alkalde, korte na mismo nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Umiikot ang kaso sa privatization ng BWS ng Aqua Data Incorporated mula 2008 hanggang 2013. Ayon sa prosecution, grossly disadvantageous umano sa munisipyo ang naging kasunduan dahil 5% lamang ng revenues ang napunta sa Bawan habang 95% ang napunta sa Aqua Data. Iginiit din ng prosecutor na dahil sa kasunduan, hindi bababa sa 6 na milyong piso umano ang nalugi sa munisipyo, habang nasa 86 million pesos ang kinita ng Aqua Data. Alegasyon pa ng prosecution, pinayagan umano ni Dolor na magpatuloy ang arrangement kahit kinikilala umanong dehado ito sa lokal na pamahalaan at kulang sa sapat na feasibility studies. Ang naturang paratang ay alegasyon pa lamang ng prosecution at kailangan pang patunayan sa paglilitis. Dahil sa not guilty plea, haharap ngayon si Dolor sa paglilitis sa graft case kung saan kailangan patunayan ng prosecution ang mga paratang laban sa dating alkalde. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Mga teknolohiya mula Anahaw Analog Mission ng PhilSA, posibleng magamit sa disaster response. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, posibleng magkaroon ng praktikal na gamit sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang mapanganib na sitwasyon ang ilang teknolohiyang sinubukan sa ilalim ng Anahaw Analog Mission ng Philippine Space Agency o PhilSA sa Batangas State University, the National Engineering University. Kabilang sa mga isinailalim sa testing ang Assist Rover na kayang mag-monitor ng temperatura sa kapaligiran, subaybayan ang pulse rate ng crew member at makadetect ng pagkahulog na sinundan ng kawalan ng galaw. Kapag may natukoy na insidente, maaaring magpadala ng alerto ang sistema sa ground control, kaya nakikita ang potensyal nito sa disaster response at hazardous environments. Ayon kay ANAHAW Activity Lead Daniel Canillo, maaari ring gamitin sa mga paaralan, evacuation center at workplaces ang iba pang low-cost monitoring systems tulad ng kumusta at hinga. Ginagamit ang mga ito para sa pagmamanman ng temperatura, humidity, air quality at personal well-being. Sinubukan din sa misyon ang NoDark, isang sistema para sa decentralized decision making sa panahon ng emergency, partikular na kapag limitado o napuputol ang komunikasyon. Bukod dito, isinailalim din sa testing ang mga pamamaraan para sa microbial contamination monitoring at crop germination, kabilang o gamit ang pechay, lettuce at kamatis. Maaari umanong magkaroon ng aplikasyon ang mga ito sa mga laboratorio, food handling areas, mga paaralan na food security at urban farming. Ang Batangas State University, the National Engineering University, ang nagsilbing unang universidad o university partner ng PhilSA para sa ANAHAW Analog Mission Program. Patuloy namang sinusuri ng PhilSA ang nakalap na performance data at feedback mula sa mga kalahok para makatulong sa pagbuo ng mas komplikadong analog missions sa hinaharap. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good times.
2: At DPWH, pinangunahan ang inspection at flood mitigation workshop para sa Pansipit Rivers sa Agoncillo. Para sa detalye ng balita, pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang araw na inspeksyon and flood mitigation workshop para sa Pansipit River sa Agoncillo, Batangas. Nagsimula kahapon October 6 at magtatapos ngayong October 7 ang aktibidad ng bahagi ng Oplan Kontrabaha o OKB Task Force kung saan lead agency ang DPWH. Katuwang ng DPWH ang Protected Area Management Office Taal Volcano Protected Landscape, pamahalaang panlalawigan ng Batangas, mga lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng pribadong sektor. Tinalagay sa workshop ang mga pangunahing problema sa pagbaha sa mga bayan at lungsod na nakapaligid sa Taal Lake at Pansipit River na binubuo ng 13 na lokal na pamahalaan. Ibinahagi ng LGU ang kanilang mga kasalukuyang programa para mabawasan ang epekto ng pagbaha habang iniulat ng DPWH Engineering Districts sa una at ikatlong distrito ng Batangas ang progreso ng kanilang dredging activities at iba pang engineering interventions. Inilahad ng PAMO TVPL ang kalagayan ng pangunahing daluyan ng tubig sa paligid ng Taal. Layunin din ng workshop na magamit ang nakalap na datos upang matukoy ang mga prioridad na proyekto at makapaglatag ng magkakaugnay na hakbang laban sa pagbaha, lalo na tuwing tag-ulan at habagat. Kabilang ang iminungkahing proyekto ng mga lokal na pamahalaan ang mga bagong road network, tulay at water pumping station at inaasahang makakatulong ang hakbang na ito upang maprotektahan ang mga komunidad at infrastruktura na at mahahalagang pasilidad sa paligid ng Taal Lake at kahabaan ng Pansipit River. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita sa GV Balita Express, 7:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. For inquiries, promotion, and appointments, you may call their phone number, 756-1190. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabalang linya si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: You are listening to...
9: You are listening to...
10: GV 99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
11: Your good vibes.

0: 29 days before Christmas. Christmas bonus ay nakaka-good vibes. Parang pakikinig sa GV99.9, your good vibes.
1: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
2: 4 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is October 7, 79 days to go bago magpasko, mga ka-vibes. At narito na tayo sa Good Vibes Balitaktakan natin ngayong umaga. At syempre, kasama rin natin si DJ Joey Boy. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
3: DJ Frankie, at magandang morning din sa ating mga kababs na nakatutok sa atin ngayong mid-week Wednesday. Rise and shine. Maganda ang panahon.
2: Rise and shine. Maganda rin ang panahon dito, DJ Joy Boy. Kamusta ang lagay ng panahon natin sa buong bansa?
3: Maganda ang panahon, DJ Frankie, sa buong bansa. May mga ilang updates at may mga ilang lugar na makakaranas daw ng pag-ulan at pagkidlat ayon yan sa PAGASA.